0: kune mwenge seta anga pfukene bulana mano kumeka kwe kako
1: au shiene bulana simongo
0: akusukela kwe
1: akusukela maputu mara kwe
0: siya hlengelo
1: simango
0: siya amaonela ya wena
1: ya fila vangupu kuva na mwana lwi mamani na papai va tshama na yena va mu dyondzisa i va mu gwela ka ntiyiso hinkwayo a tiva swa ku loko a ku e swi ta endlisa ku e loko a ku e swi ta mahisa ku e mara nga koki ndlela yini ya ku homboloka loko a tiyisisa hi laha swi nga ta fambaka kona swinene
0: ku ni ku hlamula ku nga kona ka vana van'wani va ku loko va layiwa hi vatswali a ku nga hundzeleti mahanyelo lawa va za va ya hlamula leswaku bya ha fana ni leswi mu swi mahaku u la ku u maha mihlamulo ya ku fana ni ku bya ha fana ni leswi mu swi mahaku n'wina sati na nuna bya ha fana u la ku fambisana na mina ke ku tisiwa bava se a mihlamulo yo fana leyi byi nga sukela laha ka ndlela ya malayela makalaku ma nga yo bindza makalaku ma nga hi manene i mabinya kumbilu ya n'wana loyi kutani byi nga sukela laha ka vangana ni ku n'wana loyi a gundzile a bya ku biha
1: ya a swilo hinkwaswo swi nga ha va swinene ku va swilo hinkwaswo swi sukela ahansi mu va vangani ni n'wana loyi mu ya ka vuxaka na yena a nga chavi papayi a nga chavi mamani loko ku n'wi xa n'wanchumu xa ku mu bula kwatini entawu layani loko mu koka vuxaka na yena swi ta va yena a ku figira ku va a ku swi endlelela futhi mu ku yini mu va vanghano na yena mu tlela ku fana mi nga vulavula ku sunguleni swa ku loko swi ku e vananga a mi chumeta ku e mu va vanghano na yena a wu ngani yini i xazi la ku n'wana a nga homboloki a ndyangwini
0: bongile hi loko u siyile ku hlengela ka wena hi ta wonana ka swikhati swi taka hi ka 2:07 ximitirhi ya radio Mosambiki xitichi xa Nyambani ku ni muyingiseti a nga pfukeni hi bula na mani kumeka kwihi sangula hi ku finara radio ya wena gechele vito u kumeka kwi
2: ni mama na rosa ka tembe papa wanga
0: siya ku hlengela ka wena
2: u khona ni tlhelele ni tlhele muka hi mahungu la magana ti swoswi ku sungula la
0: a
2: ni pfuxa hi kwa leswa ka mbilu ya handa papaya
0: kala
2: ka ku beleka a ni ni mazito ya ku hlamula ku sunguleni maxi pronto a ni nchumu yi honekile papayi wanga a ni nchumu yi honekile leswi nga kulisa swona yini a hi swona leswi hi hanyaka ka swona a vana va dyi ku a ku layiwa loko ko wa mu laya n'wana a ku nyika nhlamulo wa ku vavisa porque na verdade yini hi kule hi nawu mina hi ro ni kulanga kaya ka vatsweri va hambe kusa a wu swi vona byi lebyikulu ni kule mitini ya vona ku ba va ni kombe ku vona mahanyelo yanga ku mu laya papa yi nuhala tena hi kusa a nawu va kuma wakhu va kuma wa le handle ka vanghana va kuma va ni mali leya mayindzi loko va tlhangane handle a khale yini phi yi nga gangisiwi hi nuna wanga i ti ko buya a vatsweri va jaha i ku vona mahanyelo yanga ni nge ntirho yanga va ta kombela ka vatsweri vanga namuntlha swilo sweswi swi tirhaka no vala pena a va byi ku kawukiwa a va byi ku kayekiwa a mhaka leyi khale u tike swoswile yi ni vavisi mbilu yo ku hlala ni kule na ni ti tirhela mikintara na papa wa vana va nga le dyona kholwe divese ni tlhela ni swi n'wi ndlela vana a n'wana wa papa nga teka nyimba kwala kaya phuluka kwala kaya swirozorozera ni nga xi koti pronto no ndla ya nwana kula anka mwana hamba ka sinkwana a xikole nani nini no kwanga loyi pheke ni gami ha yena ani masete anzo ku tlhasa dyangu de junio a sosho sa xikole swa ku humesani kwalke va tresora humesani kwalke va zapra va tlomba va ta pasara dyangu de junio a yi mi hi vutiva swa ku vatsongwana ni va siyaka wuswavo ni nga yi xikole ni va nyika mali va kumbe a ri va beka xikole ni nga yi xikole mene ni ku ni boya ntambela swi ri netini swa ku ndijoni ni humatirele ni ti pxavela ni maxava ma refreshkonyana ni yingena a pastelari ya kolomeya ni xava mabulunyana loko ni tlasala kayana ni kuma ajaadanga tete ni gani ka twa va setana hantukulu lwa sinkwana wanhwanyana ka kona a kwenu makwenu a ku ko tlhasi mana a mamana wa n'wana le a tlhasa hi leswa swaka ni deya u ndijoni ni ku e mamana timba yimbangu ni yaliya ku vova timba yimbangu a deya u nga ta hi bela naswona a ka swi twali leswi wena u nga n'wana a nga famba a nghena lomu ndlwini a teka pakoti ya masa sweka teka tijela julula a nyika ntukulu wanga nga n'wanake a ku famba pasi ya ya xikolo a tshuka famba lowa mpfana ni famba a ku e na chava mina ni yimbangu mamana ti ni nga yimbangu a tshama ni va ni kuma yena a ku yena ku va ku tlhasi mana sweka a mandla ku famba fambile mina ni na nga mbangu ni chavesi ni humesa mabolo lawa ni ma refreshi ni beka laha ka mina ni ku okay a wu ndijoni nyika o a tidele swa dika ka xona n'wana nga swi siya hi etlela u ti lomu ka maduva zara ta madrogada mina ni waswo nga ndzi pfuna ku santukulu a nga kona wa sinkwana u nyela va ba xifaka va sesa ni pfukaka hi mani va ku epfuka ni pfukaka loko ni huma ni kuma swa ku ni genge ya vafana va vigili i mhaka munhu va ri vo hi ba hi ku byela leswaku a ntukulu wakwe hi la hi muke xikola wa yala a le xikole manje yini loko yi n'wi byela telebuse hi fambe na yena para hi boya hi ya mu kuma sala a jheleliwe sala hi vafana va ku nyike a wu nyetikali va ku ve hora bya wu tlanga yena va sinkwana hikuza mamana wake un'wana nga mina a famu hena timali mani humatirheni ni va xayela a swa malaxo siku ni siku na yena loko a boya la a kaya a boya mi nyika mali a le ukhatini a boya mi tamelisa mali a n'wana wa ka kwake a tolovela mali a ziki a pfumela va n'wi tiyela sala xikole a ku loko hiya hatlisa laha xikole baxipaxika xifari sala balebuya na yena yena u yala vonaka u mi tikali liya naswo hume swona hospitali leswi a hina a xikola hi la kusuhi xikolo ikule ni la kaya yo hlipa maduva zora va swikete va famba va muka va lelela mamuka ni sala ni etlela nga siku leri o swi tixe ku mala ma-3 tata madrogada na ku ba vambi ba xipali va boya na yena ja tata va ba xipali i mani ni ni boyisa ni a ntukulu wakwe ni tele xifaka ja swile o phela le ho mu koka ndlela hikusa va mi nyike umitikali va mi khera laha va chela a swi guma bya va dansa na yena a va dansa va mi poka lava mi tata sala ja mbaka a dyondzisiwa bindza namuhla ya bindza ni tlhela swikuzimbele ni muchato gireja loko ni muchato gireja a mamana muni i mamana wa mufundhisi a byele vana kaetani kuma hala muchatile hi maka to vuzalana bya muchato boyile o mi hlala mi hlamba va sala va hlamba va kuma a hi le ku swekeni na yena mamana weswo vana vake va ya boya loko va tlhasalana va kuma swakuxaku a swakudya swa muchato swi swekiwile swinene swa ha hetiseleka a mi chata wu swi boya va tlhasa va kongoma ka mamana wa va hlana a a ga muthiya a muchato wa ya tlhasa loko u ni gireja muchato boyile okay a vana va suka kara ka ndlala loko va tlhasala ni va vona tipandela ta swakudya swi ni hwela a lowa muhlongo sungula ku dyela a lowa muhlongo loyi a ka masinkwana vhela a ti i mhaka muni va n'wi vitisa i mavavisa mamana wakwe i mphina na yini a ka ni swi tivi vambena va vona tivi swi ta ndlala leswi xi zamela minyanga na swakudya va ku a tipaneli nge ni xikusa kristi a swakudya swi fikatekisiwa a ti kota ku va n'wi fambisa ka tekisa swakudya manje n'wana o xanisa o swi tava papa ya ku dlila angwana o tlhophetsa go dira tsonaka wa bona nnya na mphamela nyana a ba ba go le ke tpanela ga mphamela mpunga ba tshela nyana mo zwa ba shinga si amkela lo go shela re sa para tlo shuma sa go na nyama papai so te ka tshoda tshi go kara ka mama na go tshi go mo kopa sa go hisa si mo tshela ha sona e se ma ka mo ba go nata iso zwinga mo hena zwone kaya mama a u mu dondisi ma iso zwinga mo hena zwone nga mu go bukwa nyi tshi mo iso zwinga mu dondisa zwone ja e sa ka ka ne ne ne ne khola le sa ku mejo a dondiso i ga a hi ne va tshele ya ene a ga va tshele sa nambi ko papa a ya ngula ka u e mo tshi kwana nga mu hlopho nwana a kula na tshi ku nwana mama na nwana papa papa nga na ola ka
0: bongele bongele usimamo wa wengi seti ginene akachikatileche heka dua sora shtaseish minuto shmitiru ya radio msambiki shtichi chanyambani heku tirisana nchaka gaza nchaka mapuzu kunu mwengi seti anga pfukene hebula na manu kumeka kui
1: mimi inala gizini gyal zembanzi waka zivu ya tata nanzi wachi temuka
0: hizon
1: ya tana wa nga le lo la go bona a bolo ga swala tambe a ma ka le mena ko la papa e na mama e vanga tsama ni nwana ba mulaya ba munika le sa go nna lo kula lo kula se kula kula go ba ntle le go ba ntle le go ba ntle le la kaya anga tsama nga ti wa zwino manje ko lo ka go mahai nge singa tshintsha ma ntle le wae a minisa di ga sound na yona we go ela banana re ke tsok tsongola go u a yaal sa go assessment drive go go tsa jwa ke pa lo kuma a kuma me di ke mero se ke la kwi ma di ke ke na mbi di ma ga ta shi hinga sha u lo ga hombe si sukela kwa ka assessment drive a tinta class ndi histori zwa grafia wa sexta class leswi swi vanga mundzuku ka quarta class swi fana ni loko a ri second class kambe a n'wana loko a zari ka tinga class hambi wena wo n'wi byeswi n'wi byela ku lakaya laha a tiva xitepe xa gora a hambileswi vaki kakwasa mimbe ti ri maturi swi vini swi ta hela vo hema vo byala kambe ni swimanxa hikusa va swi kuma kwini exikolweni a nawu lowu wona wu laha ku lava xa ku ha sasikhali nene wena a nga ta ku byela laha masiza loko a ya bume vanghani vaku leniya swa yini swoleswo swa xikhali hi ku lomaa xikolweni leswi swi kumaka ka buku hi swin'wanyana wa yi va mhaka leyo wana makundela
0: hi zona
1: hi leyi yi makhwatikani a n'wanana hambiloko papa yina mamani va la ku laya vini na wuwo sasaka pura n'wanana a nga yingiki pikili kwa xikolweni ya kuma ku hi ka parti ya aula ya ya ku ya ku drive ni dirigi si ni fanele ku dzika ku la kaya la no ku kwa hi ku a siyele drive ku skole ni va tshintsha buku leyi va di veka no vekela man'wanyana a nga fuwi siya siya liya ma ti va veka ma vekela man'wanyana va wona yi jadi leyi ri nga na ku ku a tiyele liya yi famba ka loko a swi ta famba swi pasa lava va kani lava nga ha gondza kwasi ta hileswaku lava swi kona swin'wana xa ka swi nga humela ka mabuku leswi se nga ni kha va gondza vuswona
0: hi zona
1: a yona mhaka leyo makwerhu
0: hi zona maxi va le curiosidad mata vaputukisi ja loko u tshuka u mu byela ku u nga mahi xo karhi na u nga mu gundzisangi tshimatshima ya ku zwini swi mahaku a ndzi ku laha ka siense xinaturaxi wu mi wulaka laha va fela ku gundzisa ku lexi cini xa ciri xa munhu kona ku za u kuma mavabyi swi sukeka ku mahisa ku yini a ndzi ku swi sukela ni ku xurha nyimba swi sukeka ku mahisa ku yini a ta swi tiyisa ku yini na a nga zange a nga wuliwanga ku swi sukeka ciri muni ni ku yini ku za u ta kuma mavabyi ku fana ni magonoresh ni byin'wana hilabyile
1: swi kona za ku va ta rivela miyo ya ku swi wulawuliwa swigonisa munhu manxi na swi ve ni komu
2: ya bona komo mo mo dunya tisa mazone
0: hezon
2: mina mina ntshwana tshe mo ndinga ndinga tshu tsa mo tshe mo fine ka tsori ye dise dewe ke tsa volunteer ada a di tsana nwa nganu wa gona ya ya tsala mo tshu mo ku lo ku ndi hili sir ka re le pukai ga di ya ndi nwana le tsale ha ko re tsembele ka le zwi tshi nga vhona lo ngeni zwa ko he zwi gota kuni zwi tima ku mara ku dzela swa le fiti ku tiva la ku tshu ha se zwi nda mune tshikoni ke zwi no ko mune zwa be azwo adam loko a zwi woni le zwi ko na gonda ala ku rinda uzi
0: ala ku rinda
2: no ko manda ri yo le maga se nja ku ku laka e bwani na ngore le ku mbala wena awazwali Obo. Aba dimani buku ya maji. Yimeni ndani.
0: Hezon.
2: Eh na danzi ngazanzi valla vanwanyana hapa ita kai wona na ka xikolo no stopamo.
0: Bongele, bongele wingi set gine.
2: Eh.
0: 2 horas ni 21 minutos. Miteri ya Radio Mozambique stitch cha Inyambani. Hi ku tirhisana ni ka gaza ni ka maputsu ku ni muyingiseti a nga pfukeni hi bula na mani u kumeka kwihi
3: ni kumeka a matola
0: a vito
3: ni rawuli nyalingi xitolo xa Nyambani
0: hi zona siya mavonelo a wena
3: ya ndza maze mavonelo lava nga kona laha ku va leswaku a nawu papayi u hlalile ndzhaku nyamuhla loyi nahambiloko ku wa gundzisa a ntumbunuku wa xikhale a vana va nyamuhla a swi taya gari ne kutsongo hina swi nga kulisa swona a swi karhi swi yila hambi ku tekwa n'wanana loko u ni vana na vambirhi va vanhanyana a swi ka swi yila ku ku nga tekwa lowa mutsongwana lowa nhandzwanyana a nga swi tekwa mazi nyamuhla a swi tirhi loko u ku a ku tirhi leswi ale mina ndzi ta tiboha kumbe u swi tiva kwihi leswaku ti bohaka kona swi lazula ku yina ndzi nge swi tivi nakona ku ni mhaka leyi yi nga kona ja yi mileke le ka hina vanhu ka nkarhi wa sweswi ya ku loko wena wena papayi u ka u ka n'wanana wa xisati u ku wu n'wi gundzisa a ntumbunuku mamani pfuda ku vhukela wa swona a ku vhukela wena papayi aku ula ku mumaha yini n'wana loyi maxi ndzi nga mumaha yini n'wana loyi mina loyi maxi swi kona leswo swa wu huma ka minomu ya hina vanhu va hombe hina hi ringana ku hi bohana hi gundzisa n'wana loyi hi nga swi koti a ndzi lava ku vula sweswi papayi fambisi
0: bongile 2 horas 23 minutos mitirho ya Radio Mozambique stitch cha Nyambani ku ni muyingiseti a nga pfukeni hi bula na mani u kumeka kwihi ka kona
4: Walaula nashi wakumisa kiti mfali ajikiriki ya murombeni lomu kazona ya kambiye
0: Hizo anaweka awo nela gawa ya nashungia tanu hii makali
4: Kibo ngini ya kwae brasa Lezi chikarapu ya hongo Ato nwenu wa masiku kukula ka Angwana na wanayana Uwa kongu watu njela takungalaga wa nuna na wahamituwa Nekatangele wakaya wa mama na hahane wona vanga khavati va ku laya n'wana kala zakulo wa tata chela hi khadi ya ku tekwa a tekwa zwezwi mina papai na mama na bulo ku tsama la ha a kona chumu ku ti kota ho ho khala ho rila angu va ititile yo sangula ndzi ta mhela mukhongo ta vhela mukomba tingela n'wana para ku wena u ta kula kwani leswo i nga mahe a majambiko wa ku angula va byele kutani swa gondzo xikolo va ku kona ni dadi ya swa gondzo xikolo se va yini ku ti behela swa wena u kula hi xikhati u ta teka a wu kata xitimeli maxi ndzi tlhela ndzi xava telefoni ndzi n'wi nyika lomuya a ya lavetela swo tala nguva lerhandziwi ka loko nga yi tivi wena
0: Inga ndzwe chomu madamu hale loko uza ku xixiteni wa thinda ku ya ku xixiteni
4: oye
0: makuno ula ku zimaisa ku yini ku loko va ku angula unga va hlamule wa ku ndza ha gonza
4: papai azi na hoka uka ngwana ka ra ku komba tindlela ta ku ringana ku yena se ku kula a se ku a teko hi hi lako izo komba ku hako
0: izo
4: ku tshwele sa zwe ja loko ho tshikela ku ku loko so ku shitwe ti famba ndo ndo mukhaka ndza mulai
0: izo
4: a ngwana ku se ku komba tindlela ku kontha ni a program ni tsala zwo zwa ku la ku toko u laisa ku yini ngwana para ku se a kula tshikela tshikapcha ku aya ya teko hi tanga le ko beleka Mwajilu mbubo kwenye mbubo kwenye mbubo kwenye kushishita, fama kushishite. Ndo wakilu mbuka kulaya, ndo mkata kwenye mbubo. Maa liu suka suka rinani, liu nzima kwenye waho.
0: Waona ke? Se, henga ndwela madalo. Loko kuheku yena, amichumule ise ya mnyika kuyi maha. Hava putukezi, vangi ini sisidadi biologika. Aku yini? Wa dzela mamani a rindzela niko a si mama ko ku tikhoma kota ku laya
4: papa edras ndzi a nga vahinga ka yona leswi ho buba ni ku swilini vulavula ku ri swi tivi a ku sa a hi va tikeni basi va famba lomuna ya ku kona lexi chava a hi kona u ta mu byela wena a wu ya ku wisela hlamulo lowu ku kala ku nga ringani ku a hlamula wena mutswale na ku wena no mutswala
0: wa wona ke
4: loko wena wa papa edras u veka xivutisi swa ku lava ku tiva ku a nga nana para ku za a kula khwasa a nga rangi masati na hi n'wana mi mulayisa ku yini loko swa ku lava ku xipilikari u tlhela wena u wisa kulu ku u lava ku xixita wa swi kota ku tala fana ya ku wahala a wu mboni ka ku hi mulayisa ku yini n'wana wa u swoni
0: a hi zwana wa ta ku hi swihi swa kona ba muhala ku fe ku dunga bulu hi tlhelo gin'wana hileswaku loko hi tshamile hi ku tsenga ku ni lava nge a hi ku a vanana va fihleliwa a va wuli hi mavito ya byona a ku tirhisa ka ma-implant lawa ni vatswali va mina ndzi nga kula na ndzi tiva leswaku loko n'wanana wu mu byela ku famba u ya tlhaviwa se wo mu vhuxela ku a ta tiva a ta laha ku tiva ku co va cina a ndzi byelelaku xona ku ya tlhaviwa xipitala makuni mavonelo ya ku hambana ma nga kona laha ku fe ku dunga bulu hi matlhelo yo tala
4: Ha, zwala. Bungile, a wena na dzina dzi gale.
0: Bungile he maonela yawe. Sema mo wa wingi set gine. Hi zwana heka. Kune mo wingi set anga pfukene he bula na mano kuma ka kweka ko.
5: Aka?
0: A vito mano kuma ka kwe.
5: Esheru nkwanza sungutu kana bungane ni bari se jigete ma.
0: Si ya maonela.
5: Ntana wonje avana va masiku lawa a hi va wundzeni maqhinga hikusaka a nkama wu cincile avana a va ha ti ku layiwa avana a va ha ti swa ku maheti swa ku byeliwa kumbe ku fundhisiwa Leswi lavekaka ka hina mavonelo ya mina i ku a kula n'wana loko n'wansati n'wana wa nhwanyana hikuva hi lava hi karhataka ngopfu vana wa vanhwanyana hi va maha vanghani hambi vava a nga ti chavisi ka vana va vanhwanyana a hi va maheni vanghani swinene ngopfu loko va wuya exikolweni hi rhandza ku va tshelela kusuhani hi cukacuka leswi va nga pfunda na hi va bamba hi va maha vanghani swinene ngopfu hi tshama kusuhani na vona swinene ngopfu leswaku loko hi tlhela va byela ku loko u nga ni kona pheya a hi kwati hina lakaya hi kuxiwa manumba leswi hi ku rhandzisaka swona wena wu hi rhandzi ku fana ni leswi hi ku rhandzisaka swona wena kota n'wana hi valambala matyaku na byala ya ku a za a kholwa leswaku lava hi vatswali va hina a nga hi chavi mina mamani loko a ni xo karhi a nga chavi ku ni byela leswaku mama ku ni xo karhi ka xona a hina a va nga ta rhandza vata randa hi ku xata ka wansati loko u fikile nkama wa ku randza ende a randza hikuva se u fikile nkama
0: makunu hikwalaha mama xitere ndzi nga lava ku tiva kona laha nga ka ku ndzi swa khwatsi bava muhale loyi a nga ku loyi tlhatamaka yena ka ku fona loku a ku u tshama a xikhati xo leha malembe manyingi u nga byi tivi ku n'wanana a byi sangulile ku maha mitirho liyani ya wusati na waha zama ku a ku simama kula ku u nga swi mahi u nga swi mahi byela vavanuna ku u hata simama ni ku u byi tsumbula ku n'wana wa byi maha u n'wi byela leswi nga n'wi vangelaka mabyabyi u n'wi byela leswi nga n'wi tiselaka tinyimba na hi mutsongwani a calisima hi cihi xa kona
5: a calisima ku va mahamunghano a za a kota ku ku byela leswi a nga na xona loko a ku byela ku mama ni vone swo karhi hi ku swoka loko u nga mahamunghano hambiloko swi nga mahaxihi na xihi a nga ta ku tiyela ku ku byela kasi loko u munghano wako xin'wana xin'wanyana lexi xi n'wi humela ta ku byela se loko a leswaku mama ndzi vone swo karhi na wena u tshuneleli u n'wi kombakomba tanihileswi nga kombisiwa swona wena tolo hambiloko yena a ti tiva leswaku a nga ku nyiki a nkama wa ku u n'wi kombisela wena musindzisi n'wi kombisela leswaku a swi tiva leswaku leswi swi nga hisa leswi kombisiwa mama wena ta kombisa vanhu.

0: ku thada hi ku saka loko a n'wi tshembisa leswaku a ku thada u rhandza lo u rhandza lo u rhandza lo u rhandza lo u ta kuma mavabyi hi matshamela na wena lawa kuva leswi swi nga ta ku fikela mbilwini enjhondweni ku va u n'wi gwela u ta n'wi gwela but loko a lowa xitsongo xi ku nyikile ku va a ku yingisa a ta ku twa switsongo leswi a nga ta pfumba ka mahanyela ya nguva leswaku
1: ndza ha tivile ba mun'we
0: i futhi a ku tekwa a ta tekwa hikuva loko ku fikile nkamba wa ku arhandza a ta rhandza loko teka se a tolonela mani na mava a ku hi nkama lowuni vilela a ta famba a va fane va ta sala laya exitarateni laya va mi cuka ni loko a nghena va mi lavetela leswaku a ta huma hi nkama muni para va mi kuma purikeno va mi pfumala hikuva nkama se wu tshukile wa yena para rhandza loko amavona epurike a ta rhandza hambiloko ta va njhani i ku va a nga fihli ka mamani se mamani gwela mava hi ku rhula na yena wu mava mi swi amukela loko a ku gwela mana mama mfana a rhandzana na yena matshamela lawanawanawala ta swi nghenisa ka hahani ku nga voni va hahani leswaku hi ku tiva hahani va tela ku ta mandla la kaya hi ku sakana va va manduka tindhavo hahani a ni xitshamo akaya la tiviwaku kona ta swi katsaku la kaya leswi vukaka hambi ka vona nsati na nuna mufela ku vitana hahani mi gwela leswi ngeswingeswi wi tshamiseku a ta mi pfuna hi mapfunela loko a nghena ndlondo ya ku hambana
1: ndzi ku tatela swivutiso hi ku wasati hi wa bula laha ndzhaku laha ni ka bulu leyi hi nga gi fambisa laha kusuka kwalomu Nyambani egalaha madoteni laha ku nga buliwa ngopfungopfu hi timali ku tirhisiwa ka timali vanana ka ni leswi hi wuyile xaka ka n'wanana wa xisati a ka man'wani ku ni ku a malayela va hambana ku laya sati na nuna kutani mamani na papayi ku kumeka lowu wa ku laya hi ku tirhisa akani ni ku tirhisa a tihonya ku kumeka lowu wa ku laya hi ku tirhisa ku rilarila a byela n'wana ku eyi u ta ndzi dayisa u ta ndzi dayisa hi bava se papayi laha ka xikhati lexi va nge mamani a nge u ta ndzi dayisa hi bava a nga ha wuni wu kota loyi a layaku michumu a wuni wa kota loyi wa ku chavisa se swi nga ta sukela laha ka ku va bava loko va hlawutile wa chumu a nga titsumbula mamani va tirhisa ngopfu tihonya a xin'wana kambe ndzi ha tivile ba mun'we a nga tirhisa ku gada hi ni vana va ku tala va xisati a tirhisa ku gada swa ku a va eka mabaraka ya ku hambana ka ni leswi a swi kota ku ya khiya baraka ligiyani a teka xava ya yikela nayo ka man'wani a tsika ku yikela ndlwini ni nsati wa yena a nyima hi laha nyangwini a gada vana ka ni leswi a vana lavayani ku va byi mahisa ku yini ni ku va phungilisa ku yini a swi nga tsumbuliwi hi munhu a ku wuniwa hi tinyimba basi a ku za hina va bava hi chaviwa ni ku hi hambana ku laya ni vamamani swi nga ta suka eka tihonya leti hi ti tirhisaka ku tirhisa kani ngopfu
0: papai n'wina va bava mi nga ti maheni tinyarhi ka vana vana a va tanyela bava va rhandza mana bava a ri mubyeli ka vana bava loko mamani a ku wena bava loko ako ta gea nyama hanyari ka n'wana enama wa munene ana wasikhomusa ukhoma hi woko u munhutanga u mu bhabha nje umungandoee mara a ku tolona futhi leswiya swa ku bava a rindzela vana a rindza vana a n'wana u nge murindzi leswo khale n'wana a xi rhule nyimba hi ku gadiwa hi bava a yi xurha nyimba lomukhwatini ka na hi machinga yakwe va ku va mi wutisa va

0: nyimbane ya mara aku ya mara ikusaka lamba vanga supila kusuka hina tsama hi rindzimile hina nda ri kumisa ku ni nyimba ani nga ku ni nyimba kwa mara tsama hi rindzimile leswi a rhuka a wu muhlayisi lamava leswi a va hlayisisaka swona a hi va hlayiseni hi maqhinga hi nga maheli tinyani va ta hi tisela leswona sale mitikweni va ta hi rhuka khale a swi ni kona o a ku ngoswi se swo tlula mpimo le ka vanhu mashi hi timhaka ta timali a vana leswo ka timali a swi ngheni hikuva a ni hundzanga hi kona se manje tanihi bulo leli mbalaku la madoda ni li twile manje hi bula la leswa swa vana va ku ya xikolweni ha a ni ngheni se ni nghena seni ka vana va ku wundla lava se va hi karhataku mashi a ku phazama a xurha nyimba ku loko a yi tiva swa ku nyimba a yi xurhele kwihi sweswo swi nga pulani ya mente swa foswo hina hi kulanga hi swona hina a ho tibasopa hi ku hambi ku xetana ni vafana a hi nga swi rhandzi mina ni khuluma ku a hi vanharhu hi tlanga hi li vanharhu ra hambi ku tlhewulana vafana va hi xeweta a hi nga va lali a hi va nyenya futhi a hi xeweta a hoxe hi mandla se loko hi ni tlhewula ta swiaka leta nga lona le loko ni kuma xa ku badisa ku yini na ku yini ni chaka la wanuna leswi nga tlhewula hi ku nyenya wa vanhu lamaje a ho tivhikela hi ku saka ni wo nkama a wa ha pfumela swoleswo kaxi swoswo a wa ha pfumeli nkama wavasati nanyani hi yena a kweleta mfana a yela mfana a vitana mfana a fonela mfana ambaleaku maji sempe loko hi la ku va hi kuma kwatle a hi vamaheni vanghana mina a ni la ku dyondzisa lawa hi ku saka a loko a li munghani wa wena a ta ku gwela hinkwaswo a nga tahambi embava u leswa swa ku a nyimela vana u va rindza u va rindza a wu nge murindzi munhu u nge murindzi
1: hambi ya mamani loko a tsumbula chumu xungetano hi n'wana wa wasati loko a tiva ku bava loko a tiva chumu xo karhi hi bukutiwa hohleni mamani a ta chava ku ku byela va mase grade ni n'wana
0: a ta chava ku ku byela loko u timaxa xitlayela wena bava la kaya u tshama u timahanyari la kaya ku la ku u na byala la kaya mara u ta wona hinkwaswo u ta gweliwa hinkwaswo u ta famba henhla ka vona u ta ka nkama wun'we u nghena wa ku rhanga ni wa ku sala ndzhaku tanihi vavana va mani loko va famba na va brasarile ku na wa ku rhanga ku na wa ku sala ndzhaku hinkwavo va famba nkama wun'we loko u timahanyari mava va ta ku xixela leswo tala futhi va taga leswo tala wena va nga ku komi va nga ku nyiki nkama u nga ntirhweni va mahetela va mahetela va mava ti na byaliseni lomintini lomundyangwini wa n'wina ka vasati va n'wina ni vana va n'wina mu ta za mu kuma hinkwaswo leswi fambaka la kaya mi nga fihleli nchumu
1: hi swona hi bungile hi mavonelo ya hoxuxile timhaka u xuxile timhaka hi ta kumana ka swikhati byin'wana
0: ana ha gweti wa vava ni
1: hi byona hi ka 2:41 hi mitirho ya radio Mosambiki xitichi xa Nyambani ku ni muyingiseti a nga pfukeni hi bula na mani u kumeka ku hika kona
2: ba makundela hi mina ri nexi muzima kwa ku aka pandi mijekeni Nyambana
1: u ti xuxisa ku yini timhaka leti
2: mina ndzi lava ku teka nkama khwevengi seti eyi va ku teka nkama wa wunyingi ku hi vanyingi va lava ku nghena wukambe majesi ndzi lava ku nyika experience xa mina mina madyelo a ku layiwa bembembe a ndzi lava nga khwatsikhwatsi la kaya kama ndzi nga va li wana ku na murara ndza zala ka nga khwatsi ndzi va le ku na murara hi na venta hi fish kunzoni madasejano porai watanze ma hisa
1: bimbanya
2: kunde watanze ma hisa bimbanya kunde ze namareni shinhanda ngomizoti maisa kuma gangisa kunzika ngisa mara papili zvose makavile zviya tantanze gamanze rangana nzirandza najacho avakole gava zvitiva
1: kunyiketa lumano papili
2: tinyika ndiyifanyana ate kumunyika rafasi kumunyika zvando kuikumanira zvezvi yakona leyi dzigozarewa isiku gigo gigo dzinga namura nayo nomunhanya lomukwati nedipozi nehailekai kulekai yes wata kungenisa kuyi zva dzigozarewa ati nhanda chava achiita na wavitiga mina basa vachiona mina vanzitana yena wazviona leswo Selesh, look what mommy. I was fans and goza. It was a same, my dear vision. Because the woman is a rabbi is a mother. Who goes that one? You know, Salin. Boss, this was a name. Boss, some sons are cool as Alice and Manuana Salin was a cool of as I have you have come to the cool. I didn't hear the way. Ndirevelekumutekanzi hambili ndzo kama ndinga ta presentana kumasoka akumaka nhani nyimba ndinga switivi kama noko mase ndzo ndzo ndzinga na mara na yena swa makhandi ndzo humalume ni ka ndzinga ha tsama ku ndza tshikuleni owo mase ndari na swilo ku nhana ti telefoni ho tre mapapilo hina kama noko no mase a zwo madela aka hina na vana na hi vakuti vanana hi vakuti
1: a ku tira mapapilo ni ku dinela goveni
2: basi leswi anamadela ho ka ku va kota akanga valayi vanani ho ka ku va kota purike pudi wona wumi yangula mamana swi nga mi kwatisi leswi ya loko u hlamula kwala fambeni ka n'wana nata wa lonata swi vandzela kwazi kwalaho zi ho stranger ka divis hambi ku wula swin'wana xa swa hi qualify porke a siku nini no gunga kuwula a ku yangula mana ku ha leswa nona leswa hi basi yan'wana na a khomile kwa swaku o a finale wawa mindzi va ku gama kwalaku vanyingi va lava ku nghenaka va makundela
1: bongele hi ku xuxa ka wena
2: ndzi kombela vayingisa van'wana va makhwa hi mina va nga hlweliseli ku avichuva va nyinge laha ku nghenaka i bongi chao
1: i ta va byela eka 2:44 xikhati xa bulu ku ni muyingiseta nga pfukeni hi bula na mani u kumeka ku hika kona muyingiseti wo rhandzeka ha ku losa losile muyingiseti
3: alxen
1: a vito mani u kumeka kwihi
3: hi ndhaveni loyi ya ri le ndumahle
1: xuxa mhaka
3: bavana kundele a ku laya vana swi ya hi njombo a nga ha kaneta mun'wanyana ni mun'wanyana swi ya hi yelweni yelo u nga tiveka leswaku wena a vana wa va laya na kuve a vana va wena a va lomo ka leswi wena u va layaku swona hi khale ni khale swi kona leswi ha swa swoswi ha leswaku hi vulavula hi ku ha hi vanhu va swoswi nhanda leswi swa khale ni khale swa humelela a swi humelela khale hi tsaliwa hi swi kuma leswi
1: hi zona
3: hikuva a vana lava loko a n'wana wa nhanyani a mombo wo sangula ku hisa a wu nge he mukoti a wu nga ha khomeki kahle a nga kula na a twisisa la kaya loko ha ri mutsongo a twisisa a twisisa mani basa mombo ka yena u sangula ku hisa a cinca de repente u nga ha swi tetiberi wena swa ku a kasi a cinca njhani n'wana leyi ni nga ta na yena hi ndlela a famba hi ndlela yinene
1: loko na n'wanana n'wana wa wasati i rhandza ngopfu bava ko va leswaku a ku fambeni ka mikama loko wena na wuhe munhu wo tikaratisa ngopfu la kaya a cinca a rhandza mamani hi ku loko a byi sangula ku mahawubihi se mamani hi ya mi nyika ku qhinga ka ku fihla
3: se i ngani wena u ta mukawukakawuka njhe kwalaya se u nga swi vona swa ku a ku rhandza yena loko a ha ri mitsongo ma loko se ta fika nkamanyana lowuya wa ku va se a kulile lowuya a nga ha ta ku rhandza hi ntamu a ta yi gwekelela seni ka mamani se
1: mamani na yena mamani na yena a nga ha ku vhuni ku muhlengela ku vhuna n'wana hi loko a tiva leswaku loko a n'wana a wona u ba vohle u ba mamani na papani u ba mamani na n'wana se vo zwana la ka ku fihla timhaka leti
3: swona leswi hambi mina ndza endla leswi swa ku loko n'wana a wonile a nga fambi swona n'wana ni tlhela ni bongela ni mamani wa kona aivezi a nga swi tivi yena na aivezi a nga swi tivi mamani wa kona swa ku swi va hise ku yini ko la imagine mina na swi tita sawuni xa yena swa ku yena ni kommunika sawuni n'wana wa yena direct swa ku yena fod ami de ta byalela muchumu hi leswi nga tata swona jami hi leswo na mina ndzi tiva ku se ndzi kwata mi kwatela mamani wa kona u ko u nga swi tivanga hi mhaka muni wena
1: wena ke u ka ku swi tiva hi ku yini
3: hayi mina a nge ni gweli njhe ku nilaya ku ni pati leri ni ka ni nga fiki hambiloko ni nilaya mi nga swi khulumi benti swa kona laya hikuva i pati la yena lela mamani swa ku va fanela ku va a swima hi swaswo swia majiku laya vana hi fanela ku va hi laya u va njombo ya munhu loko swi tuka mun'wanyani loko swi n'wi humele kahle aka vana va yena a ku ha wena wo ka u nga tivi ku laya vana leswi
1: hi byonaambe
3: hi nge ta tiviko e vanyingi va nga bixeni mani
1: hi bongile hi byona hi ka 2:48 nakona ku fela ku bula wona u nghena si ya mavonela mu nga bula ku ni muyingiseta a nga pfukeni hi bula na mani u kumeka ku heka kona hi byona si ya mavonela
4: kulaya vatai alaya vanjeke nkavankava ngati sisi manje mavulu lawa lowa vana vaxisatiutisayimavana swa phungela kuma vanhu va wungoni swabanyana wa phungela kasi ku va byela swa ku swo karhi ka swi laveki kokokolaa khaya ku na mugwela se leswi ni ta ku yini kwanu ku n'wi byela kuajekala xienjekala ntsele swo ku ni xikolo laya xikolweni ha swa ku laya letra bandlu swi ku yini yini a vuya ka mali wa wu rhandzaka a vanghani va vuyi khale va jena ka voneki la kaya a vonee ka man'wanyana se a xikolweni leyi a se ni ta ku yini mina leswi endzhaku we ku va pfumela ku n'wi tsarisa a xikolweni se ni nga ni kha ni n'wi tsarisa a xikolweni a ni nge bindzisi ka tshamala kaya kuswa ku ha vhela oba ku to banga ma se ta rhukiwa hi swo sweswo u n'wi tshika n'wi jiuka se vamaxela hi ya fane ku yangule na mina angule vanje banga ma kosa vana na hingisiwi phela swa vona yi no karhata la kaya
1: aonaa
4: fanele ku swi vona hi leswo hi ku to banga ma pela va ku rhuketela bya vula vanyana u ti ku rhuketela pela hi ngawu ka vula swona ivasaa tinyimba ku ae nyimba leyi ya banga hi le ku ta vutisa hikuva hi yena a ni rindzameka sa ni yenjela hikuva a ni rindza vapamela se hangana ka huma ya kola kanyini se u ku rhuka pheleswo
1: hi zona
4: hi fanele ku hi yangula hi nge tshiki makekela se ni ka mani wa kusi
1: hi bongile
4: mama
1: mitirho ya radio Mosambiki dzongeni ka tiko aka wutya gasiku wutya gawuxuxi ga timhaka ti xuxiwa kwala radio Mosambiki a xitichi xa Nyambani ka Gazani ka Maputsu ku ni muyingiseti a nga pfukeni hi bula na mani u kumeka ku heka kona
5: awuxeni papa e Makondele xaka la mina
1: a vito
5: Elia Jandre Zandamela Marakweni
1: xuxa mhaka
5: ahe mhaka yo leyi va nga xuxa va makwerhu lani a n'wana loko a hali ntsongo u n'wi dyondzisa a wa famba xiveze hi tindlela ta tinene maji loko va za a kulanyana tindlela minkama leyo a tindlelanyana madastedasete yanu va sungula ku famba xikolweni va tlanga ni van'wanyana a wa tiva vafana swa ku vafana a va tlangi a xivezi va tlanga hi ku mi khomakhoma va mi khomakhoma ni mavele wa swi vona entao
1: va mudunga
5: loko va mudungile leswiyani yena n'wana lweyani na yena wa pfukeliwa xivezi hi manyawu lawaya a ma dungiwaka hi vafana va phazamisana ku hala handle loko va phazamisanile loko a vuya lani kaya la jari xipeto a la hali kona hikusa a twi minchumu leya ku ni ku yi twa a ngingi yi twa ka vafana hambiloko u ngo hlaya swa ku karhi u hlaya swa ku karhi shatarhata zveze uzowa khomanyana mchini uku muchichichichi kambe mamani wakona ata munyimelela ka swin'wanyana entao wena bava uya hundzuka anala ka n'wana wa wena a rhandza mamani xilo ni xilo lexi a nga na xona gwela mamani va va va ku khotela wena va nga ku byeli ja hi leswo swi endlekaka ka vana loko va sungula ku kula vanhu mama
1: bungele bungele bava eliya xisandamela hi tele hi ku tsaka hi ka xikhati lexi ha endzimeni ya ku lava ku amukela vayingiseti lava ka xikhati lexi va hi kumaku ku ni muyingiseti a nga pfukeni a vito mani u kumeka ku heka kona
6: George Mashuka Xitana
1: Xuxa Mhaka
6: eba ha swi lava hina ku lava vatsongwana kambe ku ni lomi hi tsalelaka ko ngopfungopfu loko hi khulima ngopfungopfu se ni ka rhambi la xisati hikuva hina vavanuna hi ni xitalo xa ku va hi ni vana nhlayo wa amava ngopfungopfu loko vana va ha li vatsongo loko va za va li vakulu se vana va mamani wa rhuketeliwa loko lawulantswa ngopfu timhaka ta vumbeni ta ku hlamula timhaka ta vatsongwana na va xisati khani mama
1: bongele va phefula tshivito vavanuna ka 2:54 mungana muyingiseti u nga pfukeni hi bula na mani u kumeka ku heka kona
7: na mana Elena Gabriel Mashara Barnush Gabriel Maputo
1: hi zona xuxa mhaka rado funara rado
7: na swita papai ina vavasati sempe a nhonga tinki vabha yi fika ka hina majali hina a swi ma hi ku hi tsakisa a wu nge tsaki hikuva a n'wana a nga humi hi nawu la kaya loko a nga humi hi nawu ku poyile ka bava ku poyile ka mina ku a hi nyikeli nawu wa wunene we nawu wa wunene a hi nyikele kusa lexi xi encelaka a vana va swihoswi hala ni hala hina va ku tswala vana lava hi yo hlengeliwa va swi kotisa ku ni mimfumo ku a vana lava va va yisa ka pulani ya minti na ku ve n'wana o ya xikola va swi kotisa ku yini va mu yisa pulani ya minti hi mhaka ya vona a hi para n'wana loyi a ta funda a swilo swa ku biha mina ni ta wu fane ku laya n'wana loyi hi ku hi tolo hina hi tiva ku loko n'wana a kulile u ku byela va mumahela nawu maji u ta tlhamala hi nyimba u ta tlhamala ku a xikolweni va muthiwile va xipiritani va nyikiwa planament hi swona swoleswo ku kona ka ku veneni u ta mu laya n'wana loyi a twisisa a chusiwile hala bava a hi munghana wa n'wana a munghana wa n'wana hi mamani a hi mamani a nga na nandzu wa yi tswala yena ntsena a n'wana wa hina hinkwerhu hi laya hinkwerhu
1: hi nga ndzi byela a ta swi kotisa ku yini mamani a ku wula chumu loko a xitsumbula xi nga la ka n'wana wa xisati na a tiva leswaku a tshimbisiwile ku loko ko tshuka ku humelela swo mubiwa n'wina wena ni n'wana
7: tingini mu byela bava tingini mu byela bava hikusa loko swi humelela na mi ni ta hisiwa kwe mina leswi a ni swi tivi proyesu ku tala ka vana hi na swi hi karhatela ku kuma leswi ni nga tetani ni le ka muti ni yo lugara a ni na nuna ni fambise ku yini kwalaya hi tolo ka hina swi nga ri kona leswi a va tala kaya va ta va vulavula ni va tswele va hi vita va ku lavaya va lava wena loko u fikeliwile hikuva u tekiwa ku eh loko nga se tikeliwa ku ahi nako loko kuni makoni wa wena wa mkulu au ava nga pfumeli ku uhuma wena wa ntsongo na liwa nanga se huma hinawu loko hina a hi wuka anga le ku vona va tele va hina vo hi komondela o va leswi nawu a wu hanyisa swona la kaya manje swoswi a swi kona leswi a ni telefoni a tshama ka tilivhizori a nga cheki a nga yinci nchumu a swakwe novhela a swakwe telefoni ni ma-TikTok ni ma-Facebook a vonetela chaka leriya hinkwalo leriya se hambiloko hina hina papasa
1: andzaku ku
7: hambiloko hina halaya maji swa sala ku lomu a ka ya gondza kona gondzisiwa ku ya a pulanamenti phala ku yini a ta ku yini a ta yincekana hala handle a huma la kani a bohe ngopfu loko a huma hala handle hala a nga hala ngopfu se a swi ta hi karata swinene maji a hi lweni ni ku veneni hi zama ku hi va kawuka hambiloko swi yaleka maji a hi va kawukeni nopodi miyela nga va xi hena ni vulavula ni yimalano
1: Ronene papa. Bongele. Ka 2 horas ni 58 minutos hiwazwa mamana Helena. Hita mukela wa kumbitisela mwingiseti. Hi bula na mano kumeka kwi.
8: Ule na kwanderi wa masangu lomuka
1: hungu. Shusha maka.
8: Zafana madalo hakunene akunyina nyamuka chingi swikamba ku jibaba mina ndabu gele makweni wa mina na ndzaya nyanyana apapai wa mina wa karata swa hombe ngufu wonga timandi la kaya ha ni wokare ala kutekwa hi kunyado ako a wena papa a ndzi n'wi lavi ku mukulu a ku ya wena ku manga mina laha kala a yo vhumela liwahani a famba ni ka kunyado hi ku fambisa hi ku mahisa hi papayi a ya wuyeka a tswala n'wana mun'we ka wukati gidi ya nga giala ligiya a wuyeta a foxa a famba ma nga ku lava a ya ta mukon'wana ta ku hi tsandzili wena papayi ya hi nga mahisa ku yini ke ta ku papayi a ku mwani hlota loko u rhanga u n'wi kuma ndzi byele ku ndzi rhanga mina u ndzi n'wi kuma ni ta ku byela a wu kati ka hani yo fambisa swaleswo se ku ta kokana ni pfilipfili liya ya nyipi liya byi lahlekisa byaleswo leswi na ndzi faka sweleswi u vaka swa ku o a hi layeni hi ta vona swona ndzi to tsandza hi kona a ku laya ku kona wena bava kundela chao chao
1: bongele makono hi gemeta laha a ku fona ka hina ni vayingiseti hi chikele magumo i 3 xa tikweni ka Mosambiki na byi tshamisela ku laya byi mungana muyingiseti swa swi kota a ku hi ku hengeletela a longoloko wa letiyala na ku ni matirhela ya ni usiku xihungya xa matirhela ya ni usiku hi ta rhamba swa leswi a xihungya xa matirhela ya ni usiku na inakulori José Ariel Makwakwa kasi na nyamuhla hi José Ariel nyamuhla hi xikhati xa wena José xikhati xa Alberto Finich Kumbi hi nyamuhla a longoloko wu kuma mangilweni ka inakulori Alberto Finich Kumbi longoloko wa xihundla xa matirhela ya ni usiku hi lahu bya swi kota ku u kuma longoloko lowu na u kumaku amangileni ka Alberto Finich Kumbi wingisetilegine
9: kunene halosa ka n'wina vainakulori hi vhumileni ku vi hi bula hi xihakanyana laha ni nhwanyana wa kutani wa kamani ntumbi ya maswula ya swigingi wasati wa Mosambiki hakunene OMM hakuva hi yena wu gamisaku hi tlela ni tivi swa ku hi tlela nkama munhu podi mihami ya noint kambe madrugada umawara xa la ngeleni la xitratwini a dirixira movha wa hombi wa ku teka 72 wa vapasajeri i cobradora laha movheni lowu wa ku paka vanhu wu ya wu sukela Maputo nyamuntlha a wu ya hi ximoyo ndza themba leswaku a famba ka tin'wani a tindlela ku ya bela ku ya a ta vula ha yeche hahani a vito
10: mina ka fiyeri na Justin Savangwani
9: malembe na mangani leswi u nga na u ya ku belekiwa
10: na 35 di dadi
9: 35 hei hahani u ni hlamalisile la ngheleni u swi kotisa ku yini ku dirigira khwatsi ya movha wa kutani xoferi wa wena a nga na stress hakuva wena hi wena u khomile ku ntirho wa ku nghenisa vanhu lava xikaku van'wani u va pfuna hi ku va khoma hi woko ni ku va tsandzeka ku khwela khwatsi na u tendela ni tifoni ta lava lava ku amukela mainkomendo u swi maha hi kurhula na u tengile a ntirho lowu tirhaka wa fanele ku na wu ku wondzisa ka munhu ya muzimba a miri wa wena wu komba ku wu hlayisekile u swi mahisa u swi kotisa ku yini leswi
10: a xa ku sima vutiva ku tirha ni vanhu u tirha ni vanhu swa karhata ngopfu kambe a xa ku sima ku u maha ntirho hi lirhandzu u nga mahi ntsena hi ku lava mali u tenge ku tirha ntirho hi lirhandzu u khiwa teswaku a vanhu va hambana ku na lata ku amukelaka kahle ku na ku nga ta ku amukela kahle swi lawuhla swa ku a ko lwa taka a ku wa tirha khwatsi a ko lwa ku a wa ta ku a wu tirhi khwatsi hambiloko u nga mahelanga nchumu and xa lisimo i ku u ya mahlweni u tirha u nga cuvuki a wu bila munhu tanihi cobradora xa lisimo yi va kona leyo
9: a wu na manervu
10: a vuma kuma loko u li xikarhini ka vanhu a pasajero i mulungu wa wena a xiya mulungu lowu nikaka mali ku pfula mulungu lowu a ku nikaka mali a ku nyika ku laveka ku nghena munhu se u lava u tiva ku tikhoma ka manervu wa wena swi nyingi swa ku swi nga cela phakati ka xiboho swa ku swi nga ku nervala kambe tenge u tiva ku tikhoma
9: swa ri yini na u sungule ku tirha ntirho lowu
10: 2021
9: se u na malembenyana swi sungulisile ku yini u yo swi halakanyisa ku yini
10: a ni li biketera a ni xesa mathikiti ku vela kambe va ni vitana va ku a ku nga na cobradori va ni komba swaku ni famba viya xilin'wi kambe va tsakisiwa hi ntirho a wu ta matirho la mina ni permanesera kumi cobradori
9: u na nkama wa ku humula
10: na tshuka ni wu kuma na tshuka ni tshama 2 days, 3 days depend a kuma mafolga
9: kambe loko u famba mu chikela 22, 23 u tlhela u vhuka u mahora
10: masiku ku hambi ku ekela u nga ekile ma hambana masiku ya mitirho ku ni masiku nga na fol ku na masiku ya ku a wona ni nga ku ekela normal u tirha mitirho xikwatu dia u nga ekelanga swi normal ka ntirho
9: kambe a swi ku godolisa a swi ku reri leyo
10: nada ni nge godoli a ni nge godoli
9: kombela ku tlakula saka wu tlakula
10: a swa fanele
9: u fambela kwini ku kola ximoyo ntsena kutani bayira makilimani
10: swoo xa rotala mii i Maputo ximoyo ma ya famba mi Zimbabwe auma matiko hangi Zimbabwe joni tindhawu ta ku tala bayira tete ya famba tindhawu ta ku tala
9: u masimana lwa la xitaratwini
10: swa yinceka
9: xi ni xi ku vhunaka ku ve u rhulile u tengile le kaya kambe u na nuna
10: prengwandunada
9: vatswali
10: na vona tshama na vona
9: va ku nyika moral ngo
10: swinene ngopfu va ni fonela tiswaku ni fikile a ni fikanga va ni komba lirhandzu ka xikakekaka
9: i xini u nga byela ku vanhanyana kulobye lava a hi vanyingi va cobradora a hi vanyingi va pfumela ku tshama xitiratwini va xaniseka kuma i kwasi dozi yoxa u siga nchumu loko ni nga yini
10: nada ni sinaki
9: a hi vanyingi va pfumelaku leyo
10: ya vanyingi va khuluma swo tala va kata mu munhu leswi va khulumaka swona ma xa lisime ku tirha hina vavasati hi fanele ku tirha hi ku a hinkwerhu hi nga humaka maxaka manene u nga ni timali mali loko u lava ku cinca leswi la wena u rhanga u ve ni miehleketa ku ya ku cinca
9: ni swi kamba u preocupate hi swona
10: nada xa lisima i ku ni khensa ku ni fika a veji la mina xa lisima la kona i ku ni fika lomu ni nga kona u fika ku ni khensa xikwembu u fika kwa viyaji bodi u suka u nga fiki a wu tiswa ku wa fika kumbe u fiki i nchumu xa ku tenge u xi tiva loko u suka laha u sukaka kona mali loko ku fika laha ka kona tenge u khensa xikwembu xona
9: a lori wa wena hi ntirho lowu tirhaka hi wihi wa kona ku tshima makobradora ka lari yini kutani u na nin'wani lori
10: ya a ni navela ku ni nga tirha ni na mahlweni ni tirha ni vanhu hambi ni nga viajari ni tendera vanhu sempre a wu tirha ni vanhu swinene ngopfu u pfuna swilo swo tala
9: wa khongela
10: na khongela
9: a kwihi
10: igrinya vajela ka roxa viva a Maputo mai loko ni ndhawu un'wanyana a ni tshiki ku ya kerekeni ku akerekela miya li kona ni tshama ni ya kona
9: u vuka loko famba
10: u fanele u dzunisa xikwembu ka swilo hinkwaxo u nge sina suka swana hlaya swana u nge sina suka u fanele u khongela hikuva tixo ku va fika u fika loko u fika u fanele u khongela porke hinkwaswo swi fanele u dzunisiwa mani a xikwembu ku ni ve ni ntirha laha a hi ku rhandza ka mina ku rhandza ka xikwembu
9: kambe u tiya vito mani
10: Kaferina
9: ibongele Kaferina nhanyana loyi a nga vula leswaku i ni 30 wa malembe kambe a tirha hi ku khatala ngopfu wa vona u tsutsuma leswi a ku ya lava xikhafu hikuva hi yena wu gumesa a ku ve ni nkama a xoferi a chikile a fambile a xava zvoga hi yena a ha tendela vanhu lava xikaku lava nghenaku movheni wa yena a va khoma khwatsi laha ndzi ka swivona hi kona hikuva ndzi ve ni mole wa ku famba mpfhukanyana navo ka movha lowu a fambaka hi wona wa xibomba ximaku maputu ximoyo maputu entawu hi lexiwonelo vanhanyana hi lexiwonelo vayingiseti majaha ku lava ku khoma ntirho hi ku khatala a ku la ku hlawulela ku lowu ntirho wa ku chaka amanga lowu ntirho ni nga kala ndzi nga hina nkama wa ku penda swikamba nhanyana loyi leswi nga muhundzisa byona o va ni mexa ntsena ya simplish ne swikamba nga pendangi ne tisiya nga tsemanga i hovhororo a nga boha hi ku fela ku khatalela ntirho wa yena lowu a tirhaka wona entawu hi ta nyima laha ni buluka hinaka nyamuntlha na hi tshembisa leswaku masiku lama landzelaka hi ta ve kola na hi hlometela yin'wana mintirho ya lava khatalelaka a ku tirha va vhuna mindyangu ya vona va kulisa tiko ka hina ka mozambiki hikuva hi ku tirha ka munwe ni munwe wa hina a tiko ka mozambiki yi ta nga ya mahlweni hi ku hluka pu karingana
1: i zona hi bungile Alberto Kumbe a nga na zwikamba wasati wa ku tirha hi bungile a nga tsemanga tiseyi hi zona i bolo ga ku fambisiwa zwigava zwa ku fambisiwa hi va hi na kulori lava hlengelaka ka uchaga siku hi fambisa leswi siku gin'wi ni gin'wani kasi a ku ku hengeletela lowu nga fambi wa mahanyela timhaka ta ku laya u tikuma kwalaha radio mozambiki xitichi xa nyambani kumbela ka vhiki ni kumbela ka vhiki matshangu manyingi hi ku tiselaka mungana muyingiseti aka leti tiyelanaku ni uchaga siku xiseleku loko byi ta ku 3:30 xi wa byi tiva mungana muyingiseti hi ta ku nyika molo wa ku langa tinsimu loko byi ku 3:30 kala kumbetiseleni ka mitirho ya hina ya uchaga siku.

0: hi loko mu yingisetanga mpfhukeni hi bula na mani u kumeka ku hi ka kona
1: lexile vanakurelo na Philip Novela ka Xisana
0: lesi munhu u nga navela ku yi kuma
1: ni kombela Zito Mambondo ka ku va mamani moyenje mavomo
0: Zito Mambondo hi zona
1: ka wena u nga ni amukela ni ka nkosikazi ya mina George Mashuve leyi zandamele mumani Helena Lop Julio Novela Krimil Dokumayo Ernest Mazinye Xirwa Nkonzo ni hinkwavo va yingiseti va radi lava ni twaka eka mhana wa Soscan ma
0: bongele mungana muyingiseti hi loko kunene u hi fonele ka xikhati lexi makono hi tala hi ku tsaka hi loko hi tiva leswaku u hi kumile lisimu la Zito Mambondo leyi kunene a hi kombelelaka u yingiseti le kunene.
2: Who's the nonchalant?

0: Rendzeveta hakunene ka xikhatileci hi ka 4 hora xini 15 minutu xile mitirho ya Radio Musambiki xitichi xa Inyambani ku ni mwingise ta nga pfukeni hakulosa
1: Gicile
0: avitumani u kumeka kwihi
1: ndzi emedi ribeiro i kumeka a mahelani na mahaxa
0: Lesson munhu navela ku yiswa ka leti lesson munhu navela ku yiswa
1: ndzi va navela lesimu ya sayiti na ku khedza kumbura ndhangani ka swayo
0: ya ta yi lavetela laha swayitu swayitu hi byona lesimu leyi ya ka mani
1: asimu leyi ndzi kongomisaka vatho va makadzi va mina va egreja evangelika assembly des ya mahanyani ndzi tlhela ndzi yisa ka vanghana va mina Fernando Masinyi na Domingo Chavango na Zito Mambone ni voke lava ndzi zwaka Murombeni ndza va ringula
0: hi byona kambe u te lisimu muni
1: na swayidi na ku khedza kumbura ndhangani ka swayi
0: bongele
2: Amanu yingongo laga yo. Ay, amanu kuvelega.

0: zvona hika chikatile chi kuni mungisa tanga pfukene bulana manu kumeka kwa
1: aucheni
0: avito manu kumeka kwa
1: indaveni le yar lindu mate ndzi kombela lisimu la Daniel Langa la Bojela la Xindere.
0: Daniel Langa
1: aku nabadi Bojela la Xindere
0: hi zvona hi ya kama
1: leni ni ta ni yisa ka betini dzimba laya ka Malehise Krimi Dukhumayo Emeximozinyo mamani Elena Gabriele mamana Xilovanu Zandamela ni hinkwavo lava tswaliwaku ka Ndhaveni hambi lava ngo ta tekiwa wukati ka Ndhaveni va rungulini
0: Makanju Xindele
1: Bojela la Xindere
0: ya zva tsandza laha a yi kumeki
1: a loko ni nga ni kumeki ni vekeli xilo muni xa ku kala xi nga heli
0: hi zvona bongelo
1: rungula na ye Daniel Langa wa sola ni mangu murunguli
0: wingiseti ginani

0: kune mungiseta nga pfukeni vito mani u kumeka kwihi
1: Gauteng
0: ngichile vito mani u kumeka kwihi
1: Cornelia Jandreza Ndamela Marakweni ni dula lesimu dza biloni njhinji loko dzi ku axikan'wana tshukumisaveni ni dzungula va asosiasan'we ya varimi va le ka biloni njhinji ni va asosiasan'we ya varimi va le ka muxina ni dzungula kola khiloni ku hanga Filizarda Timoti Makule ni dzungula Helena Gabriel Mashava Ernest Mozinho Makwakwa ni dzungula yene Julie Novelle Philippe Novelle ni dzungula yene Papai Matrola ni Mudzivale ni hinkwavo ni hinkwavo yingiseti lava ni twaka wene ni teki ni ku lowu a nga lano mi sekele ka mi ba xikathula mi cina va ta tsaka hinkwavo
0: Bongile
1: kani mambo ba makondela

0: izona ka 4:39 mungisetunga pfukeni hakulose bula na manu kumeka kwi
1: acheni muhaxi u bula na vana frizarda amara kwi
0: izona lisi munu navela ku izo
1: ni navela ku za a lisimu la lorenya nyati loko akata famba ta huya
0: izona bongile simamo wa wingisetiginani
1: bongile ni rungula amahetiambilu ya mina nana mina ri ya izandamela ro rungula n'wina mi nga ni amukela kwalaho ni ku tirha ni khwaxe ni rungula mumana Gabriel Mashava ni rungula mumani n'wa munyingi ni rungula Angela ka Nguleleni ni rungula Alegria Matendeni ni rungula hinkwavo vayingiseki va radio ni nga pfala ni vavulavula hi mun'we mun'we va lo Maputo ni yingiseta vayingiseki va radio hinkwavo gado va Gaza
0: ni
1: yingiseta va radio hinkwavo va yinyembani ku sabado wa Hombe.

0: ka 4 horas ne 44 minutos mungise tunga pfukeni hakulosa bulana mano kumeka kuheka ko
1: je pendali dzongodziani wa dzandameli nikheyo nedogula jojoani koni dzandameli nedogula
0: lesim heka xikola no xitokamu xa heka kurungula lesim munhu navela ku akuyisa
1: nela nela lindando lilela la Alberto Micheka walwana lindando Alberto Micheka lelo khene nilava kumlungula vothe vothe vothe wa dzandameleni muleyo chimbotsoni muleyo vakalarani vale va visetiani valungulo
0: vothe uya hechichopo baeliya xandamela awu tlharela ya kumadala awu tlharela ya kugazala uya hi tichopi na u zala ni vito gin'wana
1: u tlharihile ko ya gitona tindukulaka mi madala Jacob akhaya Josia xitongogara na mlungula tshawo
0: bongele uya ni hi tichopi lani u yala ku rungula laha ey eka 4 horas ni 46 minutos aha mukela mun'wana loko hi salelo hi ta ku chayela lesi mu nga hi kombela muyingiseti wa ku rhandzeka wumani u kumeka ku heka ko
2: xitori mikondzo ximbuzi ka mabungani
0: lesi munhu u navelaku a ku yiza
2: loko ni kuma ni lava Jojo Maluleke
0: Jojo Maluleke na van'wana anti sisters
2: papa
0: Jojo Maluleke Jojo Maluleke. Ah, Jojo Maluleke. Tatitiva tisimuleto. Kalileze.
2: Amale ya kucinca mahanyela. Wena n'wana mhani.
0: Ah, Jojo Maluleke anga kona. Ndzi nghenela ka tisimu ta Afrika laha anga kona Jojo Maluleke. Nga kona Maluleke kulanga yin'wana ku ni muyingiseti a nga pfukeni hi bula na mani u kumeka kwihi a vito mani u kumeka kwihi ku ni muyingiseti a nga pfukeni vito mani u kumeka kwihi
3: ni Carlos Mondlane ka xitegwana
0: lesi munhu u nga navela ku yi kuma
3: a ni navela ku langa Thomas Chauke
0: Thomas
3: loko swin'wana na swin'wana xi banhloko leri
0: Thomas a ku yi kuma ya karata ndza yi tiva lesimu leyo ko va loka ku a titulo yi ta hi karatela laha a wu tiyisela hizo
3: ya bana lelo nga ta yi kuma yin'wana
0: no hiyo u tiyisela u tiyisela hi yona
3: yi rhumela ka mamana xitiri nhlongo mamana xitiri nkondzo va yiliya xizandamela va muzinyo kosini ya hinkwako hinkwavo varhangeli va radio hinkwavo xitiri ka mama
0: bongele

hi khola swinene leswaku xikwembu xi hi rhandzile a ku tlhariha ka hina a ku za hi ta vona lisiku leli xi hi hlulelile valala lavo tala lava hi nkarhi wa ku tala va nga kusuhi swinene na hina hina hi nga va tsumbule hikokwalaho eka mixilowu la ku xi bonga hikusa xa hi rhandza swonghasi a swi twisisa leswo na wena u endla tano hi tlhelela seyo hikusa xi ku hlulela valala.

E jela li kama pailele e Adelto Luiz. Moçambique kama sikula wenga ka wona ya 51 wa malembe ya nkululeko. Alava vantshwa lava vanga ni mvono wa kufana ni jaleli. Lava vati jela ka hi tiku la vona. Awa moya wa un'wana tiku va yakisa ntwana ni ku rhula ni ku rhandza ku tirha. Lava li karhi va tlakusa andhavuko wa vona. Matshan'wini ya ku va hi ni ri zondazonda. Hi ni ku vengana, matshan'wini ya ku va hi hlevahlevana, matshan'wini ya ku va hi vonana ku biha, kambe hi fanela ku va hi khomana hi mavoko mambirhi, hi le ni ku twanana hi ku seva na varhumbu. Hinkwenu hi ta hi kola yena ka 1975 loko ku ta va ku huwelele wa nkhululeko. Namuntlha hi 51 wa malembe lawa hi faneleka ku va hi tibuka ka wona hi leswi hi swi endlaka a nga va mindyangwini, a nga va le lomu ka mintirho ya hina ya mavoko. Kama sikula hi nga ka wona ku nghena tikweni la Afrika-Dzonga hi mhaka yi karhataka hi ntamu swinene hikwalaho ka rivengo la ntlawa wo karhi lowu pfuxaka xenophobia. Se nkarhi lowuya xinghanino xi nga ha simama swinene ta Bazile ya Bill Simulanako ha haleli ni bela a vanghana va mina van'wani va le Thembisa, van'wani va le Alexandra, van'wani hinkwavo va ko Johannesburg. Ele é 5 horas na 17 minutos, mentiria Rádio Moçambique Cagaza.

Kutani ya mahlweni ku va kucetela leswaku rhangeli tikweni la Afrika-Dzonga li vekisa matshamele ya ku rhula ni ntwanano. Ekusala leswo swi bohiwile xikarhi ka matiko ya Dzonga ka Afrika nga SADC leswaku ku fanele ku va ni ntwanano kuleni ku tirhisana. A swi kona leswaku hi nga pfalelana kumbe hi nga hlongolisana hi tindhuku ekusa hinkwenu hi vana va rhumbu. Dr. Chris Mkhonto siku lin'wana ya vulile ku leswa mapotagede swi yo vekiwa hi valungu a ku va swi ta hi avanyisa. Kambe lexi nga tiya hileswaku hinkwenu hi va nhlonge ya ntima eMaAfrika.

Ana muntlha xinyimo xa mahanyelo matikweni ya misava xa tsondzoma xi ya mahlweni hikuva xi tika hi ntamu swinene siku ni siku leli lixaka ku humelela marungu lamantshwa lawa ma kalaka ma nga tsakisi. Vhiki lo leli hi nga ka lona va le Venezuela va humeleriwile mhangu yikulu ya ku pandzeka ka misava hi xipimo xa 7.2 na 7.4 ka xikala xa Richter. Mhaka yi endleka hikusa va kusuhi swinene ni lwandle la Pacifico lomu ku ahlukana ka miganga leyi ya ximerika ni matiko walawo. Kutani ke loko a misava yi ndzeleka hi laha hansi ya fika yi khomana lomu ku nga ni tingema, kutani yi nga swi koti ku va yi ndzuluka ku humelela ntamu wu kulukumba swinene. Kutani loko ntamu wolowo wu za wu hetiseka wu duvuka misava yo pandzeka, leswi swi endlaka leswaku tiyindlu ti dilika, mabuluhu ma dilika. Endzhaku ka sweswo hi xihena ku talisa ku va ku voneka tsunami kumbe magandlati makulu entsungeni wa lwandle, ova leswaku ka leli khambi mazanga ma va kona magandlati kambe madzanadzana ya mamiliyoni ya vanhu lava va nga dlawa hikwalaho ka ku pandzeka loko ka misava ka va le Venezuela. Swipfuno swi karhi swi kongomisiwa ka tikweni leli. Maldiva i tikweni leli nga fumiwa swinene hi ndota Nicolas Maduro loyi lembe leli a nga khomiwa ka mfumo wa Donald Trump ya America ku va ya avanisiwa hi swihoxo swa ku hambanahambana, xin'we ka swona i nga ku tsemakanya ka mafole lamakulu aka miganga ya matiko ya ku fana na Colombia ni kun'wanyani lomu Donald Trump a kombaka ku sola hi ntamu swinene. Ova leswi loko hi twa mamana Rodriguez a vula leswaku nseketelo wu ya mahlweni hikuva wu fika Venezuela eka tindhawu ta ku hambanahambana leswaku ku lamuleli wa vanhu hambileswi van'wanyani va kumiwaka na va file. Ave ku tsekatseka loko ku nga voneka xipimo xa 200 wa makilometro loko ku pimiwa laha a mhangu yi nga endleka kona ku ya fika capital Caracas a nga ndzindza wukulu wa Venezuela. Kutani xinyimo xi cincile va ka hina siku ni siku leni swa lona siku ni siku leni mahungu lamantshwa. Hi bonga hikuva xikwembu xa hi pfuna Mosambiki a ku ta fika swoswo hi le phakati na phakati ka lembe a hi se na twa timhangu ta ntumbuluko ingi swi nga va tani ku za lembe leya hela. Hi ku sala swoswo durhisa vutomi swi hi tisela xibalesa xa ndlala a n'wana wa munhu ya le kusuhi ni ku vuya leswi swa kholisa mpela swi kanakanisi.

Ele é que é 5 horas na 29 minutos. Luave Dr. Chris Mkonto, Luca Bash Prophet School, Lishinga Kona Lomuka Bibele. A Bibele, e vuri sasheso, Luca Vajunsi Wabata Vabular Sanane Wanamun. Baguina Kalishi Unge, Utatlo Wiota, Eteka. Shitama essa queen, Tastivisa queen, Shakunkaru Fikili Shanake, Aquia Matikumata Fukananam Saven. Automilita Duras Nen, Lueata Makuenata Fukala Makuen, Vangatanganelana. Mangatashiselana ayayaya a swi vona avanhu va rhandza mali ku tlula xikwembu masiku hi nga ka wona loko jika seni loyi ala ku ganya loko jika seni ala swa ku ganya hayaya akona ntwanano va rhandza mali a mali ina lamkulu vakokwani va hina vo tala va lahlekeliwile hi themba la vona hi kolaka ku rhandza mali limintsu lo homboloka kambe themba la hina hileswaku general musica lana ale a xikwembu xi hi rhandze swonghasi xi hi nyike n'wana wa xona Christ leswaku mani na mani loyi a pfumelaka ka yena a nga love kambe a va ni vutomi leri nga heliki themba la hina hi lolelo hileswaku loko hi pfumela a vutomi la hina hi to rhurha ntsena lana kambe lexi nga tiya hi ta hanya ka tiko lale pexeya lana a ka ha na ndlala a ka ha na kufa a ka ha na vusweti a ka ha na swin'wanyana hi ta hanya ka la ku pendzuka Lele lona themba likulu hi nga la lona. Pfuxani vapfana va livala ka mpunzi wa namuntlha mugqivela. Ile ka 27 ka junio 2026. Ai fukene, ai fukene, ai fukene, ai fukene. Loko u zotwa swinyanyani ni tihuku swiyimba xaka tiva leswaku u hlulile. A jambu ri vonile hile liya. Hi ta hi kule, ta hi kule, ta hi kule. Masiku man'wana hi pfa hi etlela na hi nga na swakudya. Kambe yena lava a simama.

Hakunene ivahluli ku hlulisisa hambile ku lavo tala vanga switsakeli kambe kuchetela na ku lori mindset leswaku bonga hi kola ka siku lele lana munthla 27 ka junio 2026 Radio Msambiki ati patsani hinkwayo mindyangu leyi nga lahlekeliwa hi varhandziwa va yona aka mugqivela lowu a mi chavelela na n'wina ingi xikwembu xi nga mi ehlisela moya lowu kwenzima xi mi tiyisa swinene mi va ni matimba na mi ni ku tshemba ka leswaku siku lin'wani mi ta tlhela mi vonana ni varhandziwa lava.

Abe DJ Mazolonga Mayakwe e Fernando Matelwe ndota ikulu ya Stitch iyo makola kanchancha inkovene Bayro Dosh. Namuntlha leswi nga ka mugqivela hi vona minkhuvo ya ku hambanahambana leyi nga karhi hi lulamitiwa na swi le ndzeni ka ntiyiso alembelo fika phakati na phakati pimisa leswaku na ku lori muyingiseti ya karhi ya hlongolisa agenda van'wanyani va lomu ka mapimo ya ku yaka hi lava leswaku xikwembu xi nga va nyika matimba swinene ka makungu wolawo leswaku va nga heli antamu kambe a ma hundzuki ma va ntiyiso se lava va nga kula lomuya ka madekadatsasenta dekadadistenta va mutivile ndota leyi mpharanyani wa le Afrika-Dzonga ku ni lisimu lin'we na ndhuma nga likoka minkarhini yoleyo va bava loko va ya mugodini ya va yimbelela swinene va ku hela n'wanana a nga njhe nkarhini lowu ya va dluma hi ku gqoka swifambo leswi swa masapatidla a loko wa famba se ni ku ku ba ku ku zwi se ni ku ku ba ku ku zwi ku sa a tlhateka bokani henhla ka xifambo he wena abe mukari ya ku saseka hi ntamu leyo umkuma wa nuna phemi msisi ayaya no vala pena

Ligação agora, né? 54 minutos. Lá, Msaveni, kutsamse xoles. Va boateiro, va kutiva tava nwane, va tele, ntamo swinene. Lava ku rhandza ku hohlota. Va vona nwane makwerhu loko a xaniseka swinene. Va giya, va ku a hi nga bali, a ta swi vona. Va ka hina swi nga ta hi fikisa ndhawu leswo. Nkarhi wa ku va hi le ni ku cinca miehleketo ya hina. Loko vona leswaku makwerhu wa tsandzeka, makwerhu wa wa. Wena ha yini u nga mi seketeli? U va nchongotelo wa yena, u mu luleka, u mu komba ndlela, wo mu giyela swa ku biha. A hi cinceni maxaka. Hi le ka hweti ya Independencia, hi le ka hweti ya nkhululeko wa Mozambique, a ve wa sithathu hinkwako ku nga ku lungheliwa a ku ndlhula ka 50 wa malembe ya nkhululeko. La Mozambique ka riwa swinene hi mhaka ya independencia economica, timhaka ta ku va mali yi kumeka ka tindhawu hi matlhelo hinkwawo, a ntengo wu famba hi laha swi lavekaka hi kona, a switarata ku va swi humesa bindzu lavarimi hi laha swi lavekaka hi kona, ku pfuliwa ka machapu ma nyikela mintirho ka lavantshwa, leyi huwa yikulu leyi nga yi twa na yi le karhi yi biwa. Kambe hi ya mahlweni hi ku va hi ndhundhuzela swinene vatirhi ka swigava swa ku hambanahambana. Hi tlangela vaprofesori, vadyondzisi, hi tlangela hinkwavo vaongoli lava va hi laphaka ka mintirho ya tawudawu. A maphorisa na wonawo ma karhi ma sirhelela tiko ni masocho ya kona. Na hina va ku vulavula ka radio a ti ndhundhuzela hi nga njhe nyikela marungula ya swona xaka. Xa famba xitichi mpela, lavetela Cesores. Va nge ti byeki va le voxe va le Joni, na hina la Mozambique ha ti byeka swinene titshomba ta hina leti vakokwani va nga ti lwela. Lexi nga sala hi yo independence economic mpela.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: tundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

0: Le am chwen le gouvale menteri yan radio Mosambik emisor provincial ya Gaza. Elika Mishua Mgrivela 27 ka junho 2026 ku ela ka fika ndzhaku ka loko tava hi kumekele ka minkhuvo ya independencia minkhuvo ya simama ya ya mahlweni ka tindhawu ta ku hambanahambana hi twa vakhalabye hi twa tinhenha leti ti kumekeke mahlweni ka nyimpi laha yi nga hisa kona swinene na ti lika leti nyikela umboni ufakazi mayelano ni minkarhi yoleyo ya ku tika minkarhi ya ku simaka uphangi la mukolonyi wa muputukezi ave xipimo xa 500 wa malembe hi nga khozisiwa swinene vakokwani va kokisiwa ndindasi vakokwani va byalisiwa thonji vakokwani va biwa swipakani swi nga phele munhu a hundzuka mahawa nhlonge ya ku basa va ku masimilado a ku ni preprimaria minkarhini leyano basta u za u kota ku hlaya nyana bcd a wu nga tluli swinene quarter class nada ele ka 6 horas na 10 minutos escutani ku landza xaxameto wa hina wa material lana hi pfula mukhandlu ku vana ku lori muyingiseti a hi kongela studio ni ku hi nyika maxelo hi tlhelo la seyo vhiki li fambe njhani makungu yakwe ke ka lisiku la namuntlha 27 ka junho 2026 a nhlayo se wa yi tiva i 87-0051-333 hi yo leyi nhlayo ke u ku va u yi tirhisa u nghena a studio u vulavula ni muhaxi na u hlaya leswaku vhiki li fambisi kwini se a kona mingset kalkunga lexile alo mingset kalkunga lexile kadalana swa yala loyi anga twakale amfukeni kambe kuna mun'wanyani a sindzisaka hi wa ku rhanga loo lexile lexile makwerhu hi mani lweyi
1: novela
0: a tatana novela mo yini
1: ile novela hayi boy kahle swinene
0: a vhiki la n'wina ni fambe njhani
1: ni fambe khwasi vamukhanji
0: ya minkhuvo ya lisiku la nkhululeko
1: hei fambe kahle ntlangu wu swinene
0: ya
1: ntlangu wu nepela hakunu ntsaka ku tlanga vanhu vanhu
0: ya
1: tlangile hinkwenu
0: impela hi swona hi khensile kutani namuntlha ko yini ka ntswakatela senu ka xisana hi swona tatana hi swona tatana na novela hi swona ave tatana julio novela kusukela la yena ka xisano a rungula marungula yo tsakisa mayelano ni ku ndlula ka 25 ka junho a le va tlangile laha swi nga ha laveka hi kona ndzeni ka ku rhula ndzeni ka ku twanana swa tsakisa leswo a kona mun'wani mwingiset allo lexile hi mani lweyi swilini tatana impela kutani nyamuntlha mugivela mikungu a ta ku endla yini hi swona i makungu ya ku tsakisa lawo makwerhu onge mi nga va ni mugivela wunene mundzuku sonto mi kongoma mankerekeni mi tisontela khwatsa hinkomu swinene lana a hi le kwini emabunganini lana hi bula ni mun'we ka varhandziwa vayingiseti valandzeli va mintirho ya radio Mosambiki ka Gaza allo lexile lexile tatana
2: ukhuluma na tony n'wamuti la nyamfun'wini
0: i dumbula misava
2: yindi mbula msava
0: ya so yini lano kati timeta
2: kati timeta madlumea kama 3 hora kubvinyana swirefeta na nyana majati dzanga fika
0: ya ni mvulile lana xi fikelele na hina kaya
2: okay
0: hi swona a vhiki lan'we li fambe njhani
2: a vhiki li fambe kahle bamkhaya
0: ya
2: namuntlha leswi ndzo tilungisela ni ya ku hela masini kakatiwa mina ku nga ni misanyana
0: ya
2: majaha kutela swa famba hi fito ya ku biha mugangeni
0: hi swona
2: ho le kamba maxadreke maphosa kumbisa a pfukile nkama leyi
0: ha yo sungula ndzima leyi
2: okay
0: hi ta mutwa
2: hi swona bamukhacha ahelungulile ka hi tangeni hi ntirho wa wunene
0: ya hi kokola michinini lana loko hi za hi li kola wa swi tiva swaku a hi phazami
2: a mphazami la koka bixi
0: hi swona
2: bamukhacha.

0: Tsakile ku kutwa mpfuwetu.
1: Ah, khanqa ba mkhaja ntsake ngopfu na mina mani.
0: Ta va rungula hinkwavo va seyo. Uya fika ni le a xinungwini le.
1: A xinungwini na ku ha hinkwavo lomu ya ntarendzelekela ke nambe jala mina leli nga lani a xinungwini leli ha la ku ya fikela.
0: Hi swona.
1: Kuni jala mina la xinungwini la ta fikela lona va le ku. Le pushela galindi le karela le manchumlonto
0: ya kula ku
1: na vuluti vabisa
0: na
1: wena wena vula
0: nada koso namuhla swilo swi cincile vanhu tinhloko ta vona tshama na titsutsuma hi ntamo khohlo ha yena o khohlo ekokola hola ka radio ntalisa ku vula swa ku hey nga dlayeni ushaka leswa ma WhatsApp ngena ka swona swa ma Facebook a bondia a welsima ku sa ushaka la hina le ya mahlweni. Swa biha ku va va makwelu vana va rhumbu mixiloha va xiselani vo kwatelana va nghenelani ha swa yini swoleswo
1: swa yini va n'wikhaxa swa yini swoleswo
0: ya ya tani radio msambiki hi swona radio msambiki ya kucetela lirhandzu mindyangwini
1: nunene la kona
0: ya ya leyi nkonzi ya hina ya siku ni siku hi swona hi swona khosi ai bulana tatana khosa kusukela lana xikanekiseni xa lwandle ka ncancayi laya ka paxawu a xiram xinghenile mpela xiram xinghenile hi fanele ku tivonela ka mayambalela 6:21. Alo lixile tatana hi xiselana mani. Alo
2: tatana mazuzu
0: ya a swi twa ka libe a swi loso mani
2: Mazuzu.
0: Ah, tatana Paulo Mazuzu. Moyeni, manjakazi kumbe mikwe.
2: Lesha sha ita retreze.
0: Ah. Sho yini?
2: Ah, lishi kwathi shikombu shikhesini a gamba a angu. Wa kona hungu wa kona chomo wa sha para mini ti ngisela la ta.
0: Impela.
2: Ama tshisi musiki ngeli ku rhula ku zangu vana ngozi.
0: Iya.
2: Akhesa
0: na ngona loko mungene kwasi kwamukazi. Ah, hina madzedze famba famba nawo. Yeah.
2: Singa muwisene famba famba nawo na ngati ni nyama swi zaku tlangana hi tlhela hi khensa ni va makori lava nga nghena karato.
0: Yeah.
2: Va nga ta va nga rungule ya ku biha va rungula ku vutomi ku fawukeleni va hi pfuxelana hi nga va makweri nga va nyandza yin'we hi vambu hi xikwembu ra hi kota ku rhandzana byela.
0: Ya
2: a ni rhandzu hi loni nga ni sima ka hina vanhu tiku ve ni nyenyana hi vengana ku ve ni tinyimpi ku ve ni nchumu ya kwala yi nga tsakisi
0: ya
2: hi kumana ni matshena a mhango loyi nga kona ya ku tsakatsaka ka misava ma Venezuela kolomo majo va makurhi van'wanyana lava swi va hantlela lava nga fa hi kutana ku ve ni va hi va rile hi tlhela hi nyika alles is kota ku pura ku ni va kota ku swi akhenseka va makwerhu lava nga sana
0: impela mazuzu le rhandzu lekulu hi lolelo
2: hi lolelo vhela tiva ku hlayisana ni loko hi nyika swa ku biha ka makhombo ni timhangu ta ntumbuluko
0: ya
2: kota vona na vona va nga swi kota ku hi pfuna nkarhi lowu hi nga ni ndhambi hi nga ve ni maya ku karhata dayira na khensa va va mukhacho xikomba xi ve na hina hi tiva hi ku rhula ta vona mina hi nkarhi wun'wanyana ta nyisela van'wanyana wa makwerhu
0: hi swona kambe u teka kwini mazuzu lana
2: ni le bairo 13 a ndzhaku ka xibedhlele gangeni
0: okay swa twala ni ku te u le nkerekeni hi swona
2: a kerekeni nyamuka yi nga ta va koho ku to va ni muchado ekerekeni wa hina ku ku chada va makwerhu vambirhi mazuzu allaka.
0: Ah, hi swona nyamuntlha nkerekeni ti ta vuya a tinkozo nyamuntlha ti vulavula hi vatekani
2: va fungusiwa a xihambani xa vona lexi va nga nyikiwa hi xikwembu
0: ya se lava va nga tekana va ta ha pfuxeleleka kolaya
2: a vhelavhela
0: hi swona mazuzu hi tsakile ku kotwa mpfuwetu
2: a ni vavuti va ni ku rhula papa
0: ka teka swinene Buen matendes, buen matendes, buen matendes. Ave Paulo Mazuzi ndota stitch masiku mangwani komekaka mandlakazi namthlela kaya kanchanchaye Bayru 13 kusuye shinene nichibhedlela xikolo xa mugera bombana. Hello.
3: Leshi la mkhathi.
0: Leshi le hosi ibula namani?
3: Leo Majane.
0: Oh, ile bowane.
3: Ngamthande bowane na jumbuto na.
0: Ah, ita kukhweva swinene nyamuntla. Hey, davuya.
3: Davuya man, davuya la jala matimba loko ni switsha lolole.
0: Ya, ah, na ufadla nada.
3: Wo fadla nada so.
0: Ya, o bashitichi.
3: Ndi kula kungena lava nga pfumela.
0: Ya.
3: Mukhata.
0: Na goto machane.
3: Ano wa dira shakula anga laveni le kungena lava nga pfumela wa switiva ke.
0: Ya kungena lava nga pfumela va kala li pfumela va nghene
3: ah ene ni va ulola va nghene la
0: ya
3: kungena lava nga pfumela
0: kuna ku ni matimba swinene
3: ndzi na matimba no ku na ni matoho ho ho a ku tondzo
0: ya a fiki la wena ri fambi njhani mpfweto
3: a vhiki le ni nga famba kwati mukhata a ku na xirhalanganya xi nga ni thasanyela.
0: Ya,
3: langela xikwembu hi xona.
0: Impa.
3: Nga vanga matimba ya mina va matimba ya xikwembu.
0: Hi swona.
3: Loko ni tikile ka maputu ku hala, ni kona ni suke namba le bazi. A ku nga ni xirhalanganya xi nga ri koho.
0: Ya.
3: Ni ta ni ta pfuxela laha ka gaza. Loko laha ka gaza hi kaya le bohane ni nga kona entirhweni.
0: Hi swona.
3: Hi leswo mukhata.
0: Ah. Swa hi tsakisa loko u nga kali ku ta pfuxela kaya.
3: Swa ni sima leswo.
0: Ya. Ko yini ka titimeta a selula misaveni?
3: Ni tsalela hi tona ku na hungu van'wani ka wona hungu.
0: Ya.
3: A ku pfumile swa boho swa vanhu ri munhu moti va mu vona na yo ku kona
0: ha hi swona. Ya, hi swona machani hi tsakile ku ku twa ka teka swinene minkarhi hinkwayo ta maloko kona mpfuweto.
3: Tlangelele mukhacha na vana va tiva kwati ku hanani kwa njhenjhani.
0: Ah, xikwembu xi ku twile swi ta va tano.
3: La ku twa Abraham xi rindza kumbe swa nghene laha kati.
0: Ya, hey, Luyana kumeka kule swinene seniya kambe hi rindze yena na hina.
3: Okay, mukhacha.
0: Hi swona. Cesaro 27 minutos já vê Sérgio Machane agusukela ximbutsi nkovena kaya. Mas como ngwane mkuma kusukela bowane. Alô, muingseta shtichini. Awshane.
4: Awshile tetelam card.
0: Lishi lesha kaya. Bula namani?
4: Ke drag ma posa nyam fumi.
0: Ya, sho ini ndata.
4: Ay, khonazi.
0: Impela.
4: Abenzi kumbone kwaze angene khona independence yibonile.
0: Yeah.
4: Ah, akona ukubiya.
0: Isini lesho nga sikhomisisa wena ka independence ya.
4: Ah, bona ba kurula.
0: Ah, kurula, asfen.
4: Yeah, era kurula ni juri kurula. Ita kota ku hanya hi va Afrika.
0: Eh swana. Se alankaya. Ya.
4: Ndi ya tonga moza, buke bara kupuka. Asifula asipile vele no siku siku tototot.
0: Ya.
4: Nomta unga yasema siyeni. A longu skal twana ngasaka ala munyu kwa ngo.
0: Ni sobora peta fakideni.
4: Naza ka fakideni.
0: Na gotwa.
4: Na selo esengena yo.
0: Lada hiri dzile.
4: Eh, tola in bumbisela tola.
0: Ya. Ya, kumba aye u kambeni ka swibangwa.
4: Ah, loko wo swi bara n'wini.
0: Ni bulenyana na yena ni ku mi buya swaku ni kokaya no humula. Ya.
4: A ta ta ku hi hamta kumbe swona hi switivi.
0: Ya, hi swona, hi swona hi tsakile ku n'wi twa i maphosa swona.
4: I maphosa.
0: Ya, hi swona.
4: I zivisa.
0: Ka teka swinene ku navelela ku hela ka vhiki u ta lentsako.
4: Kanimambu
0: swinene. masiku la nga ka wona utomela dura kambe loko hi endla leswinene nga karhaleni eku sala ya ka kona ku vona hi ta hlula loko hi kona ku khulisisa ka mina kusukela loko na hali ntsongo ku ta fika la Nipuza shingini tapumba nyana manetu Bakuni shidagwa Ele é Kaku Bula, Nima Inkset, Lanaka, 87-0051-333
5: Eu não sei se você está aqui. Ampunga ni nyama wena mgivela nkwa ulo.

0: ara nwini ka baka ezedrum pande
1: ei awele ka bara mune itwile makale
0: ani bakwa renta sako
1: ya utirile
0: ama block ama doze eh atikule le ani likamsekile ba mkhanjele
1: ya
0: akhoko mama makho am into inkwela vani mikhoko
1: ya kosungula inyambane la
0: ami khokho leyani hayi lomu ka hina ntsongweni u famba ya nyapfun'weni wa nkhaveleni a khokho loko va rara khokho va tirhisa xipetlo xa xin'we lexiya va le vo popara
1: ya
0: a sini ya vo rara makhokho xibazeni xi n'wi fihi va tshimbela makhokho va tshimbela matsavu va tshimbela swin'wana swin'wanyana va tlhela va chela timanga
1: ya
0: ni loko ku bankama va ku epa ta u ta swihlula siniya va swekaku kona ku a moya wuswa ku ya ku swekiwa swilo hi moya lowuya
1: ya
0: a lomu khokho vo rharhela ku pintara leswaku vo mahela ku ithweni khokho ni lowu kaldi lelo
1: siniya
0: hi kaldi a va ni tirhisi siniya ku tirhisa a khokho ni timanga
1: ya na switwa swa ku hayi mpela ya ku busiwa a vhiki li fambi njhani felo
0: vhiki ri fambe khwazi ni kotele gangeni ndzi ta kuma na ku rhulile
1: ya
0: a ndzi zanga ndzi ya ku biha hambileswo a ni ta ni tlhavatlhava tetinkonga ni la ku tiva maswi njhani khomeni
1: impela
0: i njhani khaveleni ku njhani ka vanghanangana vo lava mina la
1: ya
0: kasi ni kose ni ya ndzi tirheli khwazi ndzi vuyela khwazi ni vuyi hikuwa ri ta fera bya ni vhora a no chika kwala ntsongeni
1: hi swona
0: ni gama nto i Javin Singh ni mesi ni kongomi radio sayisayini a ni a teka a radio leyi va nga ndzi nyika
1: a va ku nyike xihiwa a swi fena
0: va ndzi nyiki radio i va ni nga na radio magali i radio la ku tshamisa tipi g box wa peta swilesi hlaya
1: aniri
0: hi mapenda wu ni karigara hi momu u karigara hi gezi khoma ka ku karigara ndzi u karigara telefone se tolo a ni mini kwala kaya ni zamazama mintirho ya kwala kaya ni bona bona swin'wanyana ka ta hayala swilo swa kona leswi u kuma va ku dlaya mali ndzi ya va ku tata kama na wo muhlayisana ndzi va kuma a va phakete ndzi fana ni kondo kondo ta dlaya swa wulo mutini
1: kula u tshemba xikwembu a ta za kumeka mpfuwetu swa
0: ya se hayi hi wo la mabindzu ya mina ba mukhanje ni ti kwala kaya vhela hanta maprograma yan'wina hinkwawo ni ta tshama ni le nyan'wini hambi a ni te na naswona la ni nga twatisela muvhulo ni ta ve swin'we ni ta ve kona masin'wini ni ta ve na n'wina nkarhi hinkwawo
1: hi swona hi tsakile ku ku twa jala switichi felo khumayo ni mintirho yinene leyi mi nga yi landzaka baramu sinema
0: hi swona ba mukhandza e ni sopela malin'wa
1: ya
0: ni matrenjerina wo dya matrenjerina u karhala swinene
1: a mo ziviza swinene tinhompfu
0: nhloko ya kumba na ni tinhovu ya mundzuku a ku yi tikerile ka bandexa ku hi leyi nhloko ya leyi sukela ni ta hi tisekota fera na ni vuyi
1: ya ha impela
0: ya swi leyi ba mukhanxi hikuva ndzi seti va la ku nghena hi ta bula hi nkarhi a ndzi makoya swimiya
1: hi tele
0: a ndzi ni hlayisile
1: hi swona hi swona a swi fena
0: ya chawu chawu
1: wo matsakelo ya kona ku lunghela independencia isawu dinutrisan lweyo ta majele ta na byala sini ya ka baramu tanihi rungula hi litwaka lana na felo khumayo a kusukela nkhumile a kona mwingisete alo lexile
2: Francisco Mondlane jala baradu le bombo zongweni
1: Mondlane swo yini
2: ni khwadi bava Fernando ni khwadi ntumiko
1: phela va Mondlane va vhovho ya va mukhantshwa va tekaka va Mondlane se va vhovho
2: ya khensa ke muzaya hi leswi swi nga tshamiseka
1: ya swa yini seno baradu Limpopo
2: a baradu Limpopo ku tshamisekile
1: ya
2: a wu tombi kona
1: ya
2: no va ni aka hi ntalo ku sahotiyoli ndzeni ka vhekilo la ku landzana na ku yamukela switukulwana swimbirhi
1: a swi feni a swi feni a swi feni
2: ndzhaku ka ku hi dia bya seji ni tlhanganise rin'we ya ni rembela ku hanya se ni landzeliwa hi switukulwana a se ni ku tsaka hi ntamba
1: ya vana i ndzhaka ya xikwembu
2: ntiyiso leyo.
1: Hikokwalaho va pfumala ku va va hlayisiwa hi ndlela yinene.
2: Hi leswi swi lavekaka.
1: Ya, ya, ya. Se
2: na mina wena kentini ni ku haleno ni nga kona ndawu ya lomu Maputo bowani ni nga kona ku tshamisekile loko ntaveni pfuxelanile na vavhezini na vona vo utomi ri kona hinkwako swo ke ni ku sendiyani bara de Limpopo ku tshamisekile swo ka se ku vona ya ku biha ya kona ku swa ka vamaseve ku ve ni ma ku humelela mafalisement tolo ku luze xin'wanani.
1: Ya.
2: Se hi leswi swi nga hi tshova timbilu leswo se swa kwatisa ke leswo bava mukhati
1: hi swona ha mi chavelela ha mi chavelela
2: hi swona mphedakwini hinkwaswo matimba xikwembu
1: hi swona hi swona mondlane
2: ehe
1: hi tsakile ku mutwa hi mi navelela leswaku mugqivela ku nga va lowo saseka mundzuku mikongomatikonzweni.
2: Hi leswi lavekaka ku ve ni ni hi kongoma ka swona leswo mundzuku.
1: Ya.
2: Sobe mava Fernande hi lani a hi swi tivi ku a hina ndzongweni hi ni xikhalo mani.
1: Ya.
2: Kombela kumbexana loko ni u fuma u hi twa hi kombela xitirati xa hina hi xi onhekile mani a hi fambi ku rhuleni mani.
1: A ndzongweni.
2: A ndzongweni xitirati xa hina kusukela kwala ka xikhumbana a te u za u ya fika a lumane heyi. A yi fambeki ku ri swi loko ku tshika ku na swimpfulana hambi hi ku famba a yi ngheni dropeni ni swo swi famba ku vava hikusa a kusukela dropeni pura u ya fika aZongweni tengi u ve ni dizendi ximetikaxi a ndhawu ya ku a yi teki mali leyo maxikola ka ka xitirato xi nga famba loko munhu umuyango u ya ku byela leswaku yo dlaya movha xitirato se a hi kombela ka mfumo leswaku a wu hi twile mani
1: hi swona
2: ni khensile ku
1: hi swona mondlane hi tshemba swaku lava nga va fanelo va yi twile mhaka leyi
2: hi swona ya khensa
1: hi swona

0: Alo, Maputo, alo nyumbani.
1: Bane hashamula.
2: Vona vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo. Va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.
1: Vena ku lori ka Maputsu ni ka Gaza, nyambani hashamula.
3: Ri xile kunene nkaringana setora hi 12 minuto xi hlanganisa switichi leswi a wu na ri ka swona swa le dzongeni ka tiko. Ri xile Horacio Romão a nyambani.
1: Ngi cile hahlamula hi tiro ku ma hi kuma hi tindlela letinene se ka matsolo.
3: Hi mi kuma khwatsi. Ka Gaza? Mukanjo? Ri xile? Ingaku swa tsondzoma ku va hi kuma na na Fernando Mukanjo ka Gaza. Ri xile Fernando Mukanjo?
0: Lixile, lixile ntimana.
3: Mai kuma kwatsi?
0: Ehe, va tekinika se va hi pfunisile lana.
3: Hi swona, mo yini a maxela senu ka Gaza?
0: Ka Gaza? Lixa kwatsi hi vona manyawu ya ntalo wa vayingiseti va vulavula a wutomi ku pfuka va tlalambatlalamba emindyangwini makhisimusi ya independencia ma fambile laha swi nga laveka hi kona namuntlha ku ni michado ka tindhawu ta ku hambanahambana lana no davadava hi swirhambu la kambe xirhami na xona wu xi kona hi lexi xi nga fika hikokwalaho hi mahlweni hikuva hi siya amitsatsiya ku hambanahambana leswaku va tibasopa ka mayambalela leswaku va nga ngheniwi hi mikhuhlwani ka minkarhi leyi hi lawo maxele ya haleni ka Gaza.
3: Hi swona hi khensile nyambani maxela hi wena kona
1: timani maxela senu nyambani hi lawa manene vhule ya mesanyana kusuka laha tolweni tolo hele ya ku ni hachirami nkama wa xirhami se xisangulile nyamuntlha ku ta ku pfumela ku chikela 27°C lomu dorobeni ga nyambani ni suka kona ayi xi ta kwapanyana xirhami a gambuki ta huma kutani gi humele hi maseshi 21 gi ta pela hi madza 7:01 kha ku landza tikhari ta kona lehi matshamelo ya nkama a wutomi gi kona senu nyambani.
3: Hi swona hi khensile ni kolomu ka Maputsu maxela hi lawa manene hi bulile ni vayingiseti hi ku endlela ka vona lava va bikeke ku va kunene migangeni hi ku endlela ka yona maxela a li manene hambileswi van'wana va humeleriseke timhaka ta vuyivi ti ya ka mahlweni ku va ti yandza na van'wana va swivulaka leswaku swi nga endleka leswaku a li ntlawa wo karhi wa lava va vuyeke etikweni ra Afrika-Dzonga kusa masiku ma hundzeke va laikona mhaka yi humelelaka a yi nga talanga ku fana leswi swi endlisaka swona ka minkarhi leyi hi ta maxela doroba ra ka matsolo ku ka pepela ka titimeta impela nkarhi lowu hi sukeke wona kaya hi vonile ni mafambelo ya kona a ku vanga ni swiphiqo a xitaratwini hikuza hi ta fika laha hi ta kota ku va hi pangulatani muyingiseti wa hina a hi navela ku va hi tiva leswaku varhambiwa se va nga va fikile nyambani ni le ka Gaza
1: senu nyambani a varhambi va hina va chikele hi nkama va wuti va muthetho va chikele seji 30 se va chikele hi nkama va wuti va muthetho wa ku laha radu musambica ku celiwi loko va ku set wora ma set wora mesmo hi ku ma set wora ku chikela ma set 50 ma hi ma set hi va chikela hi nkama vambirhi hina na bava Germani Vilankulu episkolo ku atrela hospital provincial lomu nyambani Germani Vilankulu psikolo ku atrela hospital provincial lomu nyambani hi amukele kambe murambi wa hina Orlando Thawula wa ku ta heka muti wa ku lwisana ni udzaheka swipipukisa mapimo ku nga gabinete provincial de prevenção e combate à droga hi vona varhambiwa va hina se va kona lomu xitudio.
3: isona ekhensa ka gaza matsamele wa yako varambiwa se vafikile
0: na kunene ntimani alenu ka gaza hina tatana Julino Manyiki wa xiubya na xoxexe xa ulwisi bya swidzidziharisi kumbe mafole makulu amin lamatsongo hi xiyimo xa xifundzankulu gaza Carlos Mula wa mitlhangano yo kalaka yi nga lombi xifumo se va kona va chikela
3: i Carlos Mula na mani
0: na Julino Manyiki
3: isona ikensile ka maputso ya rindzelile a hi tivi leswaku ku humelela yini kambe ni ku tshemba leswaku va ta fika vo lahleka nkarhi loko vulavuliwa hi setorage va vona va ehleketa a ma setorage se leswo a hi tivi hi rindzelile namuntlha tanihi la tivaka kona hi navela ku va hi bula hi leti naka ni ku lwa ni vudzahi bya timbangi ngopfu eswikolweni tolo hi xiyimo xa matiko ya misava ku tlangeliwe ku hundza ka siku leri rikulu ra ku lwa ni vudzahi bya timbangi se namuntlha mabulo ya hina ma kongoma enhlokomhaka leyi a ku va hi zama hinkwato tindlela ta ku va hi zama tindlela ta ku va hi dyondzisa ni ku va hi basopisa ngopfu a vatsongwana va xikola hi mhangu kumbe nghozi leyi nga humelelaka hi vudzahidzahi lebyi bya timbangi eswikolweni na swiritano a hi ta sungula hi ku va hi kongoma a xifundzankulu Nyambani laha hi nga ta rhambaka tatana Jamani Filankulu psikologo navela ku va kunene hi mu nyika nkarhi ku va a losela ni ku va hi tiva leswaku kasi loko vulavuliwa hi timbangi ku vulavuliwa hi yini
4: bungile Radio Mosambique bungile vayingiseti va Radio Mosambique hi nkarhi lowu i siku jikulu vhela hi lava ku vulavula hi mhaka leyi ya ku dzaha timbangi ni mafole matsongwani na verdade i mhaka leyi hi susaku rongo ha swi tiva swa ku mhaka leyi ya ku dzaha mafole ha ya nyamuke ya kale maxi leswi hi dzukisaku nyamuke leswaku a mhaka leyi simama ya phambeni kambe ya hi hlasela leswi na ni lava ku hlamula a xivutiso lexi mi nga xi veka ta vula leswaku a madrogo o mafole laya ya ku dzukisa mapimo i nga va zonke leswi munhu a nwaku o a dzahaku mazwi swi kotaku a ku mu cica ntlhondo a ku mu cica ku pimisa ni leswi a mahaku siku ni siku swi bakukana swi nga fambi hi nawu a vanhu lava nga kusuhi na yena va vona swaku i a mapimisela ya yena leswa mahako leswa wulawulaku a zwa ha zwanani ni van'wanyani hi wona swa ku a munhu ja a nga ha ti tivi yin'wana xin'wana nkarhi hi wona swa ku a munhu a nga ha ti tivi swa ku hi yena mani laha ku humaku ja a ku pepuka ka mapimo nda hlamulisa leswo khani mambu
3: isona timbangi leti vatsongwana lava xikolo lava ngopfungopfu va nga va va tikuma kwini
4: hi hanya nkarhi wa ku karhata ma swi tiva leswaku aka makomunidadi ya hina va kona ate nyamuka hikwalomu ka fihlakalo va byalaku timbangi maji avanana podi vakuma ambange kwalomu ka makumudadi kwalomu ku byaliwaku maxitambe hina ni problema leya ku un'wanyani ka mungangu a papayi mamani a vakweni lavakulu va dzaha avanana vatsongo hikwalaha ka ku vona va papayi vamakabyabya va makulu na va dzaha na vonawo va kumesari ku ringisa va nghenela ka nghele ya leyi ndompudu vayikuma laha kaya vhela mbangi maxi loko hi wona lomu ka masidadi makulu hambo matsongo ku na ni lava leswi hi olaka swa ku makwezi makaza xikundida xamitiyindlu ti nga ta fihlakalo ta vanhu lava va xavisaka ambangi kasi va kota ku kuma mali va manogosi hi swona sweswiya ni ta van'wanyana vatsongo lava nga nghenela ka mhaka leyi ya ku dzaha va swi tiva swa ku i ka muti wo karhi ndzi ku ndzi famba ni mali ndzi nga yi kuma fole ndzi nga yi kuma suruma ndzi nga yi kuma mbangi ntawu leswaku maboka xitifumo a masidadi ya hombe ma kona maboka xitifumo swilo leswi swi susaka rongo vhela maxitame lomu kusuhani ni maxikola va ku van'wanyana va dembelaka mukhamu va la mali va dembela mukhamu va famba ni mbangi kwalomu kusuhani ni xikola va xavisa va swi tiva swa ku ha hi ta tikuma talunu leti ti pilile ko ka nghozi leyi va ta tshinela ka hina va ta xava mbangi ka ni mava
3: hi swona na ya liko nyambani navela ku va yi tiva ka tatana Orlando tani hi mun'we a tirhelaka xibyana lexi xi lwaka ni ku helisa a vudzahi bya timbangi hi ntshima hi wihi ntirho mu endlaka tanihileswi a swi humeleliseke tatana Jamala Jamani swa ku ku ni tindhawu leti ngopfu madoropeni makulu ti xavisaka timbangu leti timbangi leti hi ni ku tshemba leswaku tindhawu leti ti tiviwaka i ntirho munu mu endlaka nkongometeni wa ku va ku helisiwa a vuxavisi lebyi a ku va vatsongwana lava va kota ku va hanya a vutomi byinene
5: ngichile ndzi bungile kani leswi a ku lava ku retifikara hi Orlando a hi Orlando
3: hi swona
5: na ndzi lava ku vula ku a xikanekiso lexi xa ku lwa ni vudzahi kutani ni mabyala a xi tirhi coce xi tirha ni byin'wana byikanekiso ku tala ka byona hi mufananiso ndzi nga wula ku hi tirhisana ni maphoyisa hi tirhisana ni muti wa wudaho hi tirhisana ni muti wa wulamuli ni wugondzisi ni van'wana ku tala ka vona kota ndzi nga wula hina kota gabineti a tirho wa hina hi lowu wa ku nyikela swilayelo kani leswi kota ndzi nga wula ku hi tirhisana ni van'wani a maphoyisa mamaha a tirho wa wona wa ku zama ku famba va hahlula a mimiti leyi yi tiwaka hi ku nga hi vuxavisi wa swipepukisa mapimo leswi na ndzi lava ku vula ku lomu ka provhinsi ya hina ya Nyambani pemeni xi ku ni coordenação entre a população ya polisi ha ku sa a maphoyisa woche ma nga ta swi tiva ku a swi leswi xavisiwa kwihi laha a xitshungu xi chiketisaka magezu ka ku lava ku wuleta ku ku na ni swipepukisa ku na ni muti wo karhi u ku na wu ndhawu yo karhi ku mahiwaka a wu bihileko a maphoyisa ma chikela hela kusuhani kasi ku va rekolera a vanhu lava u kutani va rekolera swo swipepukisa mapimo leswi va swi kumaka se
3: hi swona nan'waka i miti yingaki leyi hahluliweke ya ku xavisa timbangi leti hi xiyimo xa xifundzankulu Nyambani
5: a ndzi na ntsengo wa mimiti a ku hi ta ve yi ngani kutani loko a hi mun'we wa le ka maphoyisa manje a tirho wa tirhiwa lomu doropeni ka Nyambani ha nyikiwa marelatori ya ku va hahlula kwa ku a vanhu lava va ku xavisa swipapukisa mapimo leswi sempre va na ni mafiya ya ku va susa laha u ya ku ya hahlula va tiwa ku laha ya ku hahlulilo ku kona kun'wana lomu ka fihlakalo maje ha maphoyisa ya hina ma tirha xikan'we kasi ku va lwa ni wu biheleke
3: loko mu xiyaxiya mi vona tinhlayo ta lembe rhundzeke ni lembe leri loko hi fananisa mpfhuka wa ku fana mu swi vonisa ku yini a nhlayo ya vatsongwana va tinghenisaka u dza a timbangi ya yehla kumbe ya mahlweni ku va yi kula
5: vhela a xikarato xa hombe a yi na ku tlhelela ndzhaku hi ya mahlweni leswi swi vangaka xikarato ka hina kani leswi a tirho wa hina wa ku famba hi nyikela swilayelo a wu yi ndzhaku wu ya mahlweni na wonawo
3: hi swona khensile i tsutsuma yi kongoma xifundzankulu Gaza yi navela ku va hi tivaka tatana Carlos Mula leswaku kasi a mahanyela ya majaha ni tintombi leti tidzaka atimbangi hi wahi ya kona
6: kanimambo Carlos Mola alosela vatirhi va Radio Msambiki vayingiseli va Radio Msambiki hinkwavo nga kheti munhu ngopfungopfu la a Radio Msambiki xitasawuni lexi nga xona xihlanganisaku a Msambiki hinkwawo Msambiki va Msambikani va tlhangana la va kola mahungu va twa mahungu va tlhela va xuxisiwa a ku dzaha kati mbange kumbe ni maphoyizini man'wana ka ntlawa lowu wa lavatsongo hambi ni lavakulu va kona i mhaka leyi hi xikuvalisaku hi ntamu swinene i mhaka leyi hi xikuvalisaku hi ntamu swinene hikuva a mabyala na wona va ma sali ndzhaku ka tlhelo leri ngopfungopfu swivochongwa swa lwiwa naswona swivochongwa kambe swi siyenela a ku dlaya mabandla ni swibandlani leswi swi xavisaku a timbange swa mahiwa kambe swi siyenela loko hi cuvuka lomu ka dropa la hina la ka ncayincayi ha xihundla a mfihlakalo tindhawu leti ti xavisaku a maphoyizeni lawa kola kusuhani la Radio Msambiki a wu teki a 5 minutes na wu nga fikanga va nge xikanjhwanini i bandlele le hambi ni swindzumulo swi tivaka swa ku ku ni minti laya yi xavisaku timbanga ku endliwe nchumu a lomu phakati ka miminti ya hina hi ta bala a mabayiro ya hina a vaxavisi va timbange va ni lunya va hi tolovela kambe va tolovela ngopfu mfumo lowu hina hi vekaku a marhesa ya hina maimposhu ya hina ku va hi tirhela va tolovela ngopfu voho va hayeka a swifambo lomu ka tintambu ta magezi ku komba leswaku loko wo se ni vutisa kasi a swifambo leswi swi bala yini hikuva ni kuma swimbirhi swinharhu swi hayekiwile ka miganga yo hambanahambana oko o a wu swi tivi bamula o la ku ba leswaku laha ka muganga lowu ku xavisiwa a phoyizeni timbangi leti a leswo swi bala leswaku a leswi baliwaku swa ku i contra intelligencia policial ni siza a va tirhi nchumu hikuva contra intelligencia hi ku a lweyi a fundhisiwile munhu lweyo ku leswi wena u pimisaku swona manu ya wena yena majika a ku kuma ku endliwe nchumu loko va ku va endla vo hi capata a misava matihlweni hi sala hi funyafunya ku ve va fambile a ku mahiwi nchumu a majahani ni tintombi ta hela
3: hi swona kambe tanihileswi mi nga va mi lumbaka xiubyana xa ku ka lexi nga lumi mfumo lexi seketelaka timfanelo ta munhu a navela ku va yi tiva leswaku loko mu vona a mhaka ku fana leyo ma swi kota ku va mi hundzisa ka maphoyisa a ku va ma kota ku va swin'we mu tirhisana ku helisiwa mhaka ku fana leyo ku ni ku va maphoyisa ma nga swi tivi leswaku a swikatlo leswi swi tikatlo leti ti hayikiwaka ka miganga hi ku hambanahambana ka yona yi kombisa a minti leyi xavisaka a timbangi leto ma swi endla leswo
6: a leswo swi vileli ku za wu endla xikanjhwanini a swi vileli ku za wu ya maphoyiseni wa baxipfalo a ku hayeka ka tinkathula a swi lavi ku a swi dyondzeka hi swona loko ni ta ku haya hi ya hi ya va gwela wa gwela munhu loyi hanyaka na hi phoyisa le hanyaka hi li hanya mugangeni phoyisa li xava munyu kwihi li xava mugangeni a phoyisa li hanya hanya la swi hanya a hosi la swi hanya i u kala ku khutala tiko la hina ndini a xiphiqo lexi xa ku kala ku khutala munhu wa ya ntirhweni hikuva fanele ku ya ntirhweni de un a 30 ku loko hi heli hweti a hola a fambaka swa yena varhangeli va vekiwa a ku hi varhangeli va vuya va tsaka hi ku hi vurhangeli leliya kambe loko fika hweti a hola ku tlula lweyi a nga hansi ka yehe kambe loko u lava ku kambisisa ntirho lowa wu endlaku u kuma swa ku i phanga i gogogo a swi vileli ku u va chumayela ka nga hanya munhu kwalukero swilo swa ku o vutise a swi qathulele swi za swi xaxametiliwa lomu ka tintambu ta magezi xivangelo muni hi ku aphoyise i vizinyi wa mina a phoyise n'wana wa mina a bululelo hina lo siku ni siku a la xikanjhwanini laha a malembe manyingi ya koho xikanjhwanini ma xa ku endliwi nchumu loko ni vulavula hi la xikanjhwaneni hi ku mina ni le dorobeni la ka ncayincayi loyi a nga xoko loyi a nga xibutu loyi a nga wa ku tiva wa swi tiva swa ku hi swini swi endlekaka mayelani ni ku xavisa ni ntleketlo ya poison leyi vuliwaka swa ku madroga a tiko la hina a misaveni libole leswaku i budula la madroga ma swi endliwa hi yini leswi za tiko la hina li endla a budula la ntleketlo ya madroga hi yini hikuva a costa la hina costa maritima alto mar a ku protegido a kuma hi ku patrudla ngopfungopfu maprovhinsi ya Nampula Cap Delgado lomu ku nga ni vasulavoya vasulavoya lava hi van'wanyani vo hi hungata van'wani va le a lwandle a phakati ka lwandle na vamahantleketlo a forsa maritima ya hina a yi na swigotso u nga yingisela matiko man'wani ku fana ni Portugal u ta twa swa ku va ni amabonti laya yo gijima swinene va ni vanhu lava va nga lulamisiwa leswaku va lwa loko Portugal ni Spanya a va nga lwi Europa a file kambe hina amadroga lawa ma waku lomu ma tleketliwaku lomu.

0: Into leyi hulakula a makinini lamu nga kona xipitali ma va ni lisima tani ma
1: Isona mamana Orlando loko ku tsumbula leswaku ku ni ntsongwana wo karhi lweyi se a ti ngheniseleke ka vudzahi bya timbangi i ntwini leswi swi endliwaka kongometeni wa ku va a susiwa ka vubile bya
2: loko hi tsumbula ku ku na ni mutsongwana wo karhi ka ni le swikoleni a ku sangula hi vulavula ni maxaka ya kona ku hambi wona maxaka eka huwelelo lowu hi nyikaka mata ma ta kombela a swivhunu ka hina leswi hi mahaka hina kota gabinete ya kombata droga ku hi mu enkaminyara a mutswali loyi zwin'we ni n'wana wakwe para le ka muti wa udaho a ya kumana ni vapsikologo lava nga ni vutlhari hikwalaha ka ku tirha a mavabyi lawa ku sa loko swi chikela laha ka ku a wonguga ku kijujeka ndzhaku ku ngana a dzaheli a munhu loyi jalo i kontiwa kota mubabyi teke a ya le muteni ka udaho a ya dahiwa na vhunetelwa hi maxaka yakwe na vhumela yenawo kota leswi va nga wola va jamani
1: isona ku ni mhaka leyi u yi tolovelaka ku va i voneka ka masiku la ugamo vatsongwana va dlayana van'wana va tisunga tatana mula ku nga ve ku ni nhlengelo ya vudzahele bya timbangi
3: kan mambo i ntiyiso yi kona nhlengelo hambi i nga li hinkwavo lava tisungaku kambe ku na yo nhlengelo ya ku munhu hi ku dzaha koloko hikuva ku dzaha koloko ka timbangi toleto madroga wolawo swi nyingi leswi swi endlaku ku vhongola munhu li phambayeka li kumeka li lahleka a ku vona lexi nga xinene ni lexi kalaku nga lexinene i ntiyiso ku ni xivutiso u nga xi veka xa ku hi nga ti vhikelisisa ku yini a ku amusambiki tiko la hina a wu dzahi lama la timbange leto ni madroga lawo yo kita ni yo kama nga kiti hi nga endla yini a ku endla ku hinkwenu hi hlengela ma xi tlhela hi khutala hinkwenu kusukela andyangwini ku fika amfun'wini amfun'wini ku ni xipandzi lexi nga xalisima swinene nga xikolweni axikolweni a teacher i ntiyiso va teacher va ni a valuni vanyingi swinene munhu loko a ni ma 50-55 wa valunu wa lwa ku u va tiva swa ku lweyi matshamelo ya ku hi lawa ni lawaya kambe va zama na vonavo intsatsiyo va zama na vonavo ku tiva swa ku ma xin'wana na lweyi a ku ngheneni ka yena a nga na matshamelo lawa se a ni matshamelo lawaya ku vitaniwa a va tsele vakwe n'wana luya va te ta chumbutiwa hikuva swi nga endla va nga swi tivi ma xi nawu ndyangu mamani bava ni vahlayisi va vana va fanele ku cuvukisa veka tihlo ka vana swa ku n'wana loyi wa mina loyi onge se swoswi loko u mi rhuma ku teka purati leri u nga gelaka leyo ya veko u bonga se swi endliwa yini hi ku tolanga maya hi leswi se u mi cuvuka matihlweni u mi cuvuka minon'weni u ta swa swi koho swi phambarekaku la ni leswi a nga swi vula a dokodela ni ta ku i dokodela koseyo mayelanini ni ku loko a nyikiwa makinina lawo mimirhi leyo ku landzelela kambe xiphiqo xa xikulu la ka vadzahi va timbange ni madroga lawa i ku yehe n'winyi a fanele ku pfumela a ku mpfumeta loko a pfumelile loko swi koteka un'wani murhi lowo i ku loko swi koteka ku mi susa ka muganga lowu a hanyaku ka wona hi ku u nga mi nyika makinina lawo loko a kumana ni ntlawa wakwe a nga a tlhelatlhela a nghena a ntlaweni i ku tiva mabandla kumbe ya makereke kumbe ya ku kelengale makereke lawa ma hlayisaku malwani va pfunaku vanhu lava va nga vadzahi va madroga
1: Isona, tatana manyike, navela ku vaitiva leswaku ikona mintlawa le ivumbuweke aswikolweni nkongomito na ku va siku rin'wana rin'wana rata dyondzo avatsongwana va va ni nkarhi wa ku va va dyondzisiwa hi vubihi lebyi byi nga vangiwaka vudzahi bya timbangi ni ku va vatsongwana va nga faneli ku va va tinghenisela ka vudzahi lebyo kumbexana i ntirho lowu mi endlaka hi n'hweti ni n'hweti mi endzela swikola kumbexana hi vhiki ni vhiki mi swi endlisa kwini
4: kani mambu hi xivutiso lexi u xi vekeke i ntiyiso lomu swikolweni i ndhawu ya hina ya ntshimantshima hi tirhaka kona brikilo mi kuma ku vatsongwana lava ku va ni dadi ya ku hla ngopfu swinene amaopiniyawu ma ha va trapadlara siku la ku ri yana hi famba hi ya gwala a mbewu leyi ya ka va nga peti ka wudzahi ni u phuzila magwala hi muswikolweni hi hikerela manukleo ka daturma kheta dejo wa valunu ni chef daturma si ni profesori mun'we wa biologia a ku va a li vona va rhangelaka ntlawa lowu ku va hi maquarta fera hi nkama wa mareneo di turma va tshama sempe ni van'wanyani va chuka timhaka leti ta swirhalanganyana swi humelelaka hi kola ka ku dzahe lamafole se i tlhelin'wanyani a na ku dzadziya purke a madroga a ma na munenge ma fambisiwe hina vanhu ma xavisiwa mugangeni hi tiyo hi titiya hi makwerhu hi vhizinyo se mina ni nga va ni tsakisiwe yini ku ni dlaya van'wani va ngi tiku ndhawu hi laha ku a nga swi lava va mula a ku lava ku hi tivonele emugangeni a nyimpi leyi ya hina hinkwenu loko mina sempe ni cuka vana va mina swa ku a mbisi exikolweni a vuyise ku yini ne na vhizinyo a mali leswiyani a tiku yi ta yilwa a nyimpi leyi yi li hlula maxi loko mina ma nge tiku ni chayisa mbangi xa van'wanyana kepa swa vona no dlaya tiko ni vona mina wa ya ku kun'wanyana va ta dliwa hi mun'wanyana wa nqondwangi hi mina se hi kombela ku hangi tiko va va ni vutomi lelinene o swi lama mbangi la dlaya a tiko la hina la Mozambique tanima
1: hi swona i nkarhi wa ku va hi lawula a vatirhikulori na hi nga ta rhangaka hi kolana a xifundzankulu Gaza Fernando Mukhancha nkarhi wa wena
5: hi swona hi khensile ntimana ku hi lawula ka wena eyi amhaka leyi yi khulu a ku kota ndlopfu ho khema hisini ku khema hisini hikusa vatsongwana hakunene va hela i ni ta sukela kwala ka Gaza Karo Zimula u nyikile a swikombiso swa tindhawu laha lomu ku xavisiwaka kona swidzidziharisi leswi a xikanjhwanini xikanjhwanini i ndhawu leyi nga dlaya a vatsongwana va ku tala hi ntamu swinene i tlhela yi wisa ni varhangeli va komandanti provinciali lava va nga kombisa ku tinyiketeta ku lava ku tirha la yena va hambi xikala va ringeta ku va ku nga vekiwa masocha leswaku ma nga vonelela la yena a vajournalista va ma hi mareportage ni mareportage kambe a swi kotekanga mareuni yawu ma endlekile a Bairro Dash centro la yena na xitshungu xibahuwa kambe a ku zanga swi koteka ni swo swindhawu liya swa tikomba leswaku a timbangi a madroga lawa hi vulavulaka hi wona maxavisiwa se n'wina u kotisa sociedad civil mhaka leyi hi ta yi hlulisa ku yini makwerhu hikusa swi sukela ka lavakulu swa tikomba leswi hina lavatsongo swa tikomba leswaku a hi na matimba
3: vayingiseli va radio Mozambique ni varikwavu lava hi hlengelaku ka nhlokomhaka leyi amhaka ya tindhawu leti ti xavisiwaka timbangi timilaka ku kota nkuwa mahadzilasi nkuwa ku riliwa kambe ku nga lwiwi ku va leswaku pakatsiwe hi munhu mukulu amadroga timbangi misaveni i nchumu xa wumbirhi xi nyikanaku mali hi ntamu a xa ku sungula i trafico de pessoas xa ku sungula kambe xa wumbirhi i mbange timbange loko ni timbange ni va lama droga
5: tixakaxaka
3: ta koho hikokwalaho ku nga ni nkokorholo wa ku diliza tindhawu leti maputo le zona militari Ewe, imalembe mangaki na valwa ku a xitshungula xi bahuwa lava lwaku laya va feketa ku fanele exikanjhwanini ko feketiwa
5: swibalaku swa ku a nyimpi leya yilwaku Donald Trump seniyani va Venezuela maColombia a ndzeni ka ntiyiso
3: a ni ndzeni ka ntiyiso mayelani ni ntiyiso ya ko hikuva ku la ku xopaxopa ku la ku xopaxopa
5: hi wo mugudi wukulu
3: hi wo mugudi amugudi hina laha alaya ibandla la ku xavisa loko va
5: kulomtisika kuko
3: kuni kuni leswi vitanaka nga swibalela contra intelligence a contra intelligence hayi ku wo suka gqoka fardo ku uku gabada gabada gabada uku welwa ni bandla iku phakati ka vatsongwani lava tiviwaku swa ku siku ni siku va elaya va va xambange ungenisa munhu aya ya xava axihundleni uku tiva ifuti hakukaka ku nga tiveki swa ku ambange leyi yi xavisiwaka muntu wa mani xipfalo xa mani i tiviwa muntu ben ku kala ku nga se va ni hi xiputukezi va nge vontade a ku swi lava a swi se laveka hikuva loko lomu ka tiko na yena ku ni nchumu lexi xi endlekaku loko munhu a ha famba ya le va mutwa leswaku a ni mani wolawo va mu gwelaku he tlhela ndzhaku basopa a vuya tlhela ndzhaku va gwela lwemukulu a va gweli wena wu nga rhumiwa va gwela epa essa missão está adiada estamos a planificar melhor ku planificariwi nchumu va vhikelela a cuma leli va li kumaku hi ku dlayela vanhu laya
5: hi xikombiso lana ka contra intelligence leyi mi hlayaku ka rizimula mi vulavulile hi hungu leli li nga twala wetinyana yo leyi ya ku khomiwa ka swidzidziharisi a Port de Maputo masikunyana mambirhi manharhu twe swa ku director se a susiwile a xitshan'wini
3: eke leswo swi fambela ku fambisa leswo a swilo por exemplo, comandante wa distrito la Xaixai. A fana ku nyikiwa prazo la ku hi ku nyika kumbe 100 dias.
5: U dlaya makane.
3: U dlaya ha la kutwa la. Loko anga maheleswa mkhipa. Va tlhe va mpumbela a tinyeleti. Kumbe lwa nga ta tlhela ya la ha ta maheleswa hikuva hina va msambikano hi ku tela ka hina a swikhundla. A ku rhangela a swi rhandza hikuva swi hengetela a muholo alaye kuleka hinkwenu hi hlengela hina xitshungu hambi ho hlengela a hi nga ta kota nchumu
5: leswona a hi vuyela ka timhaka leti tin'wana u nga tiphata la ta swivochongwe ka vatsongwani eswikolweni ku ni decreto leli li nga kombisiwa hi mfumo ni tshemba hi 50 metro 500 metro swa switolatolwani swa ku xavisa swivochongwe kambe ni xikombiso jonke xisanu kuruzamento se wa swi kuma swivochongwe nika swin'wana swikola lomu ku nga ni makantina hikwalaho vatsongwani lomu ka mapasta se va ni a swivochongwe na kuve decreto li kona la
3: a tikweni la hina lexi xi dlayaku tiko i ku tirha hi makampanya hi ku sweswi hi ta ya ku a xihlawula mani a xitshungu xi bahuwa hi ku xavisa mabyalwa a kusuhani ni swikolwe se kuma hi wa kampanya kambe loko yi hela kampanya liya hinkwaswo swi file swi tlhela swi sungulisa hi ku fana ni ku u ya u ya xakasa xakatsa a nkuku u tsemela henhla u nga u yanga timintswini ta woho loko u heta ku a ku u tsemelela la henhla loko u landza mundzuku u tlhela u pfuka nkuku hikuva u yanga a ntshimeni ya woho laya jonki xisana a ku ni bottle stall laya va li khipa swi karhate swinene hi ku munhu ni munhu a ni munhu wo karhi le henhla lweyi a mi fikelelaku swi karhatile kambe li game hi kusuka laya a xalisi swo swivochongwe swo
5: swivochongwevva kona lava xavisaku ndzeni ka mfihlakalo la
3: a laya leswi swa hina swa ma commerce informal hileyi yitekaku swivochongwa a minkwameni va xavisa kusuhani swikolo
5: se vadyondzi va swi kuma kusuhi
3: kambe leswi swi lava yini swi hi tlhelisela le ka contra intelligencia loko u nga na contra intelligencia tiko lelaha a li fambi a contra intelligencia i nyamusoro lwa fembaku a gwela n'winyi swa ku hey la ku ni xigono la xi la fanele ku xi xi lungisiwa la xi rasuriwa la kumeka swa ku a lava va fanele ku ku veka a contra intelligencia ku yilwa ni mhaka leyi lin'wana siku hi vo va hlengelaku ka bindzu la swo leswi
5: na li khumbuka lin'wana decreto le hananiwihina hi buli hi yoho mhaka leyi ka nkarhi wa ndyangu wa swa leswaku a ku fanela ku va vaxavisi va leswa hinkwawo magwala lawa ya ku hisa lawa ma susiwa lomu switolo kambe ni swo swi mahasi mama
3: i mahasi mama hikuva a swivochongwa swi mahiwa yini hi mfihlakalo se a swa ha leswo i swibodlhela leswitsongo ve ta va veki mabodlhela lamakulu ma nga ta va durhela a va vanhanyani ni vafana kambe nyamuntlha a loko u xopaxopo wa swi kuma a swibotorwani kuvala ka vantshwa
5: hi swona manyika ni vuli ni ku mhaka leyi yi kulu hi ntamu swinene a loko hi khumbula nkama ku nga huma decreto leli la ku dlaya a swivochongo ministro da saúde atile lana a ta vulavula leswaku ndzeni ka mais 5 anos 10 anos a vantshwa va nga ta fikisa mais ou menos 35 anos van'wanyani va ta fambeleko van'wanyani va ta cinca mapimo kutani n'wina kotisa va kombate a droga hi ximi xa xifundzankulu gaza mhaka leyi yi mi khoma njhani
4: yexo ku valisa porque a wu dzahi ni wu phuzi swi ni swirilanga ya swikulu emuzimbeni wa hina vanhu a wu khwayela ka swirho a ku ve u twe mavangwa ngo i avese madiabete swivochongo ni magwala swa engetela ku munhu a kuma mavangwa lawa ma mu khoma hi ntamu swinene loko hi cuka switaratini u nga kuma mufana u famba a nga na mpahla a dzahile a phuzile a dakwile u mi kuma timpahla ta tinyingi kuma swaku mapi ma yena a nga lela manene se loko a tshamaka magwala munhu a nga vanga a nga ta vanga ndyangu munhu lweyi ntawu loko a futuri la kona li kompromitido se a nyimpi leyi i yikulu preocupation i yikulu so ke a lwa fanela ku yini wa nyimpi leyi ye hina va yaki tiko because a vana lava va huma mindyangwini va ni bava va ni mamani hi mahayini ntawu nyimpi leyi hi nga va hi cuka mfumo ntsena ku lava ku a mfumo na hi wu pfunetela hi nga karhaleni
5: hi swona seyo nyembani hi ni antivi ya dyondzo ya ta mianakanyo ha swona Horacio Romão i psikologo a murhambiwa wa hina seno a hi lava ku tiva leswaku ndzeni ka nhlokomhaka leyi hi vulavulaka hi yona a vulile tatana mhula lana leswaku loko mutsongwana a suka kaya a ya xikolweni a sungula ku cinca mapimo ku lava ku mi kambela kutani dokodela u nga hi pfunisa laha ka nongoloko lowu leswaku hi swihi a swikombiso leswi antsongwana a taliseka ku va swi endla loko se a sungula a ku nghena ka mhaka leyi ya swivochongwa kumbe swidzidziharisi hambini va nyawupe
0: khani mambu a swikombikiso swi tele leswi nga ta hi koka hi wona bya ku vhela a mutsongwana lowu ya jaha loyi upilile ka xifochongo i akuvaleni a pod sirke avatswali omu avakulu vanga swiwoni zwa ku upilile porque vela vafana va swi tswa ku e ndzi fanele ku ndzi ti fihla para ku ndzi nga tsumbuliwa maxiluku likaya na vatswali na vani vigilancia na va tinketela ku xiyaxiya n'wanana va nga wona swikombikiso swo karhi loko mi wona mufana for example a xikolweni a nga hayi wa faltara a tinota ta yena ti kumesa ri ku baxara e xikumbikiso leswa ku ngave talvez a jovem loyi mufana loyi a nghenile ka kuna mafolo o xivochongo hi nga swi vona hikwalaho i tame lomu ka ku a nghena ka maguwa phakati ka ndyangu a lwisana ni vatswali ni vamakabyi xi nga va xikumbikisi xiuvala xexo ma xi nga kuma a vana vatsongo o majaha laa ja va nga xikarawa xa xivochongo o xa tisuruma madroga lama teleku leyi vulaka leswaku ma dependent laha swikumbikiso swo badlukana swi kalukeri munhu a nga wa swi vona leswaku a jovhe wa manyani a swi kona swi humelelaku a nga kahle wa batswa hikwalaho hi vona ku swaku van'wanyana xa vubadlukana mapimo a wulawula muchumu yo ka yi nga yingiseti be hi mivona leswaku laha wu delirari hi vulaku hi xilungu yi nga va xikumbikiso leswaku skaliari a ku badluka na mapimo lowu ku mahiwa hikwalaho ka xivochongo ku mahiwa hikwalaho ka masuruma hi madroga lama teleko van'wanyani va swi kota ku xa va nghena ka ku penga mimhumu mona leswaku a wulawula hi muchumu ya ku a hinkwadrado ni manorma sosiais xin'wanyani xikumbikiso xa hombe ka lojanga xikrawa xa dependencia hi loku yena a jin'wani siku a lakanya swaku ii ndzi lu tsika ku nwa xivochongo ndzi lu tsika ku nwa suruma vhela a swi kota ku tshama masiku mambirhi manharhu maxikama wa luyana a mahaku leswo a kumeka a xaniseka hi ntamu podiseriki ja a komesa ri ku a xukuvala a va ni leswi vulaku i depression a nga swi koti ku gambela apetiti a tshama ni rivozo leswaku kwata streke a nga zwanani ni munhu hikuva a tentarile ku nyima inkwanto a muzimba wa yena a wa ha pfumeli swaku a tshama a nga ni byala a muzimba wa yena wu ti zwa kahle loku na wini xivochongo loku na wini mbangi endaku ka ma tshamaku hi kama a tixanisa titalaku muzimbeni ka yona hikwalaho swi endlaku munhu loyi xa wu xaniseka ha ku va xikarawa hi mutsunile byala xivochongo i nyamuka xa ni ku etlela nga ha swi koti ni apetiti ya ku ga swaku a nga ha swi koti hakuva ya muzimba wa yena u ti zwa khatsi u na byala loko na wini xivochongo entan'wi a swi kumbikiso swi tele ngopfu xa hombi ngopfu ku xiyaxiya for example maprofesori lomu xikolweni va nga swi kota ngopfu ku xiyaxiya va vona swaku laha ku nghenile nala hi nawu wa papa hi le kaya hi nga swi kota ku xiyaxiya swo swa ku laha ku nghenini nala hi nga rivekeli ku vona swikumbikiso lebya hombe leswi nga swi wula laha maxikalaka ka switsongwana hi na ni fanele loko bya ku hi koka n'wanana ya xibegela khani mambo swikumbikiso swi tele hi nge swi koti swo kala khani mambo
5: hi swona hi khensile dokodela bo na hi nga se nyikela rito ya nyambani hi ta tlhela vuyaka Carlos Mula leswi nga te ta loko vatsongwana va nghenile dokodela se a hi kombisile leswaku va titamelisa ku yini ya makaya se va pelile hi nhloko a swa ha koteki va fambaka va psikologo va ni mabulu dokodela hlayile lomu amugangeni lava va ringetaka ku huma hi wihi ntirho wa va sound social
6: a ntirho wa sound social a nga wu kuma sound social ntirho loko hina hi mu fikisela mahungu a ta swi vona swa ku i nxini a nga ximahaku xa ku funisela kambe mhaka ya yikulu swinene ka mapimo ya mina hi leyi dokodela a nga yi bala hi nga nyimeleni leswikulu swa ku a za a susa timpahla a xanuka a vulavulela ku leya ku n'wi khoma na hali la ka kutsongwani torisipipini hinkwento pikeno ku la ku mutsumbula a ku sunguleni hikuva mun'wani ni mun'wani ha swi tiva swa ku wutomi laha hi tsindziveta kambe ku la ku hi ti nyika nkarhi ka ku tsindzivetiwa hi wutomi mamani for example wa ku kalanga na nuna a fanele ku famba a xavisa timanga a makhona ya ku famba a xavisa timanga kambe a ta kuma ku a ta vuyisa papa la kaya ni ncovelo kambe ku laka ti nyika nkarhi wa ku civukisa a matshamela ya vana vakwe hikuva hi koa a nga ta tsumbula ku la ku ti nyika nkama
3: wa ku teka pasta leliya ntsongwana famba kuna lo a xikolweni u likamba swaku inxini xinwani xa ukala xinga lindleleni anga nasho lomka pasta lakwe ikwe kokolaho ingata landza leswi dokodela a hileleta ku so u tamteka umyisa a xibedlela umtamtsetsiya kambe xa xikulu ku muyisa xibedlela leswaku a tintivi ta xibedlela ti hi pfuna
5: swona swona tanihilaha ni nga vuleke kona amhleko mhaka leyi kule yikulu hi ntamu swinene va chota va sirniki lana va chota va sawudi va chota va pejere lava hi vona vatirhi vakulu kambe ta nyika a rito na kulori romau
7: bungile ina kulori mukhachu ava sawudi se va kona seno nyambani ba va german vilankulu ata heka xipitali cha hombi cha lomu nyambani xipitali provincial a lomba mitirho ya tawuda bava jamani ta sangula hi wena loko wa ku kari a tinyiketa lomu ka ku dzaha a swipukisa mapimu a langutela mitirho ya tawuda swini mumahaku mu amukerisa ku yini hoya hoya kambe
8: hoya hoya loko vela a chikela ka muti wa udawo i hoya hoya a swi tiva swa ku vanyingi a va na vatsongo majaha va nga pela ka mhaka leyi kambe a va swi koti ku chikela ntawu chuvala hi va khoma hi li rhandzu hi kasi va swi kota ku va va ni confiance swa ku laha hi nga chikela kona vhela hi ta kuma vutomi hi ta puyariwa hi ta nyikiwa wu sungula kati ya ku hanya a matratamento laha ma kongometana ni droga leyi a mfana a nwa a dzahaku yona loko na nghinile ka xivhochongo kaniwuliwa ku mabyala a tratamento o a ku dhaka kona ku ta kongometana ni droga leyi a nga ka yona ma xiduma forma geral hina leswi hi swi mahaku loko na hi loyi xa a bakinqineku mapimo a pengaku a chikela ka ndhawu yo dawu a xipitali lexi xi mahaku hi lexaku loko xana a bakine mapimo humu internari tenka baxari munhu luya kasi a kota ku nyikiwa mumirhi leyi u tolaka xilungoko mapsicopharmaco mirhi leyi epara ku yi pumba a tsengu ja swidodwani leswi swa madroga lawaya a suruma lawaya a byala leyi lomu khatini ka yena lomu zimeni ka yena mahiwa tratamento leyi ti pode durari mazomeno 10 days dependendo di kasi pode levar algum tempo pode teka xikhati xo karhi endawu ku na ni lava va taku na va nga badlukanangi mapimo na va vona swa ku lava va hi ni chukwananyana lava va na ni mfanelo ya ku bodi va nyikiwa makinini hi mapsikiatra medico psikiatra para ku va matratamento na va hi le kaya kani leswi na va ya ka lava va vitaniwaka ku mapsikologo va ta tsaliwa madiyadiyadiya lomu ka makaritawu para ku va tlhelela ka psikologo para ku va va ni leswi vulaka swa ku materapiya ya ku va kota ku va a tirinarisiwa ku a toloveti luwa ku dzaha a timbangi ni mafulamu yo tala ma u suka ka yena u pumbeka ka yena kutsongwatsongwana lowu i tirhi wa humbi nguva swi mahi u dinyamuka para manziko swi laveka swa ku a jovhe loyi a jaha leyi yi nga lomu ka mhaka leyi i tinyiketela swin'we ni vatswali va tinyiketela hi nga teka madoxiano depende ya kadakazo agora lava va nga internariwa xipitali lavaya ni nga va wula a ntshako loko va huma na vonawu va laveka ku va ya ka psikologo para ku va landzeleliwa ka makonsulta lahi ma vonaka ku ya segmento swi lava swa ku tambe ku ve ni ku pfumela ka lowu wa ku vabya loyi para ku alandzelela tratamento la ya psikolojia zwa materapia porque cha hombi nguvu amakinini manelisima mbaxi zwi lava ku hicica andlondo ya munhu pambe ni ka situasawu leyi a nga pela ka yona a swi kota swa ku switiva swa ku yena vhela swi fanela swa ku a pumba kutsongwatsongwana kala a tsika ku dzaha ente wu tirhiwa hombo mahaku mapisikolo a swi tiva swa ku laha ku badziwaku ka ngangu ku nga ni n'wanana wa jaha wa n'wanana wa xisati a nga nghena nhloko ka mhaka leyi ya ku dzaha ma a timbangi ku nwa mabyala a hi yena ntsena vabyaku ni lava vatswali lava nguvunguvu hi vona va xanisekaku ngopfu xin'wanyana xikati hi na vatirhi harile hi swona hi ku vona swaku a muvabyi ni a nga ka swona maxi a ri laku nguvunguvu ka kamaloya vatswali entan'wu a hi tenderi basa a mubabyi mfana loyi a nga ta tameha nyika apuyu a vatswali porke van'wanyana va kumeka na va hela ntamu entan'wu loko va hela ntamu va nga ta swi kota ku pfuna a n'wana wa yena va nga ta swi pona ku pfuna a xaka ligigitaku ka makonsulta
7: lava taku ngopfu na va karhi va xaniseka kwala ka swibukisa mapimo vanhu va swa majaha kutani vanhanyana
8: ya a mhaka leyi yi nghenile ka majaha ni vanhanyana maxi nguvunguvu leyi nga lisini ka swibedhlele bya hina zonkilomunyembani hi kumeka ngopfu ka majaha maza swi wu leswaku a vanhanyana a va kona va kona maxi tambe hina ni situasawu leyi ya ku a vanhanyana vo di va xaniseka a xivhesi vatswali va nga swi nyiki konta leswaku a vanhanyana a va dzaha a vanhanyana a va tingheneli ka leswi and maxikwe va kona purise emunti importante vatswali lomu xikolweni hi nga ciwiki ntsena majaha ni vanhanyana va kona ngimunta da xivhesi so hita ha dzuka hi mukuma xa wu ngheneli nhloko xa swi karata ku mu daha
7: va nga ri mi nga va amukela vanhu va nga xaniseka kwala ka ku dzaha swivukisa mapimo hi xiyimo xa xipitali xa hombe xa lomunyembani
8: ndzi nga ta wula hi tinumero asi maxikota a nga wula a kolega wa mina loyi ni nga ta na wa gabinet de combat ya droga ka tin'hweti tinharhu leti vala ka lembe hi tindirile 43 wa vanhu maxi ka vanhu lava a metadi wa vona majove
7: N'wina a kota vanhu va ku hlola wongo ga vanhu lava va ta ku na vadzahele swipepukisa mapimo loko mi va wotisa mi ku kasi go fole leko kutani mabyala lawa va mi byala yini va le byo nandziha
8: xivutisi xa xinene xikwa xi hlekisa maxexi va nga vusiwana i vhela ha suka hi swikamba leswi lomu ka ku bula na vona maxi wa swi tiva loko tori ka da jove u wulawula swa yena purike mun'wanyani u wula swa ku a ku vala mina a ndzi nga yi daka jeli suruma ndzi valele kunwa ndzi valele ku dzaha suruma for example ndzi xaniseka ngopfu ndzi a te ni hlambanye swaku ndzi nga ta tshuka ndzi ya phambeni ku wa ku dzaha a suruma maxikwandari du tempo u n'wi tulukela jana na swi mu yaka muzimbeni a to khwa yena a muzimba wa yena u na byala loku na ni suruma liya loku na ni droga liya entan van'wanyana wolava ku fo ya si de repente ya tulukela swilo swa ku yena muzimba wa yena u pfumela kahle loko na nwile xivhochongo or loko na nwile byala endan'wu va ko van'wanyana va ku va kukiwile hi ku swa ku for example lava nwaku a xivhochongo a ku valeni ka swona a valisa ku nwa xivhochongo jove swi kha swi nwa byala swi kha swi da kacha na nga swilo swa ku u ya pela nghozini u ya pela ka nomu wa nghala zvadakadya mashi deposit dali aya sushitara wona zvako akudakadya liko akuhilili ja kushaniseka kungangena
7: izvona murambo wena Orlando Thaula xichimu cha province ya Nyambani hiwa hi madistrict lawa ma kumeka kona makari makaratisa ngopfu mu xaniseka ku hi wona hikwalaka ku vanyingi vanhu va tinghenisela mu ka ku dzaha swipikisa mabimu
2: ndzi bongile a madistrict lawa ma xanisaka ngopfu hi lawa ma tsemakanyiwaka hi xitarato leyi xa Hombe byo lawula hi Zavala, Inyarimi, Jangamu, Mashishi, Masinga, Vilankulu, ka Pambara na hi nga ri vakelo lomu doropeni ka Inyambani konawo
7: lomu swikolweni ma wumba thubyana to karhi ku nga manukuluxani tidrog ma ngani ma nga kona xiyimo xa provhinsi kala leswi
2: lomu swikolweni ha wumba a manukulu a tsengo khwatshi kala leswi ndzi nga ta hula kani leswi a mitirho hakunene hi leyi kumekaku na hi maha ndzi nga wula mitsengo ya 3 months ya traje kani leswi leyi ya majatwalizado hi ta yizwa hi ka siku ka khoo ka 3 tixuli
7: nga yi wula
2: ka tin'hweti leti ta tinharhu ta ku sangula hi ve hi wumba adzoit nuclus lomu ka swikola leswi lomu doropeni ka Inyambani kani leswi na ndzi nga la ku wula ku lomu madistrict akuma hi mitirho ka tiriwa lomu hakusa aka lembe nyingambela hi swi kotile akuwumba a va adivista enumero de 4 por cada distrito en todos os distritos da província de Inyambani ka tiriwa kwa seyo
7: hi rona vayena kulori hi tirha hi wachi la rad mosambique ni kona vayingiseto hi vona va patalaku va hina hi nga bubiwa pawa ya kala masikwana lawa
1: isso na 8:17 hi nkarhi wa ku va hi paluxa tinhlayo leti muyingiseti wa hina nga swi kota ku va hlengela hi tona ka maputsu yi tirhisa 8:31:050:751 Gaza ni Nyambani
5: Gaza e 87:00:51:333 87:00:51:333
7: senu Nyambani nani liya xitlhomanyongeni i selulafone 86 79 59 167 86 79 59 167
1: se ni muyingiseti loyi a yi kungelaka i nga ta muhoyezelaka rixile bula na mani hi kuma na rikwini
9: ku na Alberto Xitiva Nicola Matula Xige loko ni nghena makeni loko u hosi byi lulamile ni vanhu va kona va lulamile loko vanhu va kona va nga lulamanga ni byi hosi bya kona a byi lulamanga ni ku tlangela mavito hinkwala ma nga tlhamuxeliwa hi tindota leti tlhanganeke lana kunene a minchumu leyi humelelaka ya haka mahlweni kwa timbangi ti li kona ti haxelisiwa emigangeni van'wanyani hi va tivaka ndhambi hi xungameta a maphoyisa wi hamuteka kambe ndzeni ka masiku mabizi mazazi munhu loyi a le handle a vanhu lava va tisani va commandanti va va ni tinumeri ta va commandanti a commandanti hambi vo mu cinca la a maputo a tizela ka manyisa kambe a ta commandala a timhaka ta vaxavisi va la matola la hambi vo ngo mu cinca a ka manyisa a ya xayixayi a ta commandala timhaka ta le ka manyisa na le xayixayi va xavisiwa timbangi kambe loko mukhuva wolowo a pfa ku helisiwa va komandanti va swikwadro va helisa timhaka leti sa ku loko a cinciwile a nga ha tuma responsibility bya muganga wolowo ni vuvabyi fugadi ku tala ka vona laha lweyi i munhu wa mina lweyi mi nga mu xanisi mi defendera hume a ya mahlweni ku a continuara hikuva hi dako laha a komandanti mun'wanyana a konta 15 xika xikwadro xo xa xin'we xolexo a kumeka ingaku ve munika reforma swaku ni u ta da kona hinkwaswo swi yencike kona kutani hi leswi yencika swaku swilo swa ya mahlweni hi ku honekela timbangi ta xavisiwa ka tiviwa lomu tixavisiwaka kona va kombiwa va nghena a masquadra majava heti masimangani va haya mahlweni va xavisa timbangi hikuva va tisa ni va komandani ku tala ka vona hi vo va defenderaka ni vadivokadi van'wanyana va maqhinga va timolweni va nga tala va defenderaka swigeveku kha ni mama
1: kensile
5: Kagaza. Alô, Lixile?
10: Alô.
5: Lixile, a Vito, ngena maken.
10: Kanman sunene, akusungula vitla mina, mina Isidro Banse. Ni mohani tiku, shufunza kula posta administrativo de Sudengenja. Nimani tiku, shufunza kula Sudengenja. Alô, mkanto, una mena?
5: Ngena maken, nakumambanzi, ngena maken.
10: Kanmambo, nilosa wa rambiwa, nilosa mwina wa modladori, nilosa ngupu mchalise kuwa mina tatana mhula, Carlos Mhula. Nikuwa mbila kashukwe, mwisho kushiva, shiku yenge kila masiku ya kuhanya, utalikari ubamati para kungwenya, yitika mungu, lumu katikula ina la kagaza. Masuita mwina wa kovidadu, mingala studu, alaneko amfumu wakanga hina porque sosi amfumu waka Gaza ukari ulipete ufungu sati mbangile tibualu wakuluma singweni lumigangini ka hina amfumu waka Gaza upete ufungu sati mbangile tishavisu wakuluma singweni ka hina na verdade isso está acontecendo, está onde parabéns amfumu waka Gaza kambe ukari ufungu sati lumigupuzo wakuna magwala yukami gana maselu la nchunga nyanyanyandu mabareke nga hina lumigangini tudo bem, está onde parabéns mas ati makata centro de Colômbio, kundi ku Colômbio provinciale, indawu leyi tiviwa ku hi mfumo wa ka Gaza. Ati ku la ka Gaza lina governadora, lina secretário do estado, lina primeiro provinciale, lini vanhu vanharhu lava va rhangela ku tiku la ka Gaza leyi. Lava va nga kusuhani ni Baro 5, comandante provinciale akusuhani ni Baro 5. Agora mara a va swi koti ku diliza xikankanka a maphorisa la u mabala ku wena mukhantswa a ma nga tiri ku ta basa va timhaka ta mbangi a ma ta tsimba xitshungu swa ku xi nga hahluli munhu lowu xa ta ku mbangi repito a maphorisa a ma nga ta fika ma kumeka laha Baro 5 laya a ma nga lweli timbangi va ti nga xavisiwi a va lwela xitshungu swa ku xitshungu xi nga hahluli a bazi la timbangi la nuka chayinchayi e estranho e muito estranho a swi tiva swa ku na verdade a mbangi leyi ni n'wini mina ni khoma ku na n'wina ya tivi tanta xikonversa kuwa swipisowas ki vende suruma nakele bairo mina ni khulumaku ni khuluma ni maxaka ma nga mavhizini va mbangi liyani mina ni khulumaku ni vana va nomorelaku ni vana va mbangi liyani mina ni khulumaku ni muxaka la muganga lowuyani kuwa ni mbangi liyani yena n'winyi wa mbangi a tirhi kupadu a bala hi rivita ku non tenho como largar senão perder a minha vida já falou aquela mamana são duas já falou camarunia ya makomunidade já falou quero deixar aquela mamá ou melhor va swi lava ku tshika ku xavisa mbangi mas va loko u tshika ku xavisa mbangi hi nga ta hisiwa hi xithanda moya a ku ringana mfumo i ri wona wu bohaku i lakaka loko mbangi liya yi liya koxa xikendi governadora primeiro secretário da província secretário do estado ni van'wanyani a va tiki ku rhangela provinsa va famba va ya tshama no fa yi sentini ku ni va rhangele ka Gaza mas ku ni lweyi a nga ni poderu ta ku tlula kwalala ka Gaza no fa yi sentindu loko va nghena makapasitati vona a va nyikeli mapaxa va famba va ya tshama ye n'winyi wa mbangi yoleyo a ti ta hi rhangela hi gwala mbangi hi tlhe hi rima hi tlhe hi xaliselana hi tlhe hi phuza hi tlhe hi dzaha no fa yi sentindu agora mi pfula tiqiwunga la para mina na madala mhula va ta fika va hi dula la mi pfula tiqiwunga la para mina na madala mhula va fika va hi khoma hi burisesala porque exa provisa quando você fala sempre está sendo perseguido com processos então não fica bem epa loko ku ni lwe ni nga mi onhela xikreve mas processo submete mas estou a dizer que alguma coisa não está bem aqui nesta provisa Isidro Banse a partir de Xidengele bom dia
5: Nyambani.
7: Sibongile u ta va hi amukela mungiseri senu Nyambani. A swi ta mukeli 8 6 79 59 967.
1: Kagaza kasi ka maputsu ku ni mungiseti oyo. rishini mungisiti kwa mfukeni ya kwezele bulana mani uikuma nolukuni. Haikona atu
7: nyamkile. Nange siku meka sayo senu nyambana kwa wanasea hee kweneta kuhaya hoya mungisiti.
11: Haa gichili waba oo zibongile munga zukuma.
7: Tavitu zole hiku hee wafikota unge na kanzutu wa madota.
11: Ya nzonge na kama dota nzula ko haja ko eh na nzosa baso ko ibili simbe mbele la kuto kilisi na nzula ko eso ko babo amhakali takarata nguvu porque amunlo yizga sona khumba itsala njana nzipe za ko a sempre atirungu ko banga ola za ko amuno aya tirweni aya tira ala ko hola tirasi za yena na tira tirulo loko afa basa wazi tika munanga tana chikwama tetrol watika lo fa ba go tsone tshoma tsa yena fara kola tsa go amhaka ya mbangi amhaka ya droga hina futhi hitira go hina hi famba go hanye yela go fana ma pharmacy a me mira tshi pretana a u ikumi wa le famba tshi pretana go samuna a famba a tsaka pharmacy me mira go yiti tiku se tsaka anga ikumi me mira me he sa ba se ya pharmacy na wana ka mhaka mbangi le hina tsha tsa go mbangi hina hitira go hina furu se le go munu he ya kombe mo tsho go purisi nga ta tsona tshuli le a sta dilo go anga woni amhaka le Aisha dise ivito majestate hina chungu la madara dao amhaka mbange hina taitsi hambi ko shoko yene shoko yene ofa akara la porwa mara kare wa futi vakona ta ko daya ndoko vimana vako eh awala la bana amena awala shoko shoko shoko sha wana uta wa hatene ni sina yena ko fabo uya wala shoko kasha sambanyira ndoko vimfula na mwana ofana ngala ko hi bona vaiva ma ko dzia wo mara kare o dawa wana bana wana wana wana dawa vumana muti na isi wana sha wana wo shale sango vumaka amhaka le aba so me dresa va dise dire chimu prekle no atamana ka ni madai lao ya go ada dikrias ah o mo bangwana wa wena no mona kwa mahadzia o mo tsela tsa nda tsa ka de nda wala ndi pula ndiye dinga na pan le mga tshwana na le brana ma respect ha bo teka pa sa go a re mo ho na fa ba le ja wena ja ke se re is zalanga nya basi ma kete is zalanga nya a hina ba hombe futhi inga ti hosi a hele ke ni le ke na kuma putlo go tsa o mo komono le ya o no mo tsa go ye Oya jwa kamito kamba. Ono mo tsakwena, ono mo nile. Ahi, pa wa ratsa o kamba. Kula kwa tiba ho mana nga bona. Ina ya sine zwi tsabela zwese. Profesa zwi ho le mo nile. Ka kwa nga lo bua tsa wa mo nile. A mo tsi tsabela na mina tsho ku baisa makari ya zwana na zwana sa shanisa zwana sa zaina zwe tsho ku basho sa mo. O ku basho lesa. Ambo a ba gula ku sa kwa go shonipa. Ma tsho tsikela ka hina. Ati soko ta hina loko ho ala lezi ta mara kare wa fotse mama process he wena mana process mo tsara vetu he wena mana so ra fla bo ta hiku e mata ko ah onda ye gya a kona ha motiva ja baba bo a e tsikene ba se ba kumana i group sa ima ha kwa ba se mo kwati kone i group sa loko inga mo group sa le ha be ru wen long a ma dota long kuma mo ba a ma bo se mo ko brazi cha pa ka ba mo tsena mo tsena sa ra mo ba le a hini nen Uta animala wa konesa semete kai niwa ba iga dzi tshita motrisa aganyara yene kuma presa mangetelo kambe yene ha ushanisa kana tshongo henga wana ndi tshidza ma kwaza so mo henyika le tshinha kumaha loko mwana manzi muba onzi kuza na mwana mina na hakai presa tshaja tripunalo mo bele yete tamba khosa prakana o o vhelo kriyaza ah hemena hena ho yembela pata muno muno o ho hena ga nyatira ho shanisa ek hena pita ma singwe hena ba haite mbanje nya uti vatswa tla zwana na hezwi wona ma tshisa o tawo sa ku yini aka mo zoko la haya vako oh hema nanga u mushu nsiku yini wa process rio u ya tshiyasa u ha kala process ya ya tribunal u ha ha za tri manyingi mwe ama ina zwe zwe zwona akona akona zwe stisa akona zwe stisa
7: ibungile bungile ma
1: ini mwinsete amfukeni rishile bila na mane u ikumo na lukwini ibula na mane ikumo na lukwini
12: kulumana ta kulandeng ka ne bardal bardal
1: ison
12: ya ila mushale swa ku avaradza hinkwa ula bangalane ba bula bulaka ba lintiri ni todi ya bula bula swa ku hambana na lesi loko ba lintiri ni matira ka swona tiki ba bula bula swa ku hina tshungu tsaka ko ya tshiriwa kahle kambe mhaka hini mbushaso ka timbangi na ba mingalani mkwini shtubu amukutivi makutiva porku mahani wa mbari ufamu ya siku kushikila kushansu wa kambangu kini mbili mwogo wa mapuisa kolani wapuisa makuona maini ina sinkora vayini kola kushansu wa kambangu usuku ufamba
1: 8:33 kumbexana ku ni mingisi tenga kona
5: ka Gaza. Hello, Lishile.
13: Lishile ba mukhansa, Lishile ra di Mozambique, Lishile va rhambiwa xikan'we na vayingiseti. Karolo xitembe la mudorobeni ka Canja.
5: Nghena makene.
13: Va mukhanso ni va rhambiwa, a mhaka leyi vulavuliwa ka nyamuka yi tika ku kula yona hi yona. Yi tika ku kula mavonelo ya hina vulavulaka hi yona mhaka leyi. A tiko li file. Ni na ku mi nyika a xifananiso xa leswi a swi mahekaka. Bavamula a swi vulavulile a swi veka swi base ku kula ni le soro la nyewana leswi a nga swi khuluma Bavamula ni van'wani varhambile. Na ku khuluma hi xivochongo xa ku tangula. A xivochongo u contained u produto and see na mudara unada so mudara u recipient ya mina mapimo ba vone swa ku a xibodlelani xa xitsongo hi xitsongo vatsongwana a va tinchumu va cinca bodlela va veka lela meyidito kezi leswo se bo nivelara leswaku a vafi va hela a vatsongwana va tikula Mozambique xikan'we na hinkwona va phuzaka xibochongo hi n'wini a tiko la hina ri file ni vuya kola ka timhaka ta xikandzwanini xikandzwanini te a si madirayisi swiki a ni switiva swa ku ni nga tibalisa ku yintimisi ta kona hi huwelela siku lin'wana lin'wana hi rila siku lin'wana lin'wana hi vulavula hi timhaka ta xikandzwanini masi ne aguavai ne aguavan va ka hina o va vanhu va njhani voo a madroga tiko la hina la Mozambique i mugudu i muhocho wa madroga swa swinene va ka hina leswi va wulawuli lava nga ni rhangela hi kombela mfumo u pfala a thapu la swivochongo hi landza ku fana ni masiku man'wanyani a swivochongo swi kalaka swi nga ri kona kasi hina hola ku kolwa loko se kumbombi wili tiku hinkwali ku swi inyanda ibhaka le
5: kanimamfu.

0: wosikola kati wosi tingani mabhizinesi ya michumu ya kudyaya vanana atiku leyi hintisi loko ta famba hambi hi ku famba ku lona kwa tiku leyi se ni bolile hintisi wa kona
1: hi vonela ga wena swini swi fanele ku va swi mahiwa ka siku ku humbetiwa xikarhato lexi kusukela mutini xikoleni
0: atiku leyi a ni tivi a tiku li tsandziwa a mfumo wu tsandziwaku hi xithongo a tiku lo misaveni lowu a mfumo i nchumu xa wumbirhi iri mamajinovo wa xikwembu
1: ina ndzi vulavula hi laha mutini a vatswali va fanele ku maha yini ka siku wa vanana va nga ti ngheniseli kuwa ku dzaya swipukisa mapimo
0: wa tiva ku encini hina vatswali hi kumaku nandzu lowo hina vatswali ha wulawula mina ni wulawulaku se u sinyori dima sesentidojanzidati mamani wa mina loko wa ku onyaku gawuki ahi mamani wa ku ndzi fuya wa ku ndzi tswala ikenziki i mamani wa mina ku ndzi gia mibateri ko dozi yanu hi leswi ndzi mahaku swo ka swi nga munandziheli mati hi nga va n'wanana ya munhu ku ta nghena munhu loyi a nga n'wini wa n'wana loyi a nga papayi wa wumbirhi a ku tsimbisa leswaku n'wana wena a nga biwi mina ndzi nga biweke hi mina loyi ndzi hanya ni ya munhu ndzi siportare vanana va vana va mina hi makamu a tolo loko u za so hi ku ndzi xikomperiwa leswaku wa namorara ni n'wana manyana a wu tsutsumayo swi na vana siniya so hi ku ndzi xikomperiwa maswi xi dya na a swi maheki leswo hi se xitafera hi xitafera le dya vinsin'we ni swi nge landzeli ndzi wulawula ndzi swi landzeleni hi mikondzo loko u ku tiva laha i va ku ta ku i bomba diagua loko u ya tofu ndzi kuma nini kwato va vafana ndzo ti fambela mina ndzi ya kaya a fanele a so va ndziruka wa wona loko byo rhuka munhu hi muti wa yena murhuka hi muti wa yena i problema sero a ti ndzi fonini ndzi fona bava wo mfana wun'we wa kwalaya ndzi ku loko u nga tihlamuleyi u le vhukaza wu xikwadra a tiphosile vhandari kukaza to ti ri vona alipukaza a biha ku ve munhu murhukela hi muti wa yena a ka matiko man'wana ku fana ni joni ndzi nga tira ni bya seji milomo loko ndzi rhuka wanuna hi nsati wa kwandzeni humbeleni manje lomu tikweni la hina ndzi yixisi muto brigada
1: hi bongile khanyana
2: Ina 8:38 minutos, temos que lá 27 e bulana mana o ikuma na alcun. 27 não fiquei nem oi. É cona, tinham que ele.
1: Está no Yamban com a mão em que se tem fiquei, oi.
3: Calmam, bo.
1: Oi. Akuma, o asquadra com o VK, o anel agawan com tanchutis.
3: Ya a tema ya nyamuka hi complex ngopfu swa karata hi ta sola mfumo hi sola a vatswali mazikani leswi byi onhekile lomu tikweni leswo ndzi vula leswo hi timhaka ta yena temo hi establishment penitenciarios leniyani i ndhawu ku nga ku ambangi yi dzahiwa khwatsa nyana a munhu wumkhombo ya muvhalela nyamuka maji loko a huma heleni ya mudzahi loyi wa hombe nguvo a nga hungulangi nchumu xi ya tihava lexi hi to nga hi xi lunghisileku etimhaka ta timbangi uhoti wa sunto i timhaka ta zvipfhuchongwa a zvipfhuchongwa byi vulavulisa nguvu lomu tikweni a byi hungulangi byi no ya phambeni porke a vanhu va hlengalike ka hombe lekiya va gi xava lava hi vambirhi vanharhu va gi phikiza va gi mbeta ku ra xambi zafanari tisoldati endhawu a mfumo wa hina tenke u tirha nguvu u hungula timhaka ta zvipfhuchongwa hi tisini
1: bongile 8:40 minutes swi vena ku lori xikona ku va hi nyika muwale varhambiwa ka siku va va hlamula swivutiso kutani mahona lava nge sedi ya ku sa 1:10 iman
2: i swona kunene hi fanele ku va hi va nyika nkarhi ku va va hlamula swivutiso hi ta sungula kwalano a nyimbani va nga swi kota ku va va hlamula swivutiso swa va nge sedi va yini
4: hi bongile ho lava a ku bonga hi wu hlengelelekiki nga maheka a swi vutiso ko mutale a hi swi zanga khwatsi kani leswi ma contributions na ndzi lava a ku kombela a wu hlengeli ka hina honkheni kota leswi a nga wola mun'we wa

0: wa mwingiseta nga fona leswaku a tirilo nompodi hi u tsikela a mufumo basi hina kota gabinete kota ndzi nga wula a ku sangula a gabinete a yi tiri yoche hi tirha ni swin'wana swikanekiso ku tala ka swona kani leswi na ndzi nga lavi ku susa alisima lamaphoyisa ya hina lomu inyambani primenjini lomu sidadi nyambani ma tirha ku na ni maboka xitifumo yo karhi va hahluleleko a hi mina kota ndzi ta nyikela laha relatory ndzi nga vula hi mavito maxe a swi lombi mina swi kombekisa leswaku va tirha kani leswi kota ku a munhu ni munhu i na ni ntirho wakwe a phoyisa go ya gi ya khoma ku na ni muti wa wulamuli lava va felaku ku ya va yalamula na yi lava a ku kucetela a xitshungu leswaku nga cisimama xiripota loko va vona vubihi go karhi le mugangeni kasi ku hi fela ku hi kuma a wu mandziku gavana na va hina leswaku hi ku hi godola hi ku a tiku gi hahlukile a hi nga mbeli tamu a hi lweni hikwala hi to swi kota hi kona ndzi bongile
1: kani mambo na nghena kwalaha nga wula leswaku hi nga godoleni hi nga heli ntamu a hi simameni hi lwela musambiki wa hina hi lwela ngopfungopfu a vana na vatsongo majaha vanhenyana lava va pelaku ka mhangu leyi ya ku nwa mabyala madroga lamanyingi a hi pfuneni a vana na vatsongo mindyangwini ya hina papayi vamamani a va ticha lomu maxikola ku kheleleni na eumbaneni hi va pfuna nguvunguvu hi lwa ku va nga ngheni va nga ringi xivuchongo laha ku nga ni ko ku komisaraku a ku daka hombe kani leswi a vanana lava va nga pela mbuyangwana hi nga va tsikeni a hi va pfuneni va ya ka muti wa wudahu a inyembani a ka mahospital walk na ni vatirhi lava va nga preparado ku amukela kasi ku pfuna a vana vatsongo majaha lava nga pela ka mhangu leyi kani mama
2: kagaza
3: kani mambu akuwe mu hi rhambile hi ta hlaya xo karhi ni tsatsiya swaku a nyimpi leyi i yikulu ya hina vahanyi tiko hinkwenu hina vatswali hina va tamela tidyondzo ta vatsongwana a vatsongwana ku lagi va komba ndlela nyamuntlha a maphoyisa ma endla ntirho wa wona ha rekela mana swa ku a wu xiki ma xi nga tshikeni a kuve hi parapeleza swi va va swi kotaku na hi va gwela swaku a va emahlweni ni ntirho wa vona hi ku hi va pfuna hi madenusia purke a timbanga leti a ni vula ndzhaku nkarhi ndzhaku tixaiso loko lo mugangeni ku lomi hi tshamaku kona ha va tiva hi matwile maxamada maxi hi nga tshikeni a ku va nghozi leyi iya mahlweni kani mama
4: inkomu ntsetsi wa mina ka marito ya ku gama hi laha ku a tiko la hina ku lava li cinca mabela leswaku a leswi a ku faka leswi i responsibilidad swi le mandleni ka xitadi a loko ni xitadi lexa ku partido le henhla a xitadi xi hansi a partido la tsindziveta a tiko la ku o va lweyi a swi lavaku murhangeli wa partido murhangeli wa xitadi baxa ni interese ka nchumu xolexo o ku ligarela wa ku tiva ku swaku hi wena phoyisa ndzi wena u ya ku a fambisa mhaka leyo u ya dla mhaka leyo ya ku ligarelaku e hambuka lawo ana a xitadi lexo lexi mutlhiweni kwalkere lexo xa ku gama leswi nga vuliwa hi kolega Isidro secretary de state governador lava vambirhi mi ni nga ta vulavula hi partido partido ni ya ngheni ka leswo lava vambirhi loko va nga swi koti ku a provhinsi ya digaza lomu ni khulumaku ni li koho ku fa a tindhawu leti hi khulumaku hi toho leti a va tshiki ku fuma ku nghena van'wana hikuva tiko leli a hi vo ntsena
5: swona hi khensile ntimana
2: hi swona marito ya vugamu ka nga nyika rito wena marito gamu tanileswi u yi torexe 50 minuto xi nyambani a navela ku va tilamisela ku va a yisa mahlweni yin'wana mintirho
5: hi swona hi khensile hi vito la Radio Msambiki Maputo Gaza na Nyambani henhla ka nhlokomhaka leyi ya ku lwisa udzahi lama fole lawa ma pepukisaka swinene majahani tintombi aka masiku lawa hi nga ka wona. A ntirho wukulu u fanela ku va u sukela a kaya ka vatswali vathameli va tidyondzo ta vana va va kambela leswi va tshamiseke xiswona kumbe va sungula ku ngheniwa hi rihuwe mavulavulelo ya vona ku endla mitirho ya laha kaya na loko va famba atindleleni aswitaratwini va fanela ku va va xixima milawu leyi a mfumo u yi paluxaka. Loko va le swikolweni va fanele ku va va yingisa tidyondzo ta vadyondzisi. Hi tlhele yin'wanyani a vadyondzisi va vitaniwa leswaku va nga hlohloteli va nga tinghenisi ka timhaka leti ta ku ba a swivochongo kumbe ku tirhisila mafole lamakulu hi ku seleswo i ku dlaya a tiko tanihi ku vula ka tintivi ta udawu leti ti nga kona seyo eNyambani xikan'we ni tintlhari haleno a ka Gaza. Hi lawo marito hi nga ma vulaka haleno hi ku khensa ni loko va yingisi ti va ta va va kumixa wu karhi aka nongoloko lowu.
2: Ora siroma
6: bava jamani velankulu bya kotaka ku munhu a ku ndzi dzahambanti ka siku ndzi kuma ntamu ka siku tirha
1: vhela hi vula leswaku va wula vanyingi ngopfungopfu majaha va wulawula manyingi maxinga wula leswaku hi leswi swi vulaka ka xilungu swa ku ma preconceived nawe a ntamu wa ku tirha wa ku tiva xikolweni a wuyi ntsena hikwalaho ka kunu ka kunu ka ku dzihambangi ma preconceived andan vhela swi maha swa ku vatsongo majaha wo karhi va nghena ka nghozi leyi hikwalaho ka ku va nwile ama information leyi ya ku ha loko mina ndzi dzahambangi ndzi ta va ndzi ve ndzi fort ndzi ta va ndzi tiyile andan swi leswaku tenki hi swi huwelela ka majove swa ku a mu ta nghena ka nghozi hi swona a wu kumi ntamu wa ku tirha wo xikola wu mutivi wa hombe hikwalaho ka ku dzihambangi.
6: Orlando Thawula Nyambani a ta va amukela nkhuwu wa hombe ngopfu wa ku yelana ni wu kulungele ka siku ya ku lwisana ni ku dzaha swipukisa mapimo ximucato ku ka Mozambique. Sweni swi nga va swilunghiselo swi ta va suka trash laha hi tivaka hi kona trash ka hweti taku ku ta va ni nkhuwu wa hombe ngopfu wu ta rhangeriwa hi premier minister.
0: A mitirho hi ta ku na hi lunghisela hi tele ngopfu na ndzi la ku vula ku hi maheli alasamento hi dia 19 ku ve ni wu khaveli ga bola hi ka 4 wa maxikola ya lomu doropeni ka hina ka Nyambani va mhaka bya torneios quadrangulares i na hi la ku vula ku alasamento oficial hi maheli hi dia 22 le xikola secondaria 12 de agosto yi nga ve yi rhangeriwa hi director de gabinete de secretaria de estado hi ta na hi karhi hi maha a mitirho yo tala ha maha a huwelelo lowu ku nga mapalestra lowu ma institutions a tolo kunene hi wa hi le penitenciaria provincial hi vulavula ni vamakadri va hina lava nga seniyani ka vhiki gegi hi dia 24 hi wa hi le quartel leyi ku vitaniwaka ku i wiri hi bula ni vatirhi va ndhawu liyani mitirho yo tala vhela leyi hi hi mahaku
6: hi dia 3
0: hi dia 3 ha rhambiwa honkeni a khuwu wa hombe wu tanganiwa hi lomu ka doropa ka hina ka Nyambani hi wulawula hi le instituto industrial commercial Eduardo Mangani kota u nga wula wu ta rhangeliwa hi premier ministra mitirho yo tala ku ta ve ni swikinakina seyo ni madishville de moda declamação de poesia swilo swo tala vhela a gabinete yi ta ku na yi lunghisela ka siku swi kombekisiwa ka siku leko
6: bungile na ku lowu timani bungile ku va hi kumekele ka tirhisano lowu wa switichi swinharhu Nyambani Gaza ni Maputo
2: inkomu ngopfu vatirhikulori ni ku va hi khensa ka varhambiwa va hina lava swi kote ku va va ta hlengela ka mabulo ya namuntlha hi sindzhaku muyingiseti wa hina ni ku va hi siya ntsatsiyo ka vadyondzisi mudyondzisi mun'wana na mun'wana a fanele ku va a mi tiva a ntsongwana lowu a mi dyondzisaka loko a mi vona a cinca maendlela a fanele ku va a vindlamileka a va lavetela hinkwa tindlela ta ku va ku lulamisiwa a matshamelo yakwe muveleki kumbe muvoneleli wa ntsongwana u fanele ku va u mi tiva n'wana wa wena loko u mi vona se a cinca a endla swilo swa ku swi hambana ni leswi mi tivisaka swona masiku ndzhaku u fanele ku va u vindlavindleka u va u lavetela hinkwaa tindleta ku va n'wi lulamisa u n'wi vuyisa ndleleni. I nkomu swinene. Loko wa ni ta ma hlayisa hi ta tlhela ve swin'we ka masiku ma landzaka. Bye bye.
6: Hambanini.
7: Papalaza, chato, volta agora!

hi lavetela tindlela varhandziwa va nge seti hi lavetela to tindlela na ku vena hi nga sina tikuma to tindlela leti ku va tindlela teto ti nghena hi tindlela tin'wani a ndlela yi nghena hi ndlela yin'wana uku jiko ku vi ndlela yi jikile Senegal 5 Iraq 0 evandiwe kezer Senegal kasi ku maheke a hi lava anasikanana leyi phe Senegal a hi lava rivalele swinene a hi lava amanyawulawa nga makomba Senegal tolo emahlweni ka mfani lwe Mbappe wa tigwirisa ku gijima mfani lwe futhi mfani lexana vo a loko xiku xa riveka bola seni ya mahlweni xiku a hi fambe aha u salile kutani a va nga na manyawu ku sunguleni baza va twixiwe 3 June mara swikhaliseli swi khawulisile swi enya ku namula 5-0 futhi nahambi hi ma 8-9-084-08 a va chululile all right a hi ku hlete Nicola Mukhavele ku ne Virginia ajali ra ka Mukhavele kutani ra hi nyikanyana a sinale hinkwaswo leswi endla hi lavetela tindlela ta ku fika laha na ka Nicola Mukhavele a tshemba na yena wu a ni mikrofoni vokweni I rinzile.

kutana vula leswaku mzuku ku vekisiwa mintlangu ya jornada la unhlanu na kamune la marambola impikisano wa bola wu beliwaka hi xiyimo xa munisipi wa kumbe xiyimo xa xifundza xa Marakwene haleni xifundzankulu Maputo na ku ve leswo marambola a beliwa kuvangena ka jornada la unhlanu na kamune na ku ve leratolo ingelani a nantswi majampas hi 4-1 mapulangu a b Casabranca 2-1 revoltados a nga ha swi kotanga ku va revoltado lana hikuva a luzile mahlweni ka 29 de setembro hi bola rin'we União Desportivo mapulangu a b memo hi bola rin'we matendeni 2 pazimani 0 Brazil a b ndich hi 8-2 puta fica sócio a marambola kumbe tlawa wa segunda liga wa Marakwene vulavula hi mphikisano wa bola wa endliwa ka Marakwene andleni ka marambola ku biliwa a segunda liga

kumbe nako kutane kumara kwenu andleni ka marambola na segunda liga e mpikastano ibelua ka ishe musha shifunza kutane campeonato distritais ka belua nako na o torneio municipal chap chap lwe yena angata sumetaka kufamba hinkwawo majambo na muntu awan kutane alright ileswaku Nicolau na yena oh Nicolau se alan hi byeliwa hi Virginia lero hi Virginia ntombi ya radio Musambe hi ntlhari leyi ni pfuneke ku tlhaveta tintambu na tihiyala na tipatikaneta tihiyala kutani hi yona yi simekeke leku nilana u ni wanuna la hi Virginia a byela a tintambu loko hi n'wini mi nga hi xati ya ri u ni wanuna la hey alright kutani i mabulu n'wino Nicolau Mukhavele se leti nqungeni kune Mukhavele hi tiva leswaku ka lowu nkama kuni ku ringane bola rin'we senu ka mphikisano lowu nambileswi se beke xitoko xa nkama wa ku sungula Nicolau a nkama lowu mbirhi i ntswini swi hi rindzelaka na koho leswi ngo nghena hi khambi ra ku sungula ha kombela ku xitwisanu loko mi pfumeleriwile ku va mi ri kuma na ko nawu ni va biva mpepo swa ku va mani a ni tlangu fambisa ku yini Nicolau nhlikane ku pheni alright Nicolau Mukhavele a tlhela hi sindzisa hi sina munyamukela lana Nicolau Mukhavele a kusukela xifundzankulu Nyambane

0: Inta yekusala musu vona ka hako ka majala mangala phakati la kuta humelela a majala wa mangata tekwa ka leswaku mafamba maya bela ma tinhlawa ta le kule kuta vachuvukiwa va shopa shopiwa kola va voneka swa ku ti talente vana tona nda hi mana vela mathomo ni mangateko hi vana vela ni matimba ngopfu swinene ni ku ti hinta ni ku va va teka antirhoka vela bola va endla nwinyi wa vona leswaku va ta kota ku vona mihandzu ya swona hi masiku hi rhandza ku khensa ngopfu swinene tlhela hi tlangelisana n'wina radio Mosambi kusukela televizao maorgani komunikasa hinkwawo makona ku va mapangalata ntlangu lowu hi rhandza ku khensa ngopfu swinene hi khensa lava voneleli va nga phambeni hi tlhela hi khensa ni n'winyi murhangeri wa hina president Daniel Francisco Chapo ku va a nyikile eka lavantshwa a ntamu wa ku va va patsana hi ndlela ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi khensile ngopfu swinene
1: Lord Mashava murhangeri wa vantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza loko a ri karhi a vulavula hikwala ka mitlangu leyi ya chapuchapu stali a nyama se ni yana hi nga tshuka hi kanganyisa ni mpunga se a swi fanela ku ve hi endla nkatsakanyo
2: a hineni
1: ku ve hi tlamuka
2: a mimuki
1: ni nyama
2: hayi mavulelo lawa a mimuki n'wina Mwena next neku muka mimuke.
1: Ai muke mlo tsitsile.
2: Kutana ifambeni
1: ka. Ai
2: famen.
1: Intlangu lo tsumuleke hi matimba ko kusinere. Hi vodele a bitlawa hi mbiri lengeneke na ni a matimba ya kuve unwana unwanyana unga humelela. Loko hi tshukile vonile a ntlawa lo wa khumile football club lo ungeneke na ni matimba. Lana uyendike gola kusungula leli yaliweke libuliweke swako ali kumeka mahuphe ndzi dzaka swona leso dina mayenze le gola kusungula ku famtsanile antsangu lana nkhumeni asikoteke akuba a landza a handu lana asikoteke kube ayenza gola ku ringanyisa ku ile xenge swako sungula antsangu nda ho ringanyisini swoso kusungula ile xenge swo mbire kube ni ku beliwa lana kube hi nkarhi nyana ku tsongo antsangu ve u timeka nyana ka tsongo eka sona leso hi vonile nkhumeni lwa swikote ku jumela ave a kota ku veya sindza veta mabalizeni ya dina mfuda pa kuloze a ndzi lo hi teke ku fika aka xiyimo lexi xa ugamo tanihi laha hi tiweke hi kona maritiyo vatlhokanyisi ma vula leswaku mitirho leyi kunene va yi voniseke va pfumela hinkwavo hansi lowu swa fanela ku ve hansi lowu u humelerisa xileswi nakona hi ta vula leswaku i mitirho leyi yi landziwaka na yi landziwaka ntirho leyi chapuchapu a xin'wani hi nga vula ka xona hikwala ka vabampepo hi nga vula swaku a yi lava va tlhawukaneke kambe a va vekanga voko ka hansi lowu va swi kotile ku ve va chaya hi laha ku lavekaka kona ku ve va fambisa ntlangu lowu hi laha ku lavekaka kona kasi hina gemetala ra mitirho ya hina hi vula leswaku mitirho ya radio Mosambiki ku vula ka hina a hi ta ndlulanyana laha hi hlomela hi twanyana munyu wa nyama ni mpunga layana a hi grese kola loko hi sukanyana la ndzhaku ka swona leswo hi ta va hi kongoma ku ve hi heleketa leti yelanaka ni mundiyale ndali nyantumbu hi mutleketli wa hina Nikolomu Kavele hi loyi a xaxameteke leti endlekeke ka sendzela lowu wa xikola sekundaria di xongwede
2: allright khani mambu Nikolau mukena hombe atema xilogo mundial 2026

provinsi ya Gaza dropani ka jai jai insana kamanya uya misaka nyo bankisa milinga tikaza sichi sararu gazi maputu kumekuni nyambane mdivela huwa 27 ka juni 2026 insana ka pekiza nwa bolwa tureyo chapu chapu ya ngatima heka niya postu kasa distritu ya nchongweni postu administrativu kambe ya nchongweni na manisara uchenje na manisara mabuzo shulati na mga zoiti wala kwenye manama kumachira mga nchongweni nasional

0: Mamãe, como é a vida?
1: É Ergueta Pedro Chão.
0: Onde se chama bairro, mano?
1: Quarto bairro, 409.
0: Engaja igual a gente não gosta de dançar muito na cavalo como está se luta ainda.
1: Está se luta com o indambe, logo itaba e chay de gula chaco ai o menino com a mati mata aco ai coloanga coloca com massa e com alimentos aco amata a mata mara manga fik. Se isso ele lhe constitui se aí tamile está se luta massinguini a massinguini maela logo chuca com a chaco a cana me massinguini com ele. Então mati se eu se que tela na o coloca o sol de chaco nada deva manga fik. Então logo engenhe tinha no etela ema Ora, mas se mulher com gana matou o homem, não me lembro que do meu como só com a gana com o tal. Swindwani, só uma Kenya, suete tela, andau e uma e baleca, e logo talent, school, and como só com a andau. Sem school, and para o tráfico, school, and cola bond, andau bond. Vale ver que na sessão na madres de baleca, ele camu, tu manhã não guaco, angana, e a caindo da riva, babado e a plag. Elenga baleca, ela coe, fica e cola, e saca em doiaque, e tama, e nele o atim fula com ele, e sem cola de quem lago babado que tala e mati. Sacama. Shipi mosha viki mkwalo koyo namfula ko elenhla ina tenda ina nchomo ndo mafikela mayehla ku mati shika ka baba lweyo hi tshama kola ka ka yena magama eka matsolo mati ka o makaya ka hina ku ngheneki loko hi famba hela ku nyanimela ka afika makaya mati ka loko wela magamelo mka xisuti se hi tlhela ya tshama ka baba lweyo ta shipi mosha viki la mberi se nyanimela ka afika kaya kuma swa ku mati se mayehlile magama eka matsolo akaya kuna nchumu xinga sala nkwaso swi honekelile tiyindlo nkwaso swi wetetelile mbhalu swivelavela na hile na swoho swi fambile ndhamba ya na nchumu hambe xa ku finengela se nkwaso sweswo khensa xikwembu hi swoho ku ku te project yin'wana fika hi nyikanya swimbewana ndita lwa nga swi kuma swi kumile hi kota ku hi hungulelana hi nghena nyaka loko hi nghena nyaka hi gava ko tlha ko vuya matima n'wana va mateka eka ebu ya tasungulisa futhi phindela ya nyaka ya singula ku gava futhi ku tla ku vuya mati manwana ma mateka ndawu swo swi singula ku byala ka unara mara ina xa ku rima yo rima mavoko mbewu yo leya hi hlupa para hi kota ku hinyikana ni vangane va vizini kan ma
0: aloko vo minyika makungu kumbixana plani ya ku ve misuka ka tindhawu leti mi hanyeke ka tona ti nga ngheneliwa hi tindhambi mi ya ka tindhawu tin'wana mi nga pfumela
1: hi nga pfumela hikwalaho ka ku se hi swi vonile leswaku mati swo swi ma fika laha hi tshamaka kona mara ka a mati a ma kala ku ma fika laha hi nga koho hikusa laha ni mabalaku ma nga khanga ma fika ya dojimile a ma fikile laha hi tshamaka kona maji tindhambi ku tala ro fika ma 3 dojimile 3 a ti nga fiki mara swo swo se ya kholwa swaku loko vo huma ndhambi ya ta hi nga suka hi ya hi laha ndhawu hi tshama ku fana ni swoswi loko o humelela xipfuni xa ku a hi sukeni laha ku ndhawu leyi a yi lunghanga hi ya kuma ndhawu ya xiganga ku hi nga tshama hi nga suka kola ka ku ya xaniseka hi ndhambi
0: lomu mi nga ha li kona nkama lomu mi nga baleka mi ya tumbela tindhambi a ku tshamise kwini a ku tshamisekile ta ku basisa ti tshamise kwini
1: a ku nga tshamisekanga so leswi a hi livanyingi a yi yandzile ndhawu leyo a yo hamba hi xikala swa ku loko lexa ku kukula vanhu vanharhu la ka bava loyi a hi balekele kona hi kota ku swa ku dla bava loyi o hi nyika swo swi yanga naswo kolaka ka yehe swa hina hi gwentanga ku baleka naswo hikuva a swi tsakamile
0: mavabya
1: hi kumanangani mavabyi swi yo kala swi ndlula loko swi ndlulile hi tsutsumela emuntini wa ku daya hi nga xibedhlele hi ta kambeliwa na yehe u hi nyika makini na fomo hina wa xibedhlele hi kota ku hi phuza mavabyi lawa ya ma kumeke mahe ma nga hi kumi
0: Eswona aka swona leswo mi vula leswa ku mikoti ku baleka ha mizanga mukumeni mavadu loko mi tlhelile mi ya makaya swi ndle swi mi endleke swona tela na ka swa ku basisa
1: loko hi fikile makaya yo fika hi nghena ka ku hamba ni mbeza hi humesela swipahlani leswiyana swi nga tsakami ndhambi swibalwabalwani hi zama ku swi hlantswa swi ta kota ku ve ni hi finengela kuma swa ku mbalu yin'wani ku tala hi swi fambile ni ndhambi ni madlelo yako yo sogola ngopfu hi madlelo
0: Eswona a ku veta pfala a hi la ku tiva ka n'wina i swini leswi mi nga kombelaka eka nkarhi lowu mi ngo tipfuxetela hikwalaho ka tindhambi
1: swi nga kombela ku swoswo swi pfala ku hi pfuna mfumo hi ngo kombela ko madlelo hi ku ya hlupheka hi madlelo ku hi swiswo ni maku masin'wini a swi se kota ku pfa hi yo xaniseka ni swoswi
0: hi kombela vito
2: Lourdes Mukeswani Ntivana
0: Bairo
2: ku kumeka ximvungwini kintu Bairo ela nkumeka ka kona
0: ngai tlhamisela ka tsoko xi ta xa n'wina ka va loko mi kuma ni tindhambi
2: kumani na yona ndhambi ve fika hi dia dza sege ku ve ni ku xaniseka lokukulu hikwalaho ka ndhambi hi xaniseke ngopfu ku tlhela ku na ni timpfula ku tsakamiwa kambe ke hi khensa kwembe hi swona hiku kuve ku ni mbangu lomu ngwa kona ndhawini leyi ya tiko la Kindubairo kuveni hi ku tsutsuma ku ya fikela kona ka xikwenga xo xexo hi lana hi nga kumeka ku hi salvara kona ku mati a ma famba hala ni hala a ku ngwana ndhawu funtsi ya ku kumbexana hi tsutsumela ku hi ta fika haleni a ku ngwana bunta ngwana nchumu xa ku xi hi tisa haleni a postu ya hina se hi ya kumeka ku tiko leya la sinda ekola xiqhingeni lana hi nga kumeka hi le kona
0: aka swona leswo loko mi kuma ni ntindhambi mi ve mi kumeka mi ya baleka mi ya tshama ka ndhawu leyi yi nga kumeka ka yona a hi navela ku ve mi tiva swa ku aka leswi mi tumbeleke kona a ma tshamele eliwa ya kona
2: a hi kumeka na ku tsondzoma ngopfu hi ku seke lana hi nga tumbela kona a hali mukanjo ntsena a ku ngwana ndhawu leyi a ku na a xiyindlwani ku na yini se ku kumeke ngi ku tsondzoma ku ve kona ku seke a n'wazi ku ni muti wa munhu a hali ndhawu njhe laha hi nga ya balekela kona
0: eka swona leswo i swini leswi mi dyondzeke swona hikwala ka mfambo lomu hanyeke ka tindhambi leti
2: dyondzo leyi dyondzeke yona ku dyondziwile leswaku ku nga endleka leswaku ndhawu liyana lomu hi tshameke kona ku ya karhateka loko li karhi ku fika tindhambi hi ngi hi nga kuma a ndhawu ya ku lomu mati ma nga fikiki ku a tiko leya laha kumeka kona hi leswi va dyondzeke swona
0: i ntsatsi yomunu mi nga wu siyaka eka vahanyi tiko nakona i swini leswi mi nga navela ku ve mi kombela swona ku ve mi ti kota ku tipfuxa ka nkarhi lowu mi kumaneke ni tindhambi leti
2: leswi hi navelake swona ku hi tipfuxa namuntlha ku hlupheka ku kona swinene hikwalaho ka tindhambi ku ti hi fikelile a ku na xa ku dyiwa hikwalaho ka ku n'wana sungu kama lowu nkarhi lowu yi nga fike wona hi sungula timhaka ta ku landza mun'wana na mun'wana a ta cuvukisa swa ku hi ku hlupheka ka yena kumbe hi ku landza ka yendhambi ku na lexi a ta va xi langusela manzi hikwalaho ka ku tindhambi ti na ku phindaphinda hi ku nghena ni susa ku na lexi munhu a cuvuke xiswona ha hlupheka hi tindlala ka ha hluphekiwa hi timbewu a ku se vona nchumu lexi xa ha cuvukiweke
0: a hi kombela vito mamani
3: Lina Alberto Shung.
0: Bairo?
3: Primer bar.
0: Primer bairo. Shibongweni?
3: Shibongweni.
0: Ai, na vela ku mi dyela ka tsongo xi hita ni xa n'wina mayelana ni leswi mi hanyeke swona eka tindhambi leti ti hlaseleke hi tiva swa ku a lembe leti ndhambi ti nghenile ka makhambi mambirhi tin'wani tindhawu a ti nga ka ngheneliwa hi tindhambi kambe lembe leli ti nghenile i swini leswi mi nga hi byelaka swona mi swi hanyeke eka nkarhi wolowo
3: a tindhambi ti nghenile hi xaniseke ngopfu hi tindhambi enden tindhambi leti a ti nga tenganga hikwalaka ko a ti fambisana ni timpfula ka ku tumbela kona a hi nga le na koho a yo tshama misinyeni hi patsana hi xaniseke hi ntamu swinene hi ntamu swinene manjivoni matimba xikwembu ma ti vonakalisa hi kota ku i maehla mati lawaya ma tlhema ma vuya funtsi ma ta hi xanisa se magame ma fika maehla
0: kama loti nga nghena tindhambi mi sima mi mitshami kaya kumbe mi yo baleka mi baleki mi ya ku
3: hi balekile makaya a ku nga ha tshameki makaya hikuva ku tale hi tindhambi a wu nga na xa ku ta tshama kona hi yoaka ndhawunyana lomu ku nga kumeka na mati ma nga ngheni hi ya tlimbana ko
0: lomu mi nga ya balekela kona ma tshamele eliwa ya kona ya ta wu basisi ya ta majele mamahele ya kona ma tshamise kwini hambi ya ta wu dawu
3: a nkama wa wu dawu a wu nga li kona hi ku xiyimo xi nga ha tshamisekanga a yo khongela leswaku xikwembu xi hi twelusiwani ku ka xiyimo lexi a heli ka xona a xi nga lexa ku tshamiseka manjhe a ku zanga ku na loyi a nga vabya hinkwenu ve hi li right hikuva hi swi kota swo kola hi li kona hi zama ku phendlaphendla kumeka na hi li ku baseni
0: ta ku yelana ni wu basisi a ni tshamisele kwini swikota swi li kona a ni ma yisa kwini mahlambele ya kona matweni
3: a swi koti a swi nga li koho papaya a yo endla leswaku loko munhu a kaza tibanyu ko lana a nga ta lava kona hala a ti rhumela kona hlamba mavoko ko hala a vuya na a basini
0: a mahlambele ke a ma tshamisi kwini
3: a mahlambele ya mayelana ni
0: wu hlamba wu basa wu ma yisa kwini
3: a swi tika papayi a swi tika a swi tika lanu a ni nga ta ku hlamula lanu hikuva a swi tika lanu hi ku leswi a hi talile mahlambela kona a ma tika hikuva ku na vavanuna ni vavasati
0: ni
3: swivanani a swi tika lanu
0: manjhe a mi hlamba ko
3: a hi hlamba bava manjhe a wu nga hlambeli swa ku basa hikuva xiyimo xi nga tshamisekanga swa ku munhu a hlambela a lavaka ku hi kona
0: aka swoho leswo a ni zanga mi kumanyana ni mavabyi hi mhaka mahlambelo leswi ma kama nga tshamisekanga.

0: emissor provincial de Gaza.
1: Em Moçambique, leca 19 horas, em Carocove e Ramba Vanaclor, Antiro Bonifácio, novelas, que é uma Joaquim Zungue, no que vai em Camaung, repelile Vanaclor.
2: Maungu ya Shifunza Nkulu Gaza, nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Lipe lili halosela hika nongoloko wa maungu ya Shifunza Nkulu Gaza ka jambu la 27 ka junyu wa 2026. Kutula 25,000 wabanu wakumekili eka jambu ra nyamunta shpunza shanchongweni kuyawona mikuvu ya shenge shaunaru shakuwa kuni ankuvu wakuja anyama mbina mpunga nzinika ukumisa atitomba nukosi la shpunza leshi. Murangili wa shpunza Nkulu Gaza wala shaku mintiru ya kuwa kupushetiwa lesu shotuwa kekola eka tindambi Shata eta ankarinya na ukulu hikola eka shiranga nyele shishu ngewe ikona hikukula eka shona kashi yenge shata ukusi ambina rihanyu. Lawa ima ungu huita kana wona eka lawa ni mamwani malula msioge chelumukumbisi Bonifasi unovela. Juanki zungeni eka mchini wakuna ulaka uingiseti jinene. Inti isu kuwaka di choko makahe ula vuli isu kukutula 25,000 wabanu ula wakumeke keshpunza shanchongweni na wahuma kambi gangaya kwa mbana ambana ya tiku hambini handle ikatiku shilesu akuvamu gavela lwe wakumeka akankuvu wa unaru wa kukombisa titomba ita shpunza shanchongweni entelelo wankuvu una nakulori wantiru Alfred Muyanga.
4: A melhor está de continuar o tal um tico era nem antes ele teve começar que covati na bela covati engapula mentiro a cá chifunza chanchongwe ne was etan lei é cá secretan leinga le carei começar de tomba tá chifunza chanchongwe dim ele te compõe te traga o cachengue está vrime chengue está co jala nambi co banta tincanju nambi co vá co bentuluá mati nita ufacati na al carei entan celo melano no que enjoa cá secretan leing já co vai começar de tomba tá chanchongwe ne a morangel was chifunza chanchongwe ne lua chamusela aquele só antecatan leng eba yarstima ngufusnane ikona kuva amfumu wa ntongweni swikotaka kuva ukombisa ka vanwa mabenzu leswi swinga kona swinga fanela kuva swi seketeliwa hikola ka timali loko va swi benzuliwa suzette dance nyangumele loko alikaria vulavula ka ukola ra Mosambiki ave ashamusela leswaku eka masiku lamataka handle ka tikomponi leti tinharu ti kombiseke kuva ti lamile ku fiskala sosi tingave ti yengetela kumbe tingave ka timali eka ku pfuxa mintirho ya ku hambana hambana ntongweni kunyimeliwa leswaku kama siku lamataka nakona ku nga ve tin'wana tikomponi ti tikombisa hikwalaho kuva mintirho leyi hi leyi paluxiweke a handle ka tiko.
5: Virão mais investidores aqui a Xangué, porque conseguimos vender a nossa carteira de projeto através da nossa conferência, os que estavam lá presentes, mas também através dos links que nós disponibilizamos. Portanto, esta conferência estava a ser acompanhada de vários pontos do país, mas também de fora do país. Então, estamos satisfeitos, sim. Três, de uma forma expressa, manifestar, até porque um manifestou-se antes até de realizar essa conferência para processamento de água.
4: Marito Yambrangue, ele vai fazer Xangué, Suzette Dance Nyangumele local kariya ntanhlelo wa nhlekatano leilantu eketolo lana antchongweni i nga kari i ukata malani ku va kombisiwa ti tshomba leti nga kari ti binzuliwa eka muganga lowu wa Shifunza Nkulu Gaza kusukela ntchongweni ku ngoma ra Mosambiki ku vulavula Alfred Muyanga.
3: Kani mambo Alfredo Muyanga ku makesimu simanene ka wena ni ka vahanyi kwa wa Shifunza sha ntchongweni na swilitano ndzeni ni ka kombisa ti tshomba eta Shifunza sha ntchongweni ti lanzo waka usikila wazi chanu ni mgevela lwee wangu mwabinzu wa kombela kuwa amfumu unukuna jwalisa eta tenderelo ya tinjela takuwa wakota kulanza ima kungu ya wana ya ta ukusi shukombele shukombisiwili hikompo ningopu Moz Ardromi Seguranza Limitada ulanza ka adi chuma ta uskala eka matiku ya Europa, Amerika, hambina Australia, lava wana velaka ekuwa vanga lanza eta ubinzu la urimi ita uvakachi hambi nini uyaki. Amerika ubowani na ulavula eka nchengletanu ya kusangula ya kuulavula heu komisi titsombata shifunza shanchongweni awulili leswaku kuni malembe ndzaku na vana vela kuva vanga kota kulandza ta mabindzu mu atikweni la Mozambique kambe ka ani swirhalanganya swikulukumba swinene mailanu ni kuva kuni swivhikelo swa ku kota ku valandza makungu lawa na swilitano mukombisi wa mfumo hi ximu xa tiko lomu xifundzankulu gaza tshembisile leswaku a mfumo u ta va u tirha ndzeni ka kuva u relelisa swalanganya hinkwaswo swi nga kona a ku hinkwavo vana velaka ku va va ta endla a mintirho ni mabisimusi lomu xifundzankulu gaza va kuma a ku vevukeliwa jamineto a vula leswaku a ku landziwa eka nhlengeletano ya ku landza ta mabindzu ni ku kombisile titshomba ta xifundza xa ntsongweni ivi xifanekiso xikulukumba swa ku a mfumo u karhi u pfulekile ku hinkwavo va swi navelaka va nga kota ku va hlengela eka nhluvuko. Xitandelo xa le banyeni lomu xifundzankulu gaza xi vilela eku tlula 2 milions wa timetikali ya ku va ku ta pfuxetiwa a switilo leswi swi vonekeleke hikwala eka tindhambi ti vonekeke ku sanguleni eka lembe. Mali leyi yi ta va yi landza a mintirho ya ku va ku pfuxetiwa a tindlela ku va ku na byerisiwa eta mafambelo ku yakiwa ka swin'wana switirho swa nga tindhawu ta ku kumeka kona ava wonile ile anga va fiskali ambine nwani mitiro fana kuva ilenziwa ya kuva kutheviwa a mbunzumukeli la misava. Murangeli wa xitandelo xa banyini a swingeta leswaku a swivilelo leswi swi nga kona mayelana ni ku yakisa matshamelo ya xitandelo leswi i ku va ku ta ndliwa ambirhi ku kota ku vhikeliwa a swikarhato leswi swi nga kona ndzeni eka ku xaniseka eka xitshungu hambi ni ku bangana tindhawu na swiharhi. Abel Nyabanga a vulile leswaku mintirho leyi taka na i landziwa ndzhaku eka timpfula leti ti ginleneke i ku va ku lulamisiwa ngopfu eta mafambelo hambi ni ku lulamisiwa tindhawu leti a swiharhi swi nga ve swi huma eka xitandelo hikwala eka tindhambi swi ya ka tindhawu leti ku hanyaka a xitshungu. Mhaka leyi yi nga ni ku tsekatseka eka matshamelo eka vana tiko. Man'wani mahungu hi taka na wona hi nkarhi lowu ma swingeta swa ku murhangeli wa xifundzankulu gaza a kombisa leswaku a mintirho ya ku va ku pfuxetiwa leswi swi onhekeleke hikwalaho ka tindhambi ya ha ta teka nkarhinyana wutsongo hikwalaho ka ku swilo swi onhekeleke ive hi ntalo. Margarida Mapanzeni Nhlongo a xungeta leswaku ngopfu eka switarato leswi swi tlhavinetaka a swipfundza ni madoropa ya xifundzankulu gaza tindhawu i ta urimi hambi ni ta machapu hi leswi ngopfu swi vonekeleke hikwalaho ka tindhambi leti ti vonekeke. Murhangeli wa xifundzankulu gaza a vulile Martula Wazini loyi a ku sanguleni eka mintirho ya ku tlangela ntshuseko wa tiko lana a vuleke swaku hinkwaswo swi fana ku va swi pfuxiwa eta hukosi xifundzankulu gaza swi ni nhlengelo wa hinkwavo vana tiko. Xiyenge xa ta dyondzo xifundza xa ka Masanjana n'walungu ka xifundzankulu gaza xi vula leswaku a ku hlwela ku yaveliwa buku ka vatsongwana vo sangula xikolweni swi nga ta va swi veka hansi a ntshovelo wa ta dyondzo eka tlhanu wa tihweti na yin'we to rhanga ka lembe hi nga ka lona. Hi ndlela leyi xifundza xa ka Masanjana xi amukele xipimu xa 1000 wa mabuku ya ku va ma phakeliwa hi mahala ka vatsongwana ntsena eka vhiki lo rhanga ka Junyu hi nga ka yena. Rene Bila wa xiyenge xa ta dyondzo lavantshwa ni ta wuqambi xifundza xa ka Masanjana a vula leswaku a ku va buku leyi hlwelile a ku yaveliwa kumbe ku fika ka muganga lowu swi yelana ni ku tsondzoma eka ta mafambelo leswi endleke leswaku va ntsena mpfhuka lowu swi koteke ku va a buku li fika ka xifundza lexi xa ka Masanjana. Bila a tshembisa leswaku a mintirho ya ta dyondzo leyi fambaka hi tindlela tinene hikwalaho ka ku va a ku sanguleni ka lembe xiyenge xa ta dyondzo xifundza lexi xi amukelile a nseketelo wa 1000 wa mabuku ku va ma yaveliwa hi nhlangano wa matiko ya misava ya ku seketela ntantsongwana UNICEF. Munikeli wena wa maungu ashungedeswa kukankarulo mabuku lawa makari mayaveliwa eka shkolwa inkwasu.
6: No início do ano, a transportadora que trazia o livro ao distrito tentou se fazer ao distrito, mas por conta da questão da intransferibilidade não foi possível. E também tivemos a situação de alguns agentes econômicos não puderem se deslocar aos pontos onde têm obtido material escolar.
3: E Marituya René Bila, wa shenge shata jonzo lavantwa nita ukambika matisanjana awulavuleke hii kuwa shungeta suralanga nyalishu shungewe kona usangule nika lembe shakwela na nitimpula iti ngeneke shutonzo mseketa mafambelo ya shutaratu kuwa aboku li fikisi waka mugangalu wa ngwalungu kashpunza mkulu Gaza. Mungu setu ranzake leka zana voraj na 10 minutos 39 segundos. Hika nungulo kwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza na yama kumu. Hivulili kati nkulu makale shwa kuunchongwe ni alika nkuu kulu kumbasunene wa kumbisati tsomba. Ita shifunza leshi handi kale shwa kuna nkuu wata mitlangu ya utisa miri. Hivula vula nkuu wabola la mnenge chapu chapu. Eko kumeni antutu na naklori wantiru Nikolao Mkavele.
1: Kunene Bonifacio Novela nkumi football club elo yadikeke mugwela loyi antla wa Dina football club hi mabola mambiri yakuyanguliwe elimwe kampikizano chiwaka chapu chapu nga mpikizano wa kuhungata longa endleka ka ntsendzela wa xikola secondary ya Tshongweni enhlangano lo hi lo patseke ni minkhuvu le yalana ka ni festival di karri ni mpunga leswi swi ndundzeliwa ka hi xifundza xa Tshongweni na kona swi kombile kuve swi katsa ni kuve swi tiyisa a letitirana ka ni una kulodzi eka mintla wa hinkwayo na kona kulungisela makungu ya kuvelu ku ampikizano lo tava usungula hi ntsimantsima a mintla wa itava itsamsekile hi la kulaveka ka kona tanile vuleke kona nkumini football club lo ya beke dina mo mabola mambiri ku heleni ka ntlangu muthlokanyisi wa nkumini football club Antonio Kumayo helu ya tamseleke leswaku a ntlangu uve wa risima ngopfu swinene na tamsela leswaku a ku humelela ka ntlawa wa yena swi yela nini ni kuve va beli va yena va twisisile le swi avadzweleke ni vugwebeletwi ava leleteke kuveni vayendla hinkwaso aphakatini ka ntsendzela wa taukhabelebza bola
7: dina moema ekipa ya ku hitivana na yona hibela na yona sempre trainer na yona matatika hinkwayo ya yona amativa entao tiviki hi tundela todas as forces intended ya ku ashogule hi ganya
1: Hitler ringwanyani a muthlokanyisi wa Dinamo Football Club Christian Siu Thomas a vula leswaku a ku humelela ka ntlawa wa Kumini football club in leswi swi endlekeke kuve swi pfumeleke hikola ka kuve a hanzu hi lowu u humeleleke na kona vula leswaku ntla wa Dinamo football club i ntla wa lowu hakunene u ti kombeke na kona u endleke ku hinkwaso kambe hinkwaso swi vuye swi humelela kuveni antla wa nkumini football club i lowu humelelaka na hambi swilitano a vula leswaku a ntshimantshima ni nhlokomhaka ya mpikizano lowu wa ku hungata u chiwaka chapuchapu hi lowu yelanaka ni kuve ku pfuxeteliwa na kulobye na a nga vule leswaku hi ntshimantshima ku fanela kuve ku cukiwa a handzu a hi longolokeni ni marito ya Christian Siu Thomas
8: jogo leya dina muni nkumini beluwini Bave e umbir lava wana vachangana e pakati ka kampu toki veni mafazi a hina a parti la defensiva mas a kumeka humelela a ekipa nkhumini a ni na mchumu ya yinyingi ya ku tala no ve ni ku khensa ka a initiativa leyi nga mahiwa ya ku i pasa majove la district la Tshongweni parabens kanimambo ra ekipa nkhumini
1: Low impfumawulo wa mpikizano wa kuhungata chapu chapu lo belwe kenya muntla leka tsendzela wa xikola secondary Tshongweni lo katseke ku humelela ka ntlawa wa nkhumini football club ma bola mambiri mahlweni ka dina mu football club mintiro lei na ikatsa ku vei patsa makesi musi ya nyama ni mpunga la undundzeliwaka hi xifundza xa Tshongweni
3: a nyama ni mpunga Karimambu Nikolao Mkavele hima ungu lawa hegemeta kula ninzimana ya mahungu ya shpunza nkulu Gaza mahungu malula msiwa ketilu mkumbisi Boniface Novela kamchini kuwe na Juanki Zungeni vangu la hape lili ajajam.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

0: Iganti hosi amsawali Iganti nganga Igani la buganya Eba Adefo Loko lukara la kusui papa Ininganga zikwe munu kongu inke Amunu ni munu lo misawe ni la hanya kukona Ina ni telefon Kada kwali teo seo telefon Le telefon aiketi kama mbangu wazuzo epizi Kote oku kuma le chikoto ote roma Loko yo ngengengengenge Fai Mazuzo le Adefo Kutanza ni vanu lava tipondo takutala papa inzo mtela Nilo kwa fambala ankeleni
1: Ewe Ewe
0: Wote kala kumwana kuluwa papa ina ni malia inyingi Ichula nile simu sa Nuko afamba la nkele Aku ewe na udefo ninge Ewe na udefo ninge Ewe na udefo ninge Yemba wa hadefo Yoku yu nge nge nge nge Yiku nge Si ati pondu taleno Baka kakulu hoko Hoko machikoko ya beka Giwa misawa papa yu Adefo Loko lukara la kusini uzioni neni urongo kikumi Pila pila ni usiku lo mchilungwi niseva kulumela vanu wa misava Anza ulu loku waya kama uzioni ni saati wa wena katale Bebo na wamfulula marombo papa ye kukongela kai hofa sawa Wako shonya matiko kuru He papa ye Angoma kama lu Anga tika ni chile vuchi gamala Ewe Fumili matiko wafuma Chiko lwe anganzi woni
2: Saka mina kala
0: Outisani lava, Kongela kuna unzo kutela papa yuwe Akulevi zamani wako

0: Bagijano. Hina iba Radio Msambiki. Hi vafumba vanwina, hi tirisana nwina, hi tlhelo la maka leyi inga humelela la ni Gijani ya ndambi ale inga i vona hinkwerhu. I malaka ka nga i vona ka ndambi. Hinkwerhu hi voni ndambi. Se namuntlha la hi ta bula mayelano ni ndzima leyi ya ndambi. Mun'wani ni mun'wani a bala leswi a nga swi vonisa swona. A leswi a nga pasara swona hi ndhambi, a leswi a nga hlulisa swona ku za khupuka. Mi ta rivala mina ni mucopi ha swona. Mina ni mucopi ya kambe namuntlha na ku fundisa xicopi. Va ku va copi lani ku ni mucopi lani a ku na mucopi kambe va ta humelela. Se a ndzima ya hina hi yoleyo ku ta hi ta bula mayelano ni xikarhato lexi hi nga ve na xona xa ndhambi. Mubala na Primera Pessoa, mina ndhambi ni yi vonisi leswi ni ndluleliwe hi leswi ni ndlulika leswi ni leswi ni leswiyani. A ku va ke hi hamba radio xikan'we mayelano ni xikarhato lexi hi nga ve na xona xa ndhambi. Swin'wana a ta tlhatekela na kulori Nicolau Mukhaveni.
1: Lorentino Pedro Parroque ina hikumeka lana swanga radio Msambiki kusa radio nalo nalifanela ku veri tshunela kusuhani ku ve hi tata xusha swinwe akuve mi pfula xikhoma moya ntsena mi yingisela radio mi nga li voni kusuhi leti nga ti ta mi wungarhela a hi swi vona swa ku a swi nga na risima risima ku ve radio nalo nawu li tshunela ku ve li ta wungarhelana akuve mabulu ma ta va ma endleka kusuhani hi tiva swa ku ka siku i swini leswi hi swi endleke. Mabulo a hi tiva hi kan'we xihlayahlaya lexi vulaka swa ku mabulo ku yini hi ku yakana. Se a ku yakana ka hina va kona vamakwerhu van'wana lava va ha kumekaka va hanya ndzeni ka swona swi nga ha endleka masiku man'wanyana malembe lama taka kusa leswi ha yi swi tivi kumbe xikwembu xi hi bala yini swi nga ha humelela masiku lama taka. Se tenge hi tiva swa ku loko swi ta mundzuku swi ku nghindi hi li yini ha swona ke a hi ku dyondzisana ka kona loko loko mundzuku va ku a hi sukeni ku salana swa ta swa ku hi nga ha kanakana swona ke kambe ku ve leswi hi swi tiva hi tlhele swi hanya ku laveka ku ve hi xuxa swin'we hi bulisana swona ke. Se a hi navela ku ve hi le xikan'we ka mabulo lawa ya hina ya radio Msambiki ka siku bya nyamuntlha kola kanisado hi vona va mamani haya mi vona swa ku mozo mi yo kwata indlala so
0: alezi singale para hichina ala hayi kuna makonkurso kuni tinguvu kuni makaderno ende inje muta china
1: hayi la ku china xisorhani phela
0: ah
1: e china xisorhani sona eta china kumbe nga ta china kuni tinguvu la lava nga ta china ku tlulisa mpimo vho swa ku hey vadzukuta mpela xisorhani sona mparuki eta swivona swa ku vata nyikiwa nguvu
0: mulamara benda mulava yini kambe ta swona hi nkama wa kona a loyi a nga ta cina a ta famba ni tinguvu namuntlha ayayaya
1: namuntlha mpela yi ta va yi suka kambe ku ve hi ta sungula mabula hina Pedro Mparuki a swi navela ku ve hi tiva aka ku ve hi nyikela a hosila hina a ku ve li vula xo karhi a ku pfula ka xitichi xa hina xa nyamuntlha mu yingisela twa ku rhandzeka a tivi leswaku nyamuntlha hi kumeka le kanisado a Gijani a ku ve hi bula ni vamamani va hina ni vabava va hina ni vamakwavo va hina lava va hlaseliweke hi tindhambi ku ve va hi nyika katsongo a ntokoto wa leswi swi endliseke swona ni ku ve hi tiva swa ku ka siku mundzuku hi nga ti vhikelisa ku yini ni ku tiva a mahlulelo ya swona swa ku ndzhaku ka tona tindhambi leti i swini leswi swi endlekaka hi ta kombela a chefe da localidad wa hina paroke ku ve a byela vayingiseti xo karhi a ka ku pfula a mabulo ya hina
0: impela ke na kulori Nicolau hi kumeka lani kanisado a Gijana a ku va hi ta bula ni vahanyi va muganga lowu mayelano ni ndzima leyi ya lisima ndzima leyi kasi hi fambelanaku ni ndhambi laha hilaha hi tivaku hi kona ku ve ni ndhambi lomu tikweni ndhambi a leyi yi nga voneka hweti ya janeiro kala marsu lani i nga ve ngumbungumbu miti nyingi yi kumiwe hi ndhambi leyi ka mabari ya ku hambanahambana lomu Gijani i nga ve hambi hi tindhawu tin'wani kambe radio Msambiki ka siku leri ra namuntlha a khetile a Vila do Canisado, a Covaca Sini, Vahani, Vanda Ulei, Itapolisa Navona, Vula Umboni, La Inqua, Lesavangasiania, Lesavangasivona, Mailanu, Nishinkanka, Leshi, Shandambi, Tani Langava, Icona, Nakuri, Nicolau, Itanikela, Tatana Novela, Chef da Localidad, Ienam Rangelo Localidad, Dilani Gijana, a Covaca Si, a Fulamitiro, Nicobala, Shinguani, Shinguani, Kalesi, Gijana, Angave, Sona, Kankamolo, Wandambi, Alo Satan.
2: Kan Mams Nen, Vitu Nineli Novela, Numrangelo Fumu, Ishimsha, Localidad, Kansado, Ilagula Marja Kensa, Karadum Sambik, Kuvaka, Damulana Munta, Saule Kutatira, Kam Gangawai, Nawale Kansado, Kutua, Legusuwe. Ngozilenga ya umelela ya kuwa ngenelu indambi. Mjanguini na lemasinguini. Kunene ngenelu indambi. Dia 15 de janeiro inkaru wa 22 horas. Sa ungena ndambi mintini ya ina. Lani intima ntima ingavona leswa kundambi. Se itanganisile amganga wa inawale kansadu. Dia 16 inkaru wa 11 horas. Iventikelu wa ukulukumba sunene kava anyitiko. Kuva ingenelwa imati etindlwini mazama kuma altura la kufika ka 2 metros ila amnga switwisisa ka kona loko mati mazama ngena ndlwini makuma altura la 2 metros ka indloleyo aka hasala nga nchumu swibya hinkwaswo swa le ndlwini swi onekile se iventikelwa ukulukumba ka vanyitiko hambe loko hi tiva leswaku hi ta ngenelwa endambi Tani kundambe aina ntiso yingenela ko yakanakana xitshungu xiswikotele kuva xibaleka ndambi kambe vanwana avaswikotanga ku baleka ndambi swenje leswaku vata ku moya ndambi vale mjangweni hikola ka matshamele ya kunalo ku mfumu lulamisile ati ndawo ta kuva hibalekela ka tona ta kufana na lentomanini ximvongweni na leka javanyani ha hinkwa vanyitiko vanga kota kuva va balekela ko sena vanwana vangenelo endambi valikola vanga hakoti ku huma 70 wa ukulukumba ngopfu hi ndambi leyi hi lahlekeliwile hi swibya swa hina ku katsa na swakudla swilo hinkwaswo swa lisima leswi munhu a nga na swona hlayisa ndlwini se hikuva ndhambi yi nghenile ndlwini a ku hulukanga nchumu hambi lava nga kota ku va va baleka va ya ka tindhawu leti ya ti chiwaka swa ku mazona yi sigura a va kotanga ku teka swibya u nge swi koti ku baleka ni swibya swa wena o kota ku tamela switsongo ni mapasi ku va kumeka ya tumbela ndhambini se i xinyimu lexi hi nga ka xona ka nkama wa sweswi mhaka hina ya ha le ka ntikelo swinene tani ku ndhambi yi nghenile hi janeiro ate sweswi hi kondlula tiweti tinharhu mune a yi se vuyelela hi fika ka xinyimu xa kahle swi za swi fikelelaka ku fana na loko hi nga ngheneliwanga hi ndhambi ka ha na mavhestijo ka ha na swikombiso swa ku khanya ku himpela laha mugangeni wa hina hi ngheneliwile hi ndhambi ku nghena mindyangwini ni lomu ka mintirho swa voneka leswaku a yi se va ka xinyimu xa khwatsi ya na ntikelo swinene ndhambi ngheni mindyangwini le masin'wini ku neteleke hinkwaswo kota ku hina vahanyi va Localidad lela kansado hi wu nyingila hina hi hanya ku rima enta mintirho ya hina ya wurimi hi leyi nga kumeka yi onhekile hi masiku ya janeiro ma hi kuma masin'wini ko se hina a mavele lawa kusukela ka fevhuriri ni marsu se hi kumeka ka hi le kusuhi na ku tshovela a hi tshovelanga nchumu hinkwaswo leswi nga kumeka swi le masin'wini swi fambele na ndhambi hi le ka xiyimo xa ku xa hi tikela swinene mfumo a wu le ku bukeleni ka nghozi leyi nga hi humelela swi kona leswi mfumo u nga swi kota ku va u va kusuhi hi ku pfuna xitshungu kambe hikuva hi ngo ngheneliwa hi ndhambi xitshungu xi nga ngheneliwa hi ndhambi hi swilo swa ku va hi pfuniwa hi mfumo hi ku phakela a swi fikeleli laha ka ku va swi ringana hi mfanelo swa ha tama swa ha ri switsongo swa ha tama swi nga hi tlhanganisi hina tanihi vanyitiko se kambe swi kona switsongo leswi a mfumo kotaka ku va u hi pfuna hi ku hi pfuna hi swakudla hambi hi timbewu kambe sweswi ni nga hlamusela a swi hi ringanisi ku fika lani hi navelaka kona swa ha chota leswaku u nga tlhela u engetela matimba ku vanhu hinkwavo lava nga ngheneliwa hi ndhambi va kuma ku pfuneka hi nga hlamusela leswaku ndhambi yi nghenelele hina hi nga la dropeni ya kansado kambe hi mhaka matshamela ku ndhambi ko tlala ni nguva ya timpfula swi endli leswaku handleni ka hina va kansado ntse a district line hinkwala la gijani li le ka ntikelo swinene mhaka ku na lomu mati ma ka ma nga fikanga hi ndhambi ma fikile mhaka mpfula yi ngana ya magindlambeva entao masimu ma kumeka ma onhekelile hi leswi endlaka mfumo wu cuvuki hina ntse hi nga ngheneliwa hi ndhambi uchuka fundi ni vangwani lava nga handle ka dropa lava ni vona va nga xanisiwa hi timpfula ta magindlambeme ka khambela ku sungula hi vona leswaku hi leswa swi hi ringana ku va hi nga hlamusela swona mayelana ni xinyimo xa ku tika lexi nga ndlulaka xona na swoswi swi ya ha twa ka ntikelo ya swona khani mam swinene
1: kambe marito ya murhangeli wa hina wa lomukanisat a ka katsakanyeliwa hi ku hela ka wona mayelana ni leti telanaka ni a tindhambi leti hlaseleke hi marito ya murhangeli wa hina hi ya twa leswaku mpela hi ve hi hanya anghozini hi ve hi hanya eka mahlomulo hi ve hi kumeka hi hanya swilo swa ku tika ngopfu swinene swilo leswi swi hi karhateke swilo leswi swi endleke leswaku hi luzekeliwa hi swilo swinyingi inaka eka ku luzekeliwa loku hi la ku tiva ka n'wina hi mabulo kasi swi ma hisile kwini a mapasi a hi swi kotile ku teka hi humile ni swilo swo karhi swi ma hisile kwini mamahele ya kona Pedro Mparuki ngako a kusuhani ni mamani mun'we ku ve a ta veka vumbuni la yena ra leswi a swi hanyeke ku nkarhi lowuyana a hlaseliweke hi mati lawa ya tindhambi lawa ma teke hi kola ka timpfula i swilo leswi swi nyikeliwaka hi ntumbuluko hi ta ku yini ke kambe i swilo leswi naswona hi fanelaka ku ve hi tiva ku hi nga ti vhikelisa ku yini ka masiku lama taka Pedro Mparuki ngaku kusuhani lano ni mamani mun'we u ta hi byelanyana katsongo leswi a nga hi byelaka swona mayelana ni vumbuni bya yena
0: mamana akulosa nkarhi lowu hi lava ku tiva ka n'wina kasi swi ma hi siku yini u swi voni siku yini
3: lixile mina ni mamani Alegria muhanyitiku ka xifundza xa Gijani ni koho hi ku khensa ngopfu ku fikeliwa hi varadu va ta va ta hi chavelela mayelana ni nghozi leyi i nga hi endlekela atikweni la hina la Gijani ni khense hi ntamu ku mi hozela hina hi byeliwile kusukela loko ku ta ve ku nghene janeri swa ku mati ha hi nga swi tekeli tinhlokweni eka ha hi wola ya dojimili 20 doji ma nga nghena ma tlhela ma hi fikelanga ku ri swa hi vangeni ku tilunghisela ngopfu hikuva hi vini ku ha ya 20 doji a ma nghenanga ya 20 doji a ma nghenanga kasi loko se swi ku dia 15 ka janeiro hi yingisela a primeru bayiri hi kuma swa ku se yi khwelile hi ma 20 doa zora se hi swi vona swa ku xikanganka lexa ndhambi impela xi fikile a segundu bayiro ka hina loko swi kuma wo yi tora na ya ha belela tindleve leswaku hei phela a lava lise ma nghenile loko se hi cuvuka munengeni heyi a matise ma kola kusuhani a ya ha gwentanga ku teka lexiyani ni lexiyani hikwalaka ku hi te na hi swi yeyisa masiku ndzhaku hi ku ha hi swo swa masiku swa ku ma tala ma huma mukoveni hi tlhela hi ma vona swa ku hi lawa mukoveni kambe ma nga hi fikeli se ni wola wa ya dojimili 20 seji a yi kotanga ku humesela swa ku tala madokumentu yo kota ku khoma lexiyani ni lexiyani hi ku a hi te na hi swi yeyisa se hi kholwe hi ku vona swaku primeru bayiri dia dza sejo kona va batinyanda va bala swaku heyi dia kizwa kona va ku phese hi khwelile se hi ya sungula ku tirhumarela na ku ve ankama se a wu hi fambelile
0: inake vamana Alegria mu luzekeliwe hi michumu yinyingi
3: hi luzekeliwe hi michumu yinyingi hikuva a ya ha gwentanga ku teke ku hi te na hi swi yeyisa leswaku a ma nga ta khupuka hi ku hi dya i doximili 20 doji hi ma vonile ma tlhela ma tlhelaka laha nkoveni
0: inake ankama lowu mu nga suka se mu khwela mu huma amatini mu kongoma ikwihi
3: hi lave ku tsutsuma hi kongoma ntomani hina va ku tiyalisa hi kumeke hi khwela kwalomu mundyangwini a tihenhla ta mari ta tiyindlu ta maribyi lava va nga na mapulaka va hi pfumelela hi khwela lava mathayela va hi pfumelela hi khwela hi zanga hi veni ku tlhelisana se van'wanyani lava nga handla loko va biwe ndleve va swi kotile va tsutsuma va ya ntomanini van'wani va ya Javanyani van'wani va ya ximvongweni va tsutsumile va tibalekela
0: a ku na lava nga tekiwa mabondi
3: va kona lava ku tekiwa hi mabondi hikuva a mindhambi leyi game veni mpfula ya yikulu se hi kumeka swa ka vatsongwani se va sofrera henhla ka mapulaka ya swilima va tinyimba se ku veni mabondi lava ma nga xamiwa swa ku ya kuru xivermedlo leswaku ma hi teka ma hi vekisa a tindhawu leti a ti nga na ndhambi ku fana ni ntomanini ni 7 April ni majavanyana
0: inake hina mamani Sofia mamana Sofia u swi voni siku yini loko yo suka yi tumbuluka ndhambi ka masiku lawa hi nga ka wona u nga swi mahisa kwini
4: a wu xeni radio Msambiki hi na ku khensa kukulu ku hi fikeliwa hi radio mpelampela hi xaniseke ngopfu hi ndhambi leya swoswi purke a ndhambi leya swoswi yi ve yikulu hi ta bala swa ku yi ve yikulu ku tlula tindhambi hinkwato hi hlupheke ngopfu hi khwela henhla ku na swidzedze swa timpfula ni timoya a vatsongwani swikoxani lava nga kala va nga kotanga ku baleka va xanisekile hakunene maxi a hi soli mfumo a mfumo u bili ndleve maxi kikomu hi nga va hanyitiku ke hi ha landza swa ku a hi nge suki ka tiku leli Ikuza itolovelile ndau le ngwa itolovela para usuka kayo swakarata. Iri makolo makutiva swakulo kujikwa senu utakuma xibanyani ujikwa senu utakuma lexuvuya na sho. Ndau munthu waka uphemba wahlupa. Munwanyani wa swilava kusuka mai swakata suka njani hiko laka ku angana ma angali na wo matimba yakatati mahela xintsongani ndau ni yoleyo. Ndau akumeka tshama le hiku sindziseka swaku xintsongani nga xikota hi xoxixi. Loko senta huma ni aseno ndani ama hisa ku hi.
0: Ina ke mama na Sofia, vakona vati vako vanga vuya valuza utomi hiko laka ndami.
4: Vanyingi vanga luza utomi hiko laka ndambi vanwanyani vakumekile mabondi vanwanyana avakumekanga ni nyamutha ni leswi valahlekile. Hai vativi kumbe vayofa kumbe vafambeni mati kumbe vakwika i vanhu vaka vakumekanga manje vanwanyani vakumekile. Vakumeka emhaka muni kuna leswa mudidla inga swibyala kola ka ubandekana mina kuna vanhu vambiri manga khipiwa vako vanga fika vatshekela vatlakuluwa hi mabondi munwanyani vamukume na hele utomi munwanyani ayaya hele utomi a xibedlela ntomanini
5: a swifuyu
4: ha a swifuya ninge hi bali swifuyu swifambe ngopfa baba a swifuyu vakutala vahasala nga xifuyu anga velweye anga konsigiraka ana mapimu yaku na swihumesa lweye anga kala anga konsigiranga ku humesa hambe xa xitsana na nani xifuyu anga hali na xoho
0: hambe hi patu misanzi kumana lowo
4: a patu funzi lo ha li fambani mati a huka na bali xofa ba xa xikuya matini a xina ntama xina matimba akuna munhu lwa nga sala ni chumu.
0: Se i jonzo munhu unga ikuma mailano ni xo xikarhato lexi.
4: A jonzo ni ikumile impela swa ka mfumo loko uku he a hi fambeni i fanele hi famba. Mashi lexi ni xitivaka vanwanyani avakonsigiranga ku huma hiko laka ku mali ya kusuka laka para famba seyo anga na yoho. A distance le nga na yoho para hala hi tumbela ku ko yile henyana hi ku famba munenge swa hlupa. Tenku ukuma nyana kwa likeri koze yaku utakwela movo uchopelo aseyo. Semu mwanyani, shosha madishperezi, shoko manjiki mwanyani, haku nene, ashi lavili kuchopela bole ya famba. Manji ukumeka shoko amali yaku kwela, atulela seno aiko. Say, loko alima elani na mina, anikombela leshaka, haku nene, mfumu pili manji ui lavela shitala, wa anikoseni enlasi. Uthela uzama tindlela swa ku lweyi akala kanga konsigireki kuve wa swilava kunenene ku atsama seyo umuvekela xitsongani leswa ku uta pumba swinwanyani swa mailani ni ndambile porque vakome zvimbanga swilava ku tluletela mashivanga swikoti
0: Nicola Mukhavele ni vaingsedi kasi babhulu lawo henga makuma na mamana Sofia muhanyi wala ni gijane mailani ni xikarhato lexi xinga humelela xinga xivona vanga xihanya mailani ni ndambi ya lembeleli janeiro kala fevereka kala marso ka lembeleli Nicola
1: kunene ku vulotisile hi marito lawo hi matwaka hetwa swa ku kunene tindambe ti hlaselile kunene tindambe ti nghenile kambe a tindambe leti loko ti nghenile ndzhaku ka swona ku ni swikarhato leswi hi hlanganaka na swona hi nga vulavula yini hi nga vulavula hi mavabyi hi nga vulavula hi swikarhato swa ku fana ni leswo hi hlanganaka na swona ya swi tiva kumbe ya swi tivi ya hlangana na swona kumbe ya hlangana na swona i mavabyi muni hi nga ma hlanganaka na wona hikwala ka ku ve hi kumanile ni tindambe leti inswini leswi hi hlanganeke na swona inswini leswi hi swi tivaka swi nga hi hlasela kumbe swa ha hi hlaselaka ku nkarhi lowu hi kola ka tindhambi leti
6: lexi xi hi karhataka malaria ni xinwayani vatsongwani va bole ngopfu swinene na hina vavakulu hi bolile loko ya xibedhlela ya famba xibedhlela a nga mangu se vani a makilini wo kuma paracetamol ntse apo madawa ti xavela framasia apo mandela litsongo i sekondo amale na yona va ikona khani mambo
0: ina ke mavabyi lama nga tala ka nkarhi lowu lo mugijana mi vona malaria
6: xinwayani
0: ni swinwayani
6: malaria xinwayani
1: mamani leyi a ni rito leyi swi mahisa ku yini mi swi vonisa ku yini swaku leswi malaria dzedze swi mahisa ku yini nga hi hlamuselani na katsongo i mamani lwesini a wu mi voni swaku famba phambeni Pedro Paroco ya omunhu longo ku hlekela ke lweyi
0: mama na hi ta kombela vito
7: Beti Ndimandi alexi aka nkarhi wa swoswi xi hi karhataka hi fa ngopfu ni mavabyi ya le ndzeni ya ku hi purugara ngopfu na mukhuhlwani
0: ina ke se mavabyi lawa loko swi mi hlupha hi tihi tindlela mi tela ndzhaku a ku va kasi mi pona ka swiharanganya leswi
7: hi tsutsumela amuntini wa wudawa a xibedhlele hila yaku ya yakuma kupona ko
0: kuni makali yaku ya pamunu akwata hanya mimiri ya shilande misinya shilande amisuki nanguna mupimisa swoswo munga xibedlela muhlola kwa xibedlela
7: na da zwiranzi hiranza utsutumela xibedlela kuve ha ti hlulela mavabyi
0: akuba upimisa usikopimisa ko amavadzula ingaveli malari hi loko titwa ulinjani
7: Hello kuntitwa nkhomeka alenzeni twanzeni kuluma ntsutsumani na kazadbany na brugar kakusungula ka umbiri ka unharu senqabanga zwaku nada na mavadzi akola
0: ila ka nikolao kasi marito lawa makumako kama mani lani mailano ni mavadzi lawa adzedzes lani gijani vabala zwaku amavadzi lawa matel taleke kasi imavadzi adzedzes kutafika ankarilo kombe inikolao lano se una nkhari ya muti watauda akuvakasi itabala shaukar mailano ni maka lane
1: nange se fika ka nkhari ya udayo pedro mparoke nkhari ya udayo se kusiwana ina kamba mai kombela vitu
5: terezinya mabunda
1: mavadzi lava mavulavuliwaka hi ntamu ndzhaku ka leti ndhambi hi nga vulavula hi wahi ya ntshimantshimi
5: mavabyi ya le ndzeni ni mikhuhlwani leyi nga kona ngopfungopfu ku bola ka vatsongwani ni vatsongwani vanyingi va nga bola hi mavabyi ya ku nge swi tshinani loko swi va humela swi humela mati swi yala swi kontinuara muzimba wa vana hinkwavo hi leswi hi xanisaka ngopfu
1: maxi leswo swi sungule kamama swi sungule ndzhaku ka tindhambi kumbe swi te hi khale swi humelela kumbe swo engetela hi nga hi hlamusela swi tisa ku yini
5: i vabyi la ku hina lomu ka nsadu aka vana va hina hi nga li na lona maxi loko hi xikile ka tindhambi hi sungule ku vona ku cinca ka matshamelo ya vana va hina lomu tikweni hina vavakulu na hinavo hi ni mavabyi manyingi ma hi hlaselaka ya malaria tindzeni lomu ku nga kona hi lave ku lava ku tiva swa ku a nga vali swihi hi swi dlaka swa ka swi nga fambisani na hina hi mhaka ku lingaxa ni mixo mi ni ku pfuxelana mi kuma swa ku vanyingi va vulavulaka mavabyi ya vo ya le ndzeni ku tlhatameta malaria
1: hi swona se mamahele ya kona leswi swi nge te tani a kulega wa mina pedro mparoke hi mucopi ale hi xicopi ma swi na mufundhisa xicopi nyamuntlha ma swi tiva vale a ku ti nga mahatiya hi na mahacani a swo
0: nikolao va ta nyimela cana u nga vanyiki cana se va ku sola
1: kambe va swi tiile a ku ti nga mahatiya hi na mahacani se ni leswi swi nga te tani mi li yini ka swona mi mahayini loko swi mi humelelile swi ni leswi mi endleke swona ku ve mi vona swa ku ma ti vhikela ka swilo swo nga ku hi leswi
5: A loko mavabyi ya kutani ma hi fikelile lexi nga xi kota ku tsutsumela tindhawini ta udayo leti a hi le kusuhani na tona hi laha a kanisado a yi humelile tindhawini to hambanahambana se kada ndhawu leyi a hi fa a hi le ka yona a hi na swibedhlela kusuhani hi lomu a hi humela kona a swi tsondzoma hikwalaka ku mimirhi a yi nga kumeki hi mpimo lowu a wu laveka hi wona kambe leswi a swi kumeka hi leswi a hi kota ku pfuneka hi swona
1: ka ku vhikela ka mavabyi ya dzedzedze ku ni swivhikelo swa swinyingi Swini tshimatshima leswi mi swi tirhisaka ku fika nomu lowu mayelana ku ve mi ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze hi tshimatshima malari va vuliwaka malari
5: a hi na swivhikelo swa ku tlula ku va loko hi tiva ku malaria ma hi tela hi mayelano ni ku va hi swi tiva swa ku ti suna leti ti hi xanisaka hi lava leswi nga swivhikelo hi mayelano ni ku va hi nga ngheneliwi hi malaria kambe na hi swi tiva swa ku loko dzedzedze se lomu khoma munhu loko a le ntsongwani hi vhela ku hi tsakamisa lexi xi tsakamisaka hi mumbonya ku va hi tsutsuma hi ya xibedhlele hi ta kota ku ya kuma mirhi
1: a ku ve mi nga giwe ti suna se hi ta vuya mama a se hi ta vuya ni tlhari ya udayo kambe ku ni xivutiso xi nga sala lana ku ni mhaka yin'wanyana a ku ve hi vhikela dzedzedze swi ni leswi hi endlaka swona hi ntshimantshima a hi hisi swa ku hisa ku ve ku huma ximusi ku ve ti siwa tihlongoliwa hi hisa yini a ni swi twi pedro paroko wa swi twa wena
0: vale va hisa timongo kambe ni na mamani lani mamani a mi hisa yini
6: a timongo
0: se a mahiselo lama mi ma hisa ku yini
6: yo veka a panu laya hi chela timongo chela ndzilo se hi tshama kola ni vatsongwani se musi lowuya wa balekisanyana tisuna na a xin'wanyana hi lexaku a yi hlengeleteli a mati andyangwini ke a combele liya li pfuya tisuna a misinya leyi ku leka hi yi kaparakapara hi ka misinya leyi loko yi mphumile hi yona yi pfuya ku tisuna leti ti nga ta tinjira ku va ti dlava tsongwana
0: avito
6: Matilde Fernandez Toy
1: kambe ku vula ka na ku lorwa ntirho hi ni nhlari ya taudao ku ve ta bula na hina matshan'wini ya ku ve byela katsongo mayelana ni leswi yelanaka ni mavabyi lawa ya dzedzedze ni mavabyi man'wana lawa ma vuliwaka lomu a kanisadu ndzhaku ka ku ve ku nghenele tindhambi nakona ku tiva a mamahele ya kona mayelana ni leswi hi nga ti fikelelisaka swona loko hi tshuka hi tlhangana ni mavabyi lawa hoyo hoyo ka mabulo ya hina ya Radio Mozambique kusukela lana kanisadu a hi kombela vito
8: Arsilensia lixile mutani rivalela ni na mukhuhlwani swi nga ta twala kahle maxinta khuluma a vito hi mina Arsilensia ni hlamula mayelano ni ku hlayisa timhaka ta mavabyi a district ya kanisadu mayelano leswi swi khulumiweke lana hi vamakwavo mayelano ni mavabyi ndzhaku ka tindhambi hi vone leswaku a malaria ni madiarrhea swi ve hi tinhlayinyana ta ku lehanyana kambe ke loko hi ya hi ya cuvuka le amabukwini ya hina ya ku tsaliwa a gijani dropeni a makhwelanga hi ntamu kambe ke makhwelile a ka xibabele ni ka javanyani kusuka janeiro ku ya fika fevereiro loko ku fika marsu mayo sungula ku yehla kambe ke ka partile la malaria lava vanga hali aka javanyani ku va tumbela ndambi kuni vanwanyani vanga nyikiwa mchikitelo so yoka inga tlhangana inga hiku ya inkwenu a helika mbangu wa unwe maji lava vanga hali ka ma centre de accommodation vatsongo vamakumile mayelano ni madiarrhea ninga bala swaku tinhlayo ta madiarrhea tikona maxi a ti talanga hi ntamu a leswi hi ka hi nga se va na swona i mavabyi ya kolera a yi se tsala ni kazulu la lin'we la kolera mayelano ni mavhikelela ya malaria kumbe madiarrhea ku na mapalestra ma endliwaka lomini gangeni ku na mabrigada movel ma endliwaka ku va a vanhu va dyondzisiwa a mavhikelela ya mavabyi lawa ku hela ka tindhambi ku khulumiwa hi mavabyi ya swinwayani ka swivanani a swivanani ku ni masiku swi vuyaka swi ku swi phuze makinina xikolweni a makinina lawa ya swi nyikiwaka xikolweni i pra ku vhikela a swinwayani ka vatsongwani lava va yaka xibedhlele va ya va tsalisiwa va tsalisa na va li na xilona a va byileli la swinwayani va makuma makinina ya kona hi ku ma kona laya xibedhlele a ku velekela ka malaria hi nga ha mali swi nga ha hlayiwa laha hi khulume leswaku hi nga vhikelisa ku yini vamamani hi te hi nga vhikela hi ku tshivelela timongo ni yini swin'wana ni cambalakati hi endlisa ku yini cambalakati hi tsema cambalakati hi veka ka ndzilo hi liputika hi nga ha lipukutsa futhi hi tola kumbe ku hi tola uswena hi swona nambe mukohlu ya tirha a yi tirhi a machaqake ya tihoma hi swona a misinya hi endla yini hi kapara na misinya hi swo alo madekeni ka hina hi tshika mati matala hi swo i pre hi endlisa ku yini hi nga tshikeni mati matala leswaku tisuna ti tswalana kwihi kolomu ya ka mati lawe hi na xiheno xin'wanyana xa ku aka zadbanyo hala ndzhaku hale tshika xikhele a mati la hi hlambaku hi wona ma tshama hala a ti nga ta tswaleka tisuna a hi pfaleni swikhele a hi swo ku va hi ti vhikela aka madiarrhea hi endlisa ku yini swi lava ku hi hlantswa swa ku dlaya leswi hi lavaka ku swi tirhisa hi swona hi hlamba mavoko hi swona a mavoko hi hlamba loko swi ku yini loko hi huma ka zadbanyo hi hlamba mavoko hi swona hambe loko hi nga humi ka zadbanyo loko hi lavaka ya ku dleni a hi hlambi mavoko a swa ku dla leswi hi lavaka ku sweka ngopfu matsavu a swoswi ku na matsavu ku na masalada ku na leswiya swa maverdure hinkwaswo hi swi rhandzaka xikolo kambe ke hi na xiheno lexa ku a matsawu no lava ku ma tshakatanyana a hi swona leswi hi endlaka hambe ku ma tsemelela man'wana hi ha tsemi yo ma hi ku khatlula kunene a hi swona leswi hi mahaka se hi gama hi chela ka panele swi ku phukunyana ka kutsongo ma wupfile ma nga ta hi wudisa a hi swekeni swakudya swa hina swi wupfa hi mhaka ku a xipungwana lexiya xi vangaku a diarrhea xi le ka swakudya leswiya xi lava ku wupfisiwa hi swona
0: vanyi va gijana ha kombela ku va ke muyengisa nkhari ya hina yi ta wudahu a ku va ke hi ta pona ka mavabyi ya tixakaxaka hi khuluma hi malaria ni yini ni diarrhea se a hi twisisaneni a ku va kasi hi ta pona ka mavabyi lawa
8: khani mambo loko ku ni laha ni nga mukandzi ha kona ni rivaleleni majani la ku mbala leswaku hinkwaswo leswi hi swekaka hi fanele hi sweka swi wupfa hi twisisanile vamakwerhu a hi yeneni mahlweni na hi endla leswi ku va hi ti vhikela. A ka Zatbanyu lomu hi ku tirhisaka hi fanele ka Zatbanyu li na ntapa hi swona. Hi ku loko li nga na ntapa a tinhongani letiya ti nga lomu ya ka Zatbanyu a loko yi suka lahaya i landza Prato hi swona. Loko yi tlhuzala ka Prato wa swi tiva leswi nga swi tisa hala. A wu swi tivi ende hi fanele hi mbonya ka Zatbanyu, hi hlayisa ka Zatbanyu, hi chela nkuma ka Zatbanyu, hi tshama na le mbonyini. U nga ha li gwavula ni usiku pra lita pepa hi swona. A swin'wanyani kwala ka ku hlayisa ka ku basisa swi lava ku hina switlhati leswi hi nga ta tlhatekela ka swona maprada hi swona. Hina ku na hina va ku ka hi nga na ma ka Zatbanyu. Loko mina ni suka ni ya hamba manesisidaji o ni ya kokota khwatini. A khumba ni huku ni patu le a dlule hala loko livuya kwihi ka maprata ya mina ni ta vona laha hi xileswo a hi hlayiseni a wu basisi la hina majiki a xitlhata xi na lisima ngopfu bra mabasiya hi nga veki kwini ahansi ma kumekanyana mali henhla ku va hi lunghisa a vutomi bya hina kani mambo.
0: Ina ke anhlari ya hina ya ta wu dhawu kasi a hi nyika marito mayelanaka ni ku va hi landza ta wu basisi ku va hi pona ka mavabyi ya ku hambanahambana. Ine a ni ku loko hi le xikolweni professora dyondzisa ku lunga a pfa a vutisanyana swaku i ntswini mi nga swi kumi hi ta vutisa mamani lana swaku kasi i ntswini u nga swi kuma swi nga ku bandle u nga swi kuma swaku kasi mamani a nga khuluma hi swona a ku va kasi hi vuya hi pona mayelana ta wu basisi.
3: Ntlhani vuya mayelana ni dyondzo leyi a nga hi vula mamani wa vubasisi a hi nyike ku li khale hi hanya na yoho hi ta bala swa ku nyamuntlha o hi pfuxeta hayi vangaki va nga swi tiveki leswaku matsavu va fanele loko va vuya masin'wini ma hlantswiwa se va nghena ku swekiweni se ha swi tiva ni kola ka ku tirhuma se ha swi tiva ku hlayisa swikoti maxintsena tanihi ku anga mamani wa hina a fanele a hi pfuxeta. Hi ta tshama na swi li koho tihlokweni swaku hi fanele u basisi ni li koho phakati ka mindyangu ya hina.
0: Ina ke mama a lomu ka n'wina gijana lomu muna ma swa ku swa ku mu cela a swi koti kumbe mu fanele le tikweni ka mina ka seni ha ho nghena khwatini swi helela kwalomo.
4: A haleni ka hina hi ho cela a hansi u cela so a swo swi nkama wa ndhambi leswi hi hlupheke ngopfu hi mhaka maka Zatbanyu ku loko u cela ko ma ku na timpfula leti a tikulu hambe leswi hi nga ku nga gama ku womanyana hi cela swi dilika manjiki sempre a hi endla leswaku lu na u cela na xidilika na lexa mundzuku na wo hakutela na xidilika se hi leswi hi ma hisaku swoho ho cela hi ya hansi hi yisa hansi ahansi laliya a xikoti
0: hi swa sweswo ke Nikolao a lomu gijana kasi va cela a swi koti a swi kona swa ku kasi va tirhuma le handle swa ku makhumba ni mapatu ni tihuku kasi lomu hi nge swi basile mayelano ni tote ta wu basisi se Nikolao a ku hi nga mati ya hina mahacani
1: a ku ti nga mati ya hina mahacani
0: kambe swi ni fanele ku va hi khumbutisa swa ku kasi mitirho ya Radio Mosambiki hi ku tirhisana na UNICEF ndzeni ka ku lava a rihanyo rinene a lo mindyangwini
1: kunene u vula u tiyisile Pedro Paruke u tiyisile u nga na papa kambe ni twa ku hisa phela ku zoni vani mali ya
0: a swi nge ma hi ku nga hisi ni va mamani hinkwavo la madoda so gila na ni vona vavanuna va kwini vavanuna
1: vakhala si vakhala si
0: hi swona ke impela va kona
1: vakhala vakhala si va li weke a wanuna ke wehe u nga laha
0: hi ta va hi swona
1: kunene hi le ka mabulo mpela lana hi talaka ku ve hi bula hi ntshimantshima a ku tiva a leswi swi vangiwaka kumbexana swi nga hi kumaka ndzhaku ka tindhambi leti ti hlaseleke hi ntshimantshima hi vulavula hi lana kanisado lana hi nga ni mabulo kambe a hi kombela vamamani vangaki mune wa vona kumbe vambirhi
0: a lava nga to swi kota porque a makaderi no tilapizeri a tinguvu i swinyingi lahaya i jembulani va to swi siya
1: kombela vambirhi vanhani ni majaha ya kona tindombi ta ko hinkwenu ya hi kombela ku hi ta tikomba swa ku lomu kanisado hi cinisa ku yini
0: a mu cini maradi lomu a ma cini maradi lomu
1: tanamta hi komba swaku hi cinisa ku yini
0: mutakuma ntingu makadero hi lwe mamani loyi a la ku cina kova ni mun'we wa vumbirhi wa vunharhu
9: DJ, ingapha ulungisa unanga lela kukesa. Lungisa unanga lela kukesa liliya. Lako hambilwa ngatoka nga nyimi. Ata china na tsamile. E kombela vamone vambiri vanharo kuva vata china vata nyikwa tinguvu.
10: Nambe mina nga china phe.
9: Kambe mina nda china tinjave. Mina nda china tinjave. Lavisani tinjave ta mina. Loko ita isusa. DJ. Inga isusa. Thank you.

0: Yeka eh ngafambene ngafambene
1: nyimani nyimani mwina
0: ila
1: nyina mwina nyimani la
0: mwingise tokuranzeka mwingise tokuranzeka leswi swivonaka lana kanisado
1: akanisado ka chokoliwa
0: eh ka chokoliwa
1: ka chokoliwa
0: yeah ka chokoliwa
1: se ina ke Nicolao
0: eh
1: ema isa kuini ivangaki eh
0: ila yenwina ama home
1: nyimani mwina miyalani Mwana miyelani. Selani. Hila kutiva kangwina wa mambani mwina ne wapapai. Shaku imani angatavana wini ilila. Hita sangule iminina. Hiyelwe. Iminina.
0: Apele umavogo. Hila utu umavogo.
1: Hiyo nanga wina. Tabon.
0: Itatue umavogo.
1: Itatue umavogo.
0: Okay.
1: Se, imamani la.
0: Amavogo. Hila utu umavogo.
1: Nyimasin. Imamani la. Okay, okay. Nyimani. Imamani la. Okay. Imamani la. Ala tavo yala. Imamani la. Imamani la. Imamani la. Imamani la. Imamani la.
0: Okay, okay, Alani. Okay. Ela kutwa. Imamani la.
1: Kuna mamani la nae nao. Imamani la.
0: Yeah.
2: Alani. Alava.
0: Imamani la.
1: Kambe, vajinili nguwa vajinango. Vajinili. Nicolao, inga tendera wa mamani lava.
0: Kambe, kusungura ngese tendera. Anla kutiva kantari. Nkwamba lantari yao dai, tunela kusuana me. Mamana resilience yeshi antlangu pfunene anna vela ku kuvekela xivutiso aloko mamani atikile hisi hisi lele tonga munyika ka swona
3: lexi le ka umbiri mamani loko atikile mayelana ni ndzawu ya udawo afanele avikeliwa aka malaria para anga tluleti nwana aloko aku dozi semanas ya kutika atsutsumela andzawulo ya udawu ata apfula fisha a tlhela a nyikiwa makinina lawa mavhikelaku akun'wana a nga kumi a malaria koseniyana loko a karhi a pfula fisha a ta nyikiwa futhi na red mosquiteira ku va a ti vhikela hala kaya wa tsimbisiwa mamani wa ku tika ku va a phuza byala loko a karhi a na nyimba wa tsimbisiwa ku va a dzaha masigari Inga nyima lano mailani mamani wa khwiri.
0: Enkomusinene a beli umavoko. Vali mamani loko atikile swa tsingisiwa ku ve a tlanga swa ku ganya. Haso. I mean anga vule nthari ya nwana.

0: kutali koti nguvu se hila kuti vaswa ku imani lwa lava ku hlamula la ashivutisi lexi ingata veka alwei angani akwiri kumbe angatika isi isileleto leswi afanelaka ku veya swilandza ku veni anga kumiwi hi mavabyi ya dzedzedze i mani lava ku hlamula undo stresh
1: hi lwe mamani la
0: okay na vanharhu va nga tlakusa ku na mamani ku na mamani ku na mamani
2: alwei ala ku hlamula
0: a ntlhari ya hina yo dhawu hi ta hi pfuna swa ku va hlamuli swona kumbe va hlamulanga swona
1: mamani ankame wa wena
3: a munhu lweyi a nga tika a swileleto swa yehe hi leswi nambodi a tirha minchumu ya ku tika nambodi a phuza mabyala nambodi a dzaha masigari tenge a dla hi nkarhi wa wunene a nga li ku a sukelisa dlambu teka a te kumbe katorizora kumbe a te dozi na nge se dla nchumu tenge pulimenju na mixa kumanyana ku a dla para lexi nga ndzeni xi ta tsaka purukela ya a nga li yeyexe se a dlela para ni lexi nga ndzeni ka yehe tenge a ya xibedhlela loko aza ana akuweti kufika ka ya hombiri na anga vona nga nchumu tenga a xibedhlela para alandza swileleto leswi nga xibedhlela swaka apeza nyimba kuna makinina la manyikeliwaku va munyika xibedhlela va tlhela funtsi va mukambela leswaku yena mamani ana mavabyi ke leswaku a nga tluleti a ntsongwani loyi a nga ta va a li ndzeni leswaku va ta mu nyika a tratamento para ta vhikela ntsongwani loyi a nga ndzeni
1: nikolao kumbe ku ni xivutisi xin'wana
0: xivutisi hi xoxa xin'we ka hinkwerhu hi lava ku tiva swa ku mamani lweyi a tikeke hi swihi swileleto leswi a fanelaka ku va ya swi landza ku veni a nga kumiwi hi mavabyi ya dzedzedze ntlhari ya hina yo dhawu na yona ya swi twa laha tinhlamulo ta kona
4: a mamani lweyi a nga tika ku veni a ta fikela n'wana a fanele a tirhisa a timongo leta ku hisela para taka a nga kumi malaria a n'wana loyi a nga ndzeni a tlhela a tirhisa ngopfungopfu a redi moxikitero loko a ya xibedhlele va mu nyika a fanele a li tirhisa kanimani
1: hi wa hi masintoma a mavabyi ya dzedzedze
4: a mavabyi ya dzedzedze u twa ngopfungopfu loko dlambu li jika u twa muzimba wa wena i ngi wa karhala i ngi wa loko u yetlela leswiyana u twa ku hisa u twa ku titimela
1: se loko u twa leswo wo dunga bomu u phuza u mayisa kwihi
4: no ya xibedhlele ni ta kuma ku kambeliwa
1: kanimambo ke nikolawo ku na vamani lana yinawu a xi vitiwisi hi xoxo xa xin'we
5: a swi nyingi leswi va nga swi hlaya vamakwerhu xa principali ku munhu a endla control swa ku a kambiwa mavabyi swa ku a nga tluleti n'wana a tlhela a tirhisa ngopfungopfu redi moxikitele
1: mamani u te swi nyingi hi leswi va nga swi bala i ntswini va nga bala
5: a okay swi lava ti vhikela ka malaria a tirhisa redi moxikitele a ya xibedhlela kontrolara a nga tirhi swa ku tika a dla hi nkama swa ku komuse vambirhi a nga ha li yexe tenge a dla hi nkama a tirhisa timongo ni swin'wanyana swivhikelo ni ku seletela makhele dekeni ku nga tshami ni mati ya maagwexi xitagnatex ku a tshama na malimpeza
1: inaka a muchikitelo wa ku vhika hi wo tisuna handle ka ku vhikela malaria a wu tirhi swin'wana ku fana ni ku tsheva
5: nada a redi li tirhela ku vhikela malaria so
1: ne ku mbonyela u maka boyela
5: nada redi pura li tirhisiwa hi munhu pura ti vhikela a malaria
1: a lombuka makantero
5: nada li tirhisiwa
1: inaka mamani a xi vitisi hi xoxa xa xin'we u bela yini
3: a mamana loko a tikile a fanele ku a tirhisa a timongo loko a li handle loko a ya ndlwini a tirhisa a maremutera lava va nikaka xibedhlele hi ku mamana loko a za a tika za a kompletara sage simana tiyaki a ya pfula fixa leswaku va ta kota ku va mu nyika a moxikitela loyi a ta ka mu vhikela ni makinina man'wana lama endlaka swa ma kulisa n'wana na ku vi na yena a wadla ma mu nyika mapititi na yena a kumeka na a dla a nga tirhi swa ku tika ngopfu a dla nkarhi wihi ni wihi n'wana a kumekana ka na vilele ku nkama wun'wana ku ni vamamana lavo ku ni ku loko a za a tikeliwa a nga ha na apititi la ku dla se makinina lawa ma endla swa ku ni ku nkama wihi ni wihi a kumeka ku n'wana a dla a kumeka swa ku a ta kumeka a li healthy
1: ilake hi tshimatshima a mavabyi ya dzedzedze ma vangiwa hi yini
3: mavangiwa hi insuna ni khohlwa ka vito la yoho ni yi fundhile kambeke yi vangiwa hi tinsuna leyo se a loko u ma kumile a mavabyi lawa u gijimela a xibedhlele a ma na murhi a kaya a ya ha tirhisi xikhale leswi a endlaka swa ku ni ku a wo dunga nkuma u phuza swoswi u gijimela xibedhlele laha ku nga kusuhi na wena nambe ya kova wusiku loko u za u sungula ku twa masintoma

0: lawa lokwanswa kuno awa agwenti awa awushikoti ku famba ni usiku tapfukisa ni mishiku adzedzedze kama na madzi lingena ingi inchumu shiku tlavaka u dzedzemela lomuka matsolo hala nhloko yaba
1: alomgijana hafu yati sona
0: hina tota tinyingi ngofu hina tota tinyingi ni machivi ya manyingi lomaka balika ku a hendle malimpeza hela tifu atinsuna titsamaka koho hina misinya ya inyingi le ya ku ahika pari ku tsamaka tinsuna la tinsuna ni usiku tisukaka nambe nhlikani sho swipo dikudla
1: kanomke Nikolao hi swosweswo avanyi va gijana va baletela hinkwaswo mayelani mavabyi lawa dzedzedze
2: a tinhlari ta hina ta wudawu ti ta hi byela swa ku tinhlamulo ti tshamise ku yini
3: lixiyile vamani va papaye avito hi mina ana masi a vamamani vhela va hlamulile hinkwavo leswi swi faneleka ku swi endleka ka vamamani lava nga ni makhwiri maxi ka vona ku lwa nga marezumu ya hinkwaswo leswi mamani loyi a khwiri a faneleka ku swi landzelela xa ku sungula hi ku a pfula fixa kumbe neta tsumbula swa ku ana khwiri a tsutsumela ndzawulo ya wudawu a hantliza a pfula fixa leswaku a ta kambeliwa yena swa aka matshamelo wa ha ya koho a n'wana na yena wa ka matshamelo wa ha ya koho nhlaya swa ku loko a pfala dozi simana a mamani a fanela ku ya ku yini a tsutsumela ndzawulo ya wudawu a senya ndzawulo ya wudawu a ta kuma swileto hinkwaswo swa fanela ku swi landzelela phakati ka a tin'hweti leti a nga ta va nhali na tona a ta pfula fixa a ta mahela swikambelo swa mavabyi ya ku hambanahambana a ta kuma red muxikitera leyi a faneleka ku etlela yena na na papai para ku veni va vhikela a n'wana a malaria xikan'we na vona no siku loko va le ku etleleni handle ka red leyi nga ta li kumaka a ta kuma makini na ku hambanahambana lawa nga ta ma phuzaka leswaku a ta ti vhikela mavabyi ya ku hambanahambana lawa nga ma kumaka ku ni makini na lawa ku vhikela mavabyi ya malaria a ma kumaka seniyana hi ma swi tiva hina vamani swa ku hi gweliwa swa ku hi fanele ku hi ma phuza ko seni ya gabinete na wona ma vhikela mavabyi ya yini ya malaria a fanele ku a ti hlayisa yena leswaku na ina a nga kumi mavabyi a fanela ku weti na weti a famba xibedhlela leswaku a ya peza para ku tiva swaku aka matshamelo wa ha ya koho khani mama
2: inkomu swinene hi matshamelo lawa swi vula leswaku vamamani va swi tiva swa ku yiswini dzedzedza swona ke va swi tiva ni leswi va faneleka va swi fikela a va beliwi mavoko va ganya tinguvu ni muchikitelo hikola ka ku ve va kumekile ka ku patsana loko ka hina
1: Nikolao a nkama se u ya vukamana
2: hi to tlhelisa rito ka vuhosi lebyi hi amukeleke a ku veni hi ta pfala ntirho wa hina wa vuhaxi bya hina kusukela lana a kanisadu inkomu swinene
4: a marito ya hina loko hi fika laha ya ku khensa ku va hi vone ntirho wa ku saseka swinene wa ku rhangeliwa hi Radio Mozambique loko a navele ku va a ta tirha ka muganga wa hina wa le kanisadu hi na marito lawa hi nga ma chaka leswaku ma consideration finance ku va hi tluleta ka xitshungu xa hina mhaka ya nkoka hileswaku loko a wu rhangeli li hi tivisa leswaku hi le ka matshamela ku hi nkarhi wun'wana ni wun'wana hi nga tshuka ngheneliwa hi ndhambi a hi vivukini hi huma laha mugangeni hi ya ka tindhawu leti ti vekaka swa ku ti tiyile hi mhaka ku loko hi nga humi hi za hi ngheneliwa hi ndhambi hi vone mhaka ya ku karhata swinene ka khambeleni vanhu vanyingi lava nga sala va sala va batinyandha swinene va lava ku pfuneka a ku nga ha na munhu kusuhani ku va ta pfuna se swo swi ya swi tsakisananga hambi loko maboti ma tema ta humelela endzhaku sa hi kombela ku hi vivuka hi baleka ndhambi a ndhambi a hi tshameliwi ya swi twisisa leswaku swo hi tikela ku huma hi siya swibya swa hina kambe yo boheka hi ku ya hi ku cinca ka tinguva hi nkarhi wun'wana ni wun'wana ndhambi hi nga tshuka yi hi nghenela sa hi vivukeni ku va hi baleka a xa kugamu a hi landzeleleni ndzongo lowu hi switsongo leswi hi nyikiwaka hi mfumo hi switsongo leswi hi swi kumaka ku va hi landzelela ndzongo hi mhaka swa ku pfuniwa ku ta fika laha swi nga ta hela se ku sala ku va endyangwini hi na yini ke sa hi landzeni ndzongo hi ku va hi byala a mibyalo ya nguva leyi hi nga ka yona ya vuxika khani mam swinene
2: hinkomu swinene marito lawa ya leader communitario hi gemeta lana mintirho ya hina ya siku bya nyamuntlha lana hi kumekeke lana kanisad ku ve hi endla vuhaxi lebyi na hi tiva hi ntshimantshima a swivangelo leswi swi endliweke hikwalaho ka mavabyi ya dzedzedze ku ve hi kuma a ntikelo ni ku tiva swaku ka siku i swini leswi swi vangiweke hikwalaho ka tindhambi hi ntshimantshima hi vulavula hi mavabyi ya dzedzedze
5: hi gemeta ndzima leyi ya vuhaxi kusukela kwalani Gijan a kanisadu mayelano ni ntirho lowu hi taka kona hi wu landza namuntlha hi kumaka kulani kanisadu i ntirho u landziwaku hi Radio Mozambique ndzeni ka ku tirhisana na UNICEF ndzeni ka ku lava u tlomilinene ka miganga a kulwa ni mavabyi ya ku hambanahambana hi khulumi namuntlha hi madiare hambi ni madzezeze ndzima ya lisima leyi taka yi landziwa kakuwa kasi hanya automi ile rinene Nicolau.
2: E mitiro le rangeliweke hi Pedro Paruki, Nicolau Mukavele, Alfredo Muyanga, Nelly Nyantumbu, shikamwe na Frederico Mabunda.

20 horas 55 minutos, chalikari kuma mintirulei sukalaka gijani, rampa mwana wa kose nya gijani. Ishi dimingu anilwe. Ako hali si katanganga hola tolo, lita chuna zunga muvonanga. Ako adzwala nkata, lita kudaya mpela, njuni kama nganu kutula sivana, nkamina kwa hui. Ainge ngini nyimba na utamu udakwili, siku rimwana rimwana, opoto.

Ripelile mahungu muhlayini kwala mukhavele ku fika ka 25,000 wa vanhu va taka hi tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko bya Mozambique nambi handle ka tiko lava kumekeke mugqivela lweyi ka xiyenge xa vunharhu xi yelanaka ni ta wuxavisi vulavula ta nyama ni mpunga ndhundhuzelo lowu endliwaka hi xifundza xa ncongweni lomu xifundzankulugaza ku vulavuliwa hi vuxavisi byi kulukumba swinene lebyi byi yekaka ni ku katsa leti yelanaka ni vubindzuli bya ntumbuluko lebyi endliwaka eka xifundza xa ncongweni nambi leti endliwaka handle na ku cukisiwa ngopfu hi vuxavisi bya mpunga nyama mavele mitumbula nambi leti yelanaka ni damadin'wa kumbexana madin'wa ni swidliwani swa ku hambanahambana ni ku patsa ni tihomu hi ku vulaka murhangeli wa xifundza xa ncongweni Suzette Dansa hi loyi a hlamuselaka leswaku ku endliwa hinkwaswo eka ndhawu liyana lana ke ku nga ta va ni leti yelanaka ni ta ku endliwaka mapasi mapasaporti na hambi leti yelanaka ni ta matelefoni ni tin'wanyani ta mintirho ya ntsimantsima Suzette Dansa hi loyi a yaka mahlweni na rhamba hi ku hinkwavo ku ve ni va kumekaka lowu nga karhi wu endleka le ncongweni nakona ku vuliwa leswaku van'wamabindzu vo karhi lava va tikombaka na va ni ku xuva ku ve ni va nga va va veka xiandla ni ku hlengela eka mintirho ya le aka xifundza xa ncongweni leswo na swi vulavuliwa hi ku ve ku ve ni nhlangano kulukumba swinene lowu paluxaka ni ku ve u ndhundhuzela leyi telanaka ni ku hlengela a ku ve ni ku bindzuliwa eka xifundza xa ncongweni a xikombiso lexi endliwile hi mukombisi wa Poni Mosdrome Segurança Limitada wa kulumba makapitazi europeus lweyi a tlhamuseleke leswaku a ni ku komba ku ve ni a komponi ya yena kumbexana mintirho ya yena yi nga va yi hlengela ni ku veka xiandla ku ve ni yi seketela mintirho leyi endliwaka a xifundza xa ncongweni xitandzelo xa banyini lomu ka gaza xi lava ku fika ka 2,000,000 wa timeticash ku ve xi pfuxetela a swigotso ni swin'wana leswi swi hahluliweke hi tindhambi ta lembe leri tsutsumaka mali leyi yelana ni ku ve ku pfuxeliwa leswi swi yelanaka nhambi mimovha nambi ku pfuxeta a tiyindlu ni tin'wana tindhawu leti ti yelanaka ni ku ve ku pfuxeteliwa ni ku ve ku seketeliwa leti ti hahluliweke hi tindhambi aka ndhawu liyana murhangeli wa xitandzelo xa banyini hi loyi a xungetaka leswaku a ku lavaka ku ve ku yakiwa a leswi swi hahluliweke swi katsa nakona ku yaka ka leswi yelanaka ni ku ve ku biyiwa a ndhawu liyana yelanaka ni xitandzelo xa banyini Abel Nyambanga a tlhamusela a vula leswaku a tindhambi hi leti ti hlaseleke hi ntshimatshima a tindhawu ta ku tala hi ntshimatshima nakona ti ve ti hahlula tindhawu ta ku tala leti kumekaka swiharhi swo karhi leswi hi minkarhi yin'wanyana swi kumekaka si na swiphondla eka xitandzelo lexiyana murhangeli wa xifundzankulu gaza hi loyi a tlhamuselaka leswaku a ku ve ku tipfuxetela ndzhaku ka tindhambi hi leswi swi nga ta va swi teka nkarhi wo leha ngopfu swinene hikola ka ku ve a swiwono swa kona hi leswi nyingi ngopfu swinene hi ntshimatshima eka leswi yelanaka ni muyaku yo karhi Margaret Mapanzeni Nhlongo u xungeta leswaku a switarato leswi swi tlhavanyetaka swifundza nambi madoroba hi leswi swi hahluliweke lanake ku lavekaka timali to leha ngopfu swinene ku ve ni tipfuxeteliwa murhangeli wa xifundzankulu gaza li karhi a vulavula wazini lweyi nkarhi lowu ku nga kulungeliwa siku la nkululeko wa tiko bya Mozambique lana a tlhamuseleke leswaku ku lava ku hlomiwa matlhari matshan'wini ya ku ve ku pfuxeteliwa leti yelanaka ni mintirho leyi yi hahluliweke tami ntlangu wa ku tiyisa miri a ntlawa wa Nkhumini Football Club hi lowu tidikeleke ntlawa wa Dinam Football Club hi mabola mambirhi ya ku yanguliwe hi lin'we eka mphikizano wu yelanaka ni ku yisa mahlweni mintirho ya mphikizano wa bola wa ku hungata wu chiwaka chapuchapu a mintirho leyi ve yi beliwa le ncongweni na yi katsa leti yelanaka ni khesimusi likulukuma swinene la nyama ni mpunga leyi ndhundhuzeliwaka hi xifundza xa ncongweni hi hetile ku mi kombisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi leyi ha taka Ripelile.

Radio Mozambique hi pirate original. U nga mani u rhandzelekelo khoma swi khoma moya hinkwaswo swa tiko hinkwalo leli magamu ta vuyela hi ku salulana hi pirate original impela 22 horas na 26 minutos. Ongel kumi radio la ku chayisa xileswi lama bulu ya ku fana ni lawa lama nyawa ya ku fana ni lawa nga mani u rhandzelekela mpela kambe ri ta ku tsana.

A va swi koti van'wani ku vula ku khani mambo o buzara ntsena ku ha u ni fika mpela na hlayisiwa a nga swi koti ku khani mambo mpela 22:39 vizinha está a querer o quê? Está a querer o quê, vizinha?

Hele ka 23 hore xa tikweni bya Mosambiki hi xihantla ngopfu swinene ta xaxameta leswi mintlawa yi nga ta va yi nghenisa xiswona. Ntlawa wa Ghana hi lowu nghenakane Benjamin Asar, Kabaliza, Mesai, Luxen, Ajay, Senaya, Kwasi Sibo, Vesu, Thomas Semeyu, Jordan Ayu, Suleman lava vantsimantsima eka xipelo kumeka Kotarsi, Ivor Pandur, hi vulavula hi Ghana, kasi Ghana nghena na Atizik, Joseph Anak, Opong, Baba, Alid Setu, Opoku, Abdul Mini, Caleb Yinki, Bokei, Abdul Fatau, Williams, Thomas Asante, Adu, Bonsu na Nuan. Mutloka nyisi, Carlos Queiroz, unwana kutwaliwa tikudwa Msambiki, vula Anampula leso. Lembe la 1953, asimili utloka nyisa nitawalu wa Ghana leso. Ngweti ya abril ka 2026, nakona hitava hichukisisa letiti yalana kani mintiru ya leswi mintlawa yi nga ta va yi sungulisa swona ka ntlawa wa Croatia, ku ta va ku nghena Livakovic, Stanic, ku ta nghena nakona Stualic, nakona ku ta nghena Ponga Gric, Luka Modric, ku ta nghena Mateo Kovic, Vilasvic, Petar Switch, Butirina, Ivan Perisic, Budmirc. Kasi ka xipela ku ta va ni vabeli lava Kotachi, Ivan Pantur, Martin Elich, Dalek Kar, Jogo Gavidiol, Vikovic, Mario Palic, Luka Suchi, Tony Fruk, Jakic, Kramaric, Nikola Moru, Marko Palic, Peter Musa, Igor Matonovic. Kasi mutloka nyisi wa ntlawalo i Zlato Dalic, lwa tloka nyisaka a Croatia, vabi va mpepo Drofic, nakona ku ta va kumeka Pacheco Larius, leswi vulavula hi vubi bya mpepo leliya bya bukabuka, Michel Brown wa tava lweyi nga ta va wa xipela kumbexana wa xijekani xa ku sungula, Lear Arfa i ta va lweyi a yelanaka ni wa xijekani wa vumbirhi, nakona Quarto Arbitro hi lweyi nga ta va Ali Kabel Crini. Leso i leswi swi nga ta va swi tshamisisa swona mintlawa hayimbirhi. Kunene ku nga li khale mpela, ntlangu se u sungulile, ta va hi lulamisa leti yelana ka ndla teknika. Ku ve ni ku nga li khale mpela, sungula ku hlavutela leswi mintlawa yi nga ta va i tshamisilexi swona kola ka mintirho leyi ya Radio Mosambiki, vulavula hi Dzonga ra tiko Maputo, Gaza na Nyembani, lana ka hetisaka mpfumawulo lowu u yelanaka ni ta mundiali, vulavula Ghana xikan'we na Croatia.

0: 23 na 6 minutes uxi mintirhi ya radio Mosambiki vule leswaku a hi langutisale ta tekinika kasi mintirhi hinkwayo yi tshamisekile ku ve yisa mahlweni leti yelanaka ni vubeli lebyi bya Croatia xikan'we na Ghana ku beliwa xipimo xa 4 minutes i vamani va humaka ni bola layena vabeli va ntlawa wa Croatia manikelo va petaka bola xa ntlangu wa swinene mbeli lwe Stolich a peta bola ka Stanich a peta pambeni layena ku rhanga mani ku rhanga ambeli wa ntlawa wa Ghana hi vulavula hi Asar lweyi a peteke bola xa ntlangu wa swinene la kumeka ka mani ku kumeka ka mubeli a Jay a peta xa ntlangu wa swinene na sinzaveta pambeni la kumeka ka mani kumeka na kulorwa yena la kumeka ka message message akule ntwini ya sinzaveta ku huma mani ku huma Thomas hey Thomas lweyi a peta bola xa ntlangu swinene la kumeka ka Jordan ayu hi xa ntlangu swinene sinzaveta etlhelweni la yena mabelele ku famba mani ku famba mubeli message message akule ntwini a sinzaveta etlhelweni ka mabelele ya yena ya xinene ku ranga Sulemana Sulemana ku yini la na pipiritana ni mbeli lwe wa Croatia mani ke i Vilavic kasi ku ranga mani ku ranga Stanic wa ntlawa wa Croatia teka bola lihlelisaka Livanovic akuyini ke Livanovic laya na bi bola kasi swi vula ku cukumetela ka bola ku tanga lomba vabeli va ntlawa wa Ghana hi tlhela vula mabelele ya xinene va ta ku yini ke layana va ta cukumetela bola emanikelo va cukumetela ka bola xa ntlangu swinene layana wa Ghana i Semeyu a cukumetele bola xa ntlangu swinene ku tlhela layana ka Semeyu Semeyu ya ku le ntwini a sindza va ta phambeni tlhelanyana ndzhaku layana ka ntsendzelo kulukuma swinene layana ka Grand Silk Central va huma vabeli va Ghana emanikelo va nga ta huma laya xa ntlangu swinene embeli lweyi i Sulemana peta bola xa ntlangu swinene a sindza ta pambeni la kumeka ka mani indzako ka sevula leswi la kumeka ka mubeli lwe i message ku lintwini xa ntlangu swinene peta la kumeka ka mani Thomas va ta famba lena va zama ku tlhela ndzako va beli va Ghana va belela ndzako mpela va tlhelisa liya ka Asar guarda red wa ntlawa wa Ghana batalulama la ba peli manikelo vanga toma bola lena mbeli wa ntawa Ghana lena xa ntoko swinene na peta la kumeka ka mani kumeka Sulemana Sulemana lena ni vambiri vanharhu xa ntola lena peta xa ntoko swinene ku kumeka ka mani kumeka ka mubeli message message ku lintwi andlwa ndzato ku vasakambu ka ntsendzelo ku kuma swinene na peti la ka Thomas i Thomas lwi atlanga kisaka la bola lena peta la kumeka ka Luxar Luxar la tsasa ka Thomas va ta famisana ni bola lena havana xihanta mpela va peta lena vandlwa ndzato ku vasakambu va bel vagana ata ku yini ke lena kangela peta xa ntoko swinene va ta kanganyisa va tekile vabeli va Croatia va famba va Vichy i va Vichy hinkwavo a yisi na mivona hi fulerelile lwe Vichy kumbe Vichy mani ke lweyi kasi xihantlangu swinene ku rhangile Jordan ayu capitan a ku yini Jordan ayu a tlhelisa bola liya ka mani liya ka mbeli lwe i message message ku le ntwini xihantlangu swinene a li peta la kumeka Luxer Luxer a ku le ntwini a ndlula ndzato kuma sakampa posela munghana wa yena seniyana kasi i mani ke lwa nga ni bola swo swi Thomas wa Ghana hey Thomas a ku yini a ni wa ngwe pambeni alpeta sendo kumpela kuma Sulemana Sulemana ku lintwa alpeta la yokumeka ka mani ku kumeka ka mubeli message message ku lintwini alitlisa la kumeka ka Sulemana Sulemana afamba na lona bola alpeta xantango swinene lina Thomas swoswi ka ntsendzelo ku kuma swinene ntlangu lowu kunena sevani majuvani la famba bola la yana ni mani ni mbeli Luxen Luxen aitlilila ta bella setelweni la shibaba la mabelele ya vona va Ghana asi bola lipela phakati likomana na mani la Kwaisibo Kwaisibo akuyina ku lintwini alitlisa kana ku lorwa yena la Kwaisibo akuyini ke la yana ata koka mkulu vanya peta bola xa ntsongo swinene va rangelile la vabeli va Ghana ku ranga mani ku ranga mvichi munwe la ateka bola mpompepo swivonisila ku parra ujogo akupara ujogo kusava bili Baturina wa Croatia antlanguta nyimanyana katsongo kusa kufanela kuve ku hlaleliwa mpelwe Baturina wa Croatia kasi ntlangu sungulisile 8 minutes belwaka Croatia 0 Ghana 0 chukuba belwa Croatia batafamba lana tamkelili asare atamkela asare xa ntlangu swinene ata huma layana azama kuve tlangiselana bola layana kusa hinkwaswi fanela kuve swilamisiwa layana inna vala kuve mintlawa ya Afrika yi endla xihitani lomu a tikunkulu kumxana ka bola leli libeliwaka hi xiyimo xa tiku xa misava libeliwaka ka matiku manharhu hi le ka xitatu xa Philadelphia mavitu man'wana mpela hi mavula hi xichangana kasi mata hi karhatanyana ku mavula hi xiputukezi i manikelo va nga ta famba ni bola laya 9 minutes xibeliwaka ya ku enela vabeli va Croatia va nga ta cukumetela bola manikelo va cukumetela ka bola xa ntlangu swinene layena mbeli lwe Joseph Stanich a cukumetele bola xa ntlangu swinene rhanga layena Prongichi Brunti cha peta bola itsela mapela liya xibaba akangela la yena xanta ngopfu swinene kuna mani la yena a navela ku tlhelisa liya ndzhaku ku rhanga mani ku rhanga mabeli va ntlawa wa Croatia va teka bola va ha lunghisa ntlangu va nghene ka ntsendzelo ku kuma swinene va ta bola layana va ndzula ndzhatu wa ku va sakapu va ta famba laya vabeli mani kele va nga ta sindza veta phambeni layana mpeli loyi wa ntlawa wa Croatia a nga na xihantla a zama ku lunghisa ntlangu ku famba mpeli wa Ghana ku va ya sindzisa layana ku va ya ta pfalela kuswana mani nchumu a bola li na mani li na Lucas Modric Modric a ku yini a beta bola layana phambeni va ta famba vabeli ku rhanga vabeli va Ghana mpela va hlayisa bola layana kasi va ma a nga nchumu va ya sindzisa layana va huma vabeli va Ghana wa famba layana va hlongolisana a ni vambirhi vanharhu a hlantswile a petaka Jordan Ayew Jordan Ayew a lwisana ni vambirhi vanharhu va ta sindzisa laya vabeli va Modric va ku yini ke layana va teka vabeli va Ghana xandla ngopfu swinene lama Thomas Thomas a ku le ntwinyi a li sindza veta ndzhaku laa kumeka ka mani kumeka ka Luxair a ta fambisana na lona hi tlhelelo la mabele ya xibaba va lunghisa ntlangu vabeli va Ghana a va na xihantla 10 minutos na 14 segundi swi beliwaka va ta lulama laya vabeli mani kele va nga ta lulama layana mbeli wa Ghana layana xandla ngopfu swinene na sindza veta layana tlhelweni ku famba mani ku famba mobeli lwe i mobeli Mesai Mesai ya ku le ntwinyi a sindza veta ndzhaku la kumeka ka mani kumeka ka mobeli Luxair Luxair ya ku le ntwinyi a lulama liya ka Luxair Luxair a nyimeka a ndlula ndzhatu wa vanyangise ndlula ndzhatu wa vanyangisa kampo a navela ku tlherisa borari ya kumeka la kumeka ka Thomas Thomas ya ku le ntwinyi xandla ngopfu nela lipeta la kumeka ka Mesai Mesai ya ku le ntwinyi a nga na xihantla li tlherisa ka Thomas Thomas a ngaxa a nghena phampeni a ndlula ndzhatu wa vanyangisa kampo ndlula ndzhatu la ka ndzhatu ku kuma swinene wa ta bola ku famba mani laya na Mesai Mesai ya ku le ntwinyi xandla ngopfu swinene li tlhelo ra ndzhaku la kumeka ka mobeli lwei Luxair Luxair a ku le ntwini peta ka Thomas Thomas hi xihantla ngopfu swinene a nga na xihantla Thomas Thomas a nga na xihantla ku rhanga laya na mobeli Kwaisipo a yi amukela bola wa Ghana va fambisana va na xihantla mpela ingaku lava mbirhi mintlawa leyi mbirhi hinkwayo yo dyondzana mpela a yi na xihantla mpela kasi mun'wana ni mun'wana loyi a nga ta kota ku jumela hi loyi a nga ta humelela a nga ta endla goal va ta famba vabeli layana va Ghana va tsindza va ta bola phambeni kasi swi qonda kolomo mpela vabeli va Croatia va swi kotile ku ve va hlayisela ku lavekaka kona a bola mpela lilumba bola la baliza lilumba ka ntlawa wa Croatia i markelo wa makan bola Livakovic na ku lorha ntirho kumbexana mupfuniseli wa hina lava hi patsaka ni mintirho leyi hi vulavula hi mixaki khosaku hinkwavo va vichi va cukisisi kahle hinkwavo va vichivichi kasi manikelo a nga ta humala hi vichi wihi wa kolwe i stalo a peta bola hi xihantla ngopfu swinene ri tlhelo ri ya ndzhaku ku rhanga mani ku rhanga mobeli stanichi stanichi a ku le ntwini a kangama layana ku rhanga mani ku tlhela ka stwale stalo a ku le ntwini liya ka mobeli Brogovich va fambisana lona layana bola va ndzuli ndzhatu wa ku kumesa kampa tlhela va ri tlherisa ri ya ka miyokampu leyi va mandaka ka yona ku famba mani ku famba Joseph Stanich a ku yini a ku le ntwini a sindza veta tlheriwe la kumeka ka mani kumeka ka stwalo stalo a ku yini a ta nyimeka layana a dzuki swimorowana swa ku basa swikipa swa ku tshuka swi nga ni mbala kumbexana ya ku basa kumbe swa ku basa swi nga ni mbala ya ku tshuka liya ka mani bola ri ya ka Vinavich va ta famba laya Vinavich a ni mun'we layana a kangela a ta hlantswa layana va famba layana va tamele bola hi voko mbampepa a nga swi vonisisanga kumbexana a navele ku swi tsikisa xoswa ku i bola leyi nga tshuka liya bavoko a hi kusa yo khome hi n'waxiwomu i manikelo va nga ta huma ni bola layana vabeli va ntlawa wa Croatia va ta va va cukumetela bola i manikelweyi i stanichi stanichi a ku yini a vitana na kulu ra yena layana a cukumetela bola ri tlhelo ra ndzhaku laha ku kumeka ka mani ku kumeka ka mbeli stwalo stalo a ku yini va ka ndzhatu wa ku nyamasa kampo a li tshindza veti tlhelweni tlhelitlhelela ka stalo hi xihantla ngopfu swinene va tlherisa laya lesiya ka stano stano a zama ku lunghisa ntlangu a ku yini ke a vitana na ku lori layena va yamukeli rara na stano mpela a ku yini stalo a li veka layena ku kumeka ka mani ku kumeka ka mobeli i Peter Suvici va fambisana na lona va na xikandla na xihantla laya va tlanga mastyle va ba matoki vabeli va Croatia va ta fambisana na byona va ta sindza veta layena ku famba mani ku famba mbele lwe Peter Suvic Suvic wa ku yini a ku le ntwini a Peter xandla ngopfu swinene la ka Mateo Kovic va ku yini Mateo Kovic a tlhela ndzhaku a si a zama ku ndlula ndzhatu wa kumesa kampo kasi ri tlheleri ya ka mbele Joseph Stanichi Stanichi a ku le ntwini a li sendra hi xandla ngopfu swinene la kumeka ka stwalo stwalo wa ku le yini a zama ku kangela va li peta la ku kumeka ka mani ku kumeka ka mobeli Lucas Modric Lucas Modric a ku le yini a li peta etlhelweni ka mabele la vona ya xibaba va ta huma cuka vabeli va Croatia va ta kona layana ku rhanga mpeli wa Ghana a tsema bola, kasi ku rhanga mani layana ku rhanga mpeli wa Ghana a yi zama ku lwisana na vona layana. Ku na Lucas Modric a tekele mpeli lweyi, i Mopeli Thomas a peta bola xandla ko swinene layana a ri tlherisela ndzhaku va lunghisa ntlangu. Thomas ni bola, Thomas a ku yini a ta li peta layana. Kasi tlhelweni ku na mani, ku na Kwasi Sibo kasi a navela ku lipeta hi tlhelweni la ku kumeka ka mani, ku kumeka ka Mobeli Luxer va ta fambisana layana va lunghisa ntlangu. E Thomas, Thomas a ku yini a ka ndzendzelo ku kuma swinene. Grand Circuit Central va ta lulamisa layana, va bola mpfumawuri li nghena phambeni seniyana ku kumeka ka mani, ku kumeka ka Mobeli wa Croatia lwa rhangaka tsema i Mobeli Joseph Stanich va ta lulama layana. 14 minutes swi beliwaka va ta fambisana ni bola layana emani ka lowu nga ta huma ni bola layana mpeli wa ntlawa wa Croatia va lulama layana hinkwaswo va lavetela tindlela hinkwato ta ku ve va tikonda phambeni hinkwavo nga ku vo dyondzana. Lweyi a nga ta huma mpela hi xihatla ngopfu swinene hi lweyi a nga ta jumela a ta vona ku ve a kuma handzu laha ku lavekaka kona. Kasi navela ku hinkwaswo swi kongoma ka Ghana i nga tikonkulu Afrika ku fika nomuloko. Beliwa 17 minutes nakona Panama 0 Inglaterra 9 0 hi lava tipatsaka ni mintlawa lowu wa Ghana na Croatia ku fika nomuloko hinkwako ka hali 0-0 hi manikelo a nga ta huma ni bola layana ku ve va cukumetela i Mobeli lweyi wa ntlawa wa Croatia. Vakhuzeli va Croatia lava nga karhi va lulama layana va beti bola kasi nkarhi wutsongo se hinkwaswo lumba mani swilumba Ghana i manikelo va nga ni bola layana Thomas. E Thomas a ku yina ku le ntswini a beda hi xihatla ngopfu swinene laha ku kumeka ka mani, ku kumeka ka Mobeli lweyi i AJ a beda Jason ya phambeni, ku kumeka ka mani, ku kumeka ka Mobeli Luxer. Luxer a ku le ntswini a nga se ndlula ndzhaku ra ku mayisa kampu xihatla ngopfu swinene ku rhanga mani, ku rhanga Mobeli lweyi i Messi va ta fambisana na lona bola layana hi xihatla ngopfu swinene. Cuka mpeli wa Croatia a yivi bola, mpeli wa Croatia a peti bola hi xihatla ngopfu swinene tlhelorela mabelela ya xibaba a ta ku yini ke layana a ni vambirhi vanharhu a ta famba i manikelo ya bola leya ba manzi ri susa pende a ba bola ri susa manzi leya li ba susa pende katsongo mpela Croatia a konyetisile layana hi leswi mpela hi swi vulaka hi leswi mpela hi swi hlayaka leswaku Croatia lweyi a nga tshuka mpela a endla xo karhi loko o kala mpela a nga cukisisiwi hi laha ku lavekaka kona. Ku laveka mpela a paliwa hi laha ku lavekaka kona hikusa a nga tshuka hi mahela mhangu. Croatia lweyi hi lweke se a sunguleke ku jumela, hi lweke a sunguleke ku ve a endla xo karhi ku ve a sungula ku jumela lana eka ntlangu lowu 16 minutes swi beliwaka hi nkarhi hi vulavula swaku 0 Croatia 0 Ghana i manikelo wa fambaka ni bola mpelo lwa Ghana a peta bola hi xandla ngopfu swinene laha kumeka ka mani, kumeka ka mpelo lweyi i Messi. Messi ya ku le ntswili beaka Thomas, Thomas hi xandla ngopfu swinene alisindza veta phambeni layana va ta kangela vabeli va ntlawa wa Ghana. Cuka Ghana ta famba i manikelo wa kumaka ni bola leyi xandla kunene i Ovusu a ku yini ke laya tlherisana na ndzhaku va ta famba vabeli va Ghana. Ku na Thomas layana ya mukela hi xandla ngopfu swinene Thomas layana hi xirhentsi xa yena layana alisindza veta tlhelweni kasi li famba ka mani, ku famba mpelo lweyi i Luxan. Luxan a ku le ntswili a sindza veta ku ta famba mani Thomas, ha Thomas a nga li yamukelanga a li tshikeleli mani a li tshikeleli mpeli lweyi i Luxer. Luxer a ku le ntswini hi xihatla ngopfu swinene ku pela mani Luxer lweyi i Messi lweyi a yamukelaka hi xihatla ngopfu swinene a peta pambeni laha kumeka ka mani a ku famba mbeli i Kwasi Sibo a ku yini ri tlhela ri ya ka mani, ri ya ka Mobeli Suleiman. Suleiman a ku le ntswini a li peta ka Mobeli i Messi va ta fambisana tlhela ra ka Suleiman. Suleiman a ku le ntswini hi xihatla ngopfu swinene a tlherisa ri ya ndzhaku laha u kumeka ka mani, u kumeka ka Thomas a ku le ntswini. Thomas a li peta hi xihatla ngopfu swinene laha kumeka ka Luxer. Luxer a ku le ntswini a ta sindza veta phambeni i manikelo nga ta famba layana mpeli lweyi i Suleiman a ta famba layana kangela layana va kha va bola mabeli va Croatia ri huma ku fanele ku cukumetela bola ku lombaka a ntlawa wa Ghana. 18 minutes ku nga li khale mpela nakona hi ta va ni nkarhi lowu nga ta va ku humuliwa nyana a ku ve ni ku hlaleliwa kumbexana ku ve ku phuziwa mati i minawu yintshwa leyo ya FIFA leyi ke yi nyikeliwaka ku fanela ku ve ku nyimiwa nyana katsongo ku ve ku phuziwa mati i manikelo va nga ta huma ni bola layana vabeli va ntlawa wa Croatia va tlherera ndzhaku layana va zama ku lulamisa ntlangu emanikelo va nga ta va lulama laya na mbelwe wa ntlawa wa Croasi Brungavici ku le ntswi hansi ndzi veta tlhelweni ra kumekaka mani kumekaka mbelwe i Stwalo a yamukela hi nkarhi wa ku enela a ku yina ndzule ndzi ta kumanyisa kampu a ri bete tlhelo ya mabelele ya xinene ku famba mani hi xandla ngopfu swinene ku famba mbele lwe i Vitavici a ku le ntswi hansi ndzi veta tlhelweni ti tlhelereka Vitavici va fambisana na rona mabele va ntlawa wa Croatia i manikelo va fambaka ni bola laya na mbele lwe i mubeli Josif Stanic va ta fambisana na drona layana va sindzisa layana mabelo va Croatia va na xihatla i manikelo va humaka ni bola layana mbelo lweyi Josef Stanic solisolisanisa lesi ndzi veta phambeni va pipiritana layana mbelo wa Ghana mpampapa swo vonisa siyela a ku parro xoku kunene ku fanela ku ve ku hlaririwa vabeli layana va ntlawa wa Croatia a vula leswaku mubeli lweyi a nga va a kandzihiwile va ta ku yini ke layana va ta huma layana vabeli va ntlawa wa va ta huma laya vabeli va ntlawa wa Croatia Lukas Modric wa tiviwa ngopfu Luka Modric wa chavisa ngopfu swinene loko a huma layana kasi hi nyimela ku vangelo swa ku chavisa hikusa hinkwaswo swi lafanela ku ve swi lumba hina ntsena a ta nyimeka layana Lukas Modric angisina chusiwa 20 minutu xibewaka asuka Lukas Modric vakunya nhloko porondrola henhla ka mabalisa inkomu swinene porondrola henhla ka mabalisa makhomeliwaka hi Asari va ta ku yini ke layana vabeli bola la baliza ri nga ta lumba a ntlawa wa Ghana va sukile vabeli va Ghana xa ndzi ta ku swinene Ramandra Thomas bola va peta hi xihantla ngopfu swinene la ku kumeka ka mani kasi va tekile vabeli va Croatia hi manikelo va humaka ni bola wa Croatia i Petrosuvich a ku le ntwi alitlhelo sa ra ka mani ra ka Josef Stanic a ku le ntwi alisi ndza veta kasi vandzula ndzi ra twa kanyisa kampu va tlanga matoke laya ritlhelo ra ka Stanic a ku le ntwi alisi ndza veta la kumeka Stwalo wa ku le ntwi a ri baitlheriweni la kumeka ka mani ku kumeka ka mpele Mateukovic a li peta ka Vilavici va ta fambisana na byona vandzula ndzati wa ku yamayisa kambi nkarhi wutsongo va tlhelera vandzhaku va zama ku kangela layana va ta phondla layana va pfalini va ta phondla vabeli va Croatia va nyimekile va phondla mpela va famba etlhelo ra vona vabelele va ta ku yini ke layana vanhu vambirhi vanharhu pfalani lweyo va pfalile mpela mpampepa swi vonisisila ku ku ni xizathu henhleni ka mbele wa ntlawa wa Croatia a ku ni xizathu layana henhleni ka Lukas Modric a li ku ni xizathu laya Lukas Modric lweyi a nga se angese va lweyi a ti nyimezekeke kahle kasi va zama ku nyimeka layana emanikelo va nga tomani bola layana mbelo wa ntlawa wa Ghana emanikelo ya saya peti bola xa ntaku swinele la kumekaka mani kumekaka Luxer Rukisera ku ri ntswi a zama ku kangela layana emanikelo a fambaka Luxer a li petaka Thomas a tlakusa voko layana ku nyimekani va peta bola xa ntaku swinene layana ta kangama mani ku ta kangama vabeli va ntlawa wa Ghana va ha zama ku famba layana va sindzulana ndzi twa kumanyisa kampu tlhelo ra mabeleleya xinene a ri peta hi xanta ku swinele ku kumekaka mani ku aisibo va ta ku yini ri yaka thomas a ku le ntswini a ku yini thomas a ta kangela a peta hi xanta ngopfu swinene phambeni ra ku kumekaka mani ku kumekaka mubeli mesai a nga ha fikanga kasi ri hasalela va Ghana li na kwaisibo a ku le ntswi ri yaka thomas a ku yini i thomas lweyi a peta xandla ngopfu swinene ro kumekaka mani kumekaka mbeli lweyi luxer a ri peta ka suleman a ku li yini a ku le ntswi a hanti xandla ngopfu swinene ri tlhela ri ya ka mani ri ya ka mubeli kwai luxer a li peta ka thomas a ku le ntswi li ya ka mani li ya ka mbeli kwaisibo va mi tekelile cuka vabeli va Croatia a ni vambirhi vanharhu a mbela dilisa laya na muhlantswile va tsema vabeli va Ghana hi nkarhi wa ku enela va pfala laya vabeli va Croatia a va fikanga va pipiritana layana kasi xihantla ngopfu swinene ku rhanga mbeli wa Croatia a teka bola wa famba mupfaleni lweyo mbeli wa Croatia a ta ku yini a ta khona a khonile a tlhamukela mbeli lweyi wa Ghana Asari va kala laya vabeli va Croatia va laya ku fanela ku ve ni penalty swa wu fofinyo mpela vuyo mukhumbanyana ka kutsonga lisi ala penalty va huma vabeli va Ghana xihantla ngopfu swinene i thomas a nga ni bola a nga na xihantla ritimu ka yexe va mi tekela bola layana mbampepa li parojoko fanela ku ve ku huma vabeli va ntlawa wa Ghana va huma laya vabeli va Ghana 24 minuti swi beliwaka 4 segundos 0 Croatia 0 Ghana hi ne Radio Mosambiki dzonga ra tiko Maputo Gaza na Inyambani hi karhi hi tisa manyawu ya mundial pole xiyimo xa tiko hinkwabyo bya misava mundial va beliwaka matiko manharhu a Estados Unidos, Canadá na México, bata uma babeli, imanke lwanga npola lena mpelo ntla wa Ghana, apeta pola senta ko sinene imanke lwe I mobeli mobeli wa Ghana, vola vhe Thomas, Thomas akulintwi alpeta senta ko sinene ri tlhara ri ka man, ri ka mobeli AJ, AJ akulintwi, a tlhelile AJ apela ndzaku kasi bampe pola lena ri ku xikhatiso la yana. Karlo mpela ku nyimiwa ka tsongo kuve ku puziwa mati. Mintirho ya Radio Mosambiki dzonga ra tiko Maputo Gaza na Inyambani kasi Panama ku beliwa xipimo xa 26 minutos nakonawo Panama 0 Inglaterra 0 a hi chukiseni leswi mintlawa I tshamiseke xiswona a ku fika nomo lowu Inglaterra ni 50 pontos Ghana 5 loko a hanzo u gamisa xileswi vula loko u hanzo u gamisa xileswi Inglaterra tava ni 5 Ghana tava ni 5 Croácia estava em 4, casi Panamá estava em 3, 8 pontos, casi Leso. Acho que estava em Cisa, Gana. Ele estava em Chapela, a cobertura da Caxiengue, Xinguanyani, Xa Mintirulei. E estava em Hichuxista na Cona. A Mintirulei ia a bola. Eu vou lá, e. Mintangule, Belua, que. Nyamuntla hi vulavula hi mitlangu hi beliweke Cabo Verde na Arabia Saudita lana va ringaneke hi bola rin'we lana Cabo Verde a kumekaka ka xitepiso xa vumbirhi ku rhanga Spanya ni 7 pontos Cabo Verde 3 Uruguay 2 Arabia Saudita 2 8 pontos kasi hi mitlangu yin'wanyana hi beliweke yi komba leswaku Gibita Arganile ni Iran kasi loko chukisa tabela classificativa eta kuma Bélgica yena rangela ka squadra ni 50 pontos Gibita 5 Iran 3 Nova Zelândia 1 e mitirilei ya Radio Mosambiki na kona hiti saka na ipangalatana ni muinkseto ku randzeka ka lixienge sha Radio Mosambiki
1: Radio Mosambiki, switije swa Maputo, Gaza na Inyambani, amgwanqwini wa kongoma Mundial wa Estados Unidos.

28 minutes xi beliwaka ka tlangutlhelo ro sungurisa vabeli va Croatia vo va humaka ni bola hi manikelwa nga ni bola layena wa Croatia mpeli lwe Stanic Stanic ku le ntwi alisenza veta tirweni laha kumeka ka mani kumeka ka Brugivich Brugivich mavitsi ya Croatia man'wana ma ta hi tsandza mpela ekambe swi endlisa xiswoswo hi manikelwa nga ta huma ni bola layena vabeli va ntlawa wa Croatia va ku le ntwi va lisenza veta tirweni laha ku rhanga ka mani ku rhanga ka mpeli lwe Istalo Istalo wa ku hina ta ganxa layena ndzulandza ta humesa kampa lipeta tirweni laha kumeka ka mani kumeka ka mpeli lwe Mateo Kovic va tshama ku fambisana na rona va tlhela ra busisa bola la kumeka ka mani kumeka ka Stwalo Stwalo wa ku le ntwi hi xihantla ngopfu swinene ri kumeka lana kumeka Joseph Stanic Stanic a lisarisa ka Stwalo Stwalo wa ku yini a ta gangama laya a nangisela endla nchumu a ndlulandza to vanyisa kampo va mu tsika va mu jukisela a peta bola hi xihantla ngopfu swinene tlhelo la mabelele ya xibaba ku rhanga va vanhu rhanga vabele va gana va gunya nhloko layana va sindzisa va veka xifuveni va ta famba ku na vambirhi vanharhu va Croatia va tshama ku yini a ku lunghisa ntlangu va tsemile va tekile cuka Croatia a ta hlantswa vambirhi vanharhu a ku yini ke layana bom pepa swi vondzisile le vakhavile mpeli wa Croatia parojogo parojogo layana vakhavile mpeli wa Croatia ku fanela ku ve ku nyimiwanyana katsongo Carlos Queiroz toganyisiwa ntla wa Ghana lwi a tswaliweke a Nampula hi lembe la 1953 a sungule ku tlhavukanyisa ntlangu wa le wa Ghana hi siku kumbexana hi n'hweti ya April wa 2026 a fambisana na Ghana swoswi a kumeka a Mundial Carlos Queiroz mutlhavukanyisi lwi a taka tiko bya Mozambique leswi vulaka swaku a heleketi Ghana ntsena va bibola vabeli va ntlawa Croatia a ti amukeleli a sare a heleketi Ghana ntsena heleketa ni Mozambique kusa n'wana lowi a tswaliweke tiko bya Mozambique mukaka lowi a tlhavukanyisaka a ntlawa lowu wa Ghana va ta famba vabeli va Ghana hi xihantla ngopfu swinene layana va ta lulamisa emanikelo a nga ta peta bola hi xihantla ngopfu swinene layana empeli lweyi wa Ghana peta bola xa ntlangu swinene ku famba mani ku famba Thomas Thomas a ku yini tlhelweni ka yena Thomas u nga tlangisi xileswo a peta bola xa ntlangu swinene ku laha kumeka ka Jay a Jay a ku le ntwi a li peta ka Thomas Thomas a nga na xihantla a kangela liperisa ka Jay a Jay layani a pfaliwa a tlherisata ka Thomas Thomas a ri veka xa ntlangu swinene laha kumeka ka Luxer Luxer a ku yini a tlherisa ka Thomas va belela ndzhaku va beli va Ghana ya ka Jay a Jay a ba bola xihantla ngopfu swinene a nyiketa mun'we ka vabeli va Croatia va khensa va ku kani mambu swinene va huma vabeli va Croatia hi tlhelo ra vona vabelela ya xibaba ri sindzaveta laha kumeka ka mani Modric a nga fikanga va peta va ha sindzisa vabeli va Croatia va ta kangela layana a ta peta xihantla ngopfu swinene mani ka lowu a rhangaka laya wa Croatia a teka bola hi Peter Stuvich a ba bola layana ko ko ko ko ko ko ko.

a ku xiyenge xa ku sungula lexi xi heleke. Hi nkatsakanyo hi ta vula leswaku i ve ntlangu lowu mintlawa himbirhi nghenaka na yi nonoka, mintlawa himbirhi nghena na yi karhateka, ha yi leyi kombaka na yi ni matimba ya ku ve yi nga endla xo karhi, kasi swi sizile Kroasia kunene loyi a nga swi kota ku ve a jumela hi laha ku laveka ha kona, a va sindzaveta mabalizeni ya Mobeli Asar wa le Ghana. Ku fika nomu lowu Ghana hi lowu a hluphekaka, hi lowu a konyaka, hi lowu a navelaka ku ve a ta kuma handzu lowunene. Ya tshemba leswaku tatana Carlos Queiroz a ta endla ku hinkwaswo matshan'wini ya ku ve vabeli va yena va kuma mihandzu leyi inene. Hi le ka 23:50 minutes muyingiseti wa ku rhandzeka, hi ta va na hi nawu hi kumanyana mati matsongo ndzhaku hi ta vuya ni tin'wani minkatsakanyo ma xitatistika kola Radio Mozambique.

0: Hoyo mwingisetu wa kujantreka. Nongoloko umwana wa Madela ni vutomi byinene huningena mfukeni kutani. Akuva hi tlhazihisana hi ta ku yantswisa vutomi byebyi hi ku landza a Madela manene. Victoria Stoy na Tomas Buruma vana wene kusukela ku Lonkama na va ku navelelela vuyingiseti byinene ka nongoloko ku wone namuntlha hi ta ka khanela hi letelanaka ni ku hlayisa swa masimu. Kutani hi ku tivisile leswaku nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi yini. Hi yelana ni vubindzuli bya swakudya ni swakuka loko ka nongoloko wu khalutiki hi tlhazihisanile hi ta maendlela ya tikanteru. Lani hi kumiki dondzo ya ku lulamisa misava, ta mabyalela, ta macucela ni swin'wana a nkongometweni wa ku va hi kuma a mabindzu ya lisima. Ya ku va hi pfuneka nkama lowu mabindzu ma yaka madula amabazara. Kutani hi ta tlhela hi zamba mamana Kristina a ku va ha kumeka kusuhi swinene na hine ku hi dondzisa ta mahlayisela ya mabindzu lawa hi ma kumaka ka tikanteru tanihi dondzo a nga hi siyela vhiki lebyi khalutiki. Mamana Kristina i nhlazi ya ta vudzimi leyi hi nikaka nkama a ku va hi kolaka leswi a swi tivaka mayelano ni xiyenge lexi hi kuma ku pfuneka evuton'wini byeswo. A ku hoyozela
1: Mamilosa, hi nga endlisa ku yini a ku va hi hlayisa producer la hina leli hi nga ta susa ka maorta xikazeyira xa hina kumbe emasin'wini ya hina swa ku fana njhe nambi makhofu, masalada, matsavu ni swin'wanyan'wanyani, ximati ni swin'wana. A mahlayisela ma hi manyingi ma hambanile. Hi nga hlayisa hi kola ka makonjeladori kumbe ka majilera lweyi a nga ni a ma-conditions ya ku va a ni a jileira o congelador leswaku a kota ku va a hlayisa a swilo swa ku fana ni ma-order xi ya hina kumbe leswi hi nga ta swi susa ka ma-order se a ma hlayisela hi wani ya kona. Ni nga dara example hi masalada. Salada u nga li veka swo swi linga hi xicaca xa xona ka jileira leswaku li kota ku va li durara durante muito tempo talvez layaka ku tshela layaka ku tsuvula salada iveshika ku va hi tsema timintsu letiyana hi nga tsemi timintsu kambe hi mantera ni timintsu leswiya swi endlela leswaku hambiloko kumbe hi nga handle hi li veka ka jileira yo ta li veka handle li nga ganya ku va li durara madoi 3 days kambe loko hi nga peti ka jilera hi fanele ku va hi li veka na li ni timintsu ta tona ta lona li ni ni misavanyana yitsongo se loko hi li endlisa swoleswo li nga kota ku va li durara a madoi 3 days ate 4 days porque laha ni timintsu laha ni misavanyana kasi loko hi ni jilera hi nga ya li peta ka jilera. A swa makofu kumbe swa ku fana ni matsawu hi nga ma teka na wona hi ma peta ka jilera sweswi ma nga tshamisa xiswona kumbexana hi ma hlantswela hikusa ma nga kupara xipasi xa xikulu endaura ma nga kupara xipasi xa xikulu podi hi ma hlantswela hi ma kamba hi kamba ni kamba leswaku hi nga perderi a mapropriedades nutritivas lawa ma nga kona laya ka matsavu lawana kumbe makofu lawaya se hi ma hlantswela loko se hi ma hlantswelile se hi ma tsemetela na ma hlantswiwile hi ma tsemetela van'wanyani va rhanga hi ku vilisa va gama va teka va ya peta ka jilera swigama swi nga tshamiseki kahle a xivezi swi alterara sabori swi alterara ma-propriedades ya manyingi maandzeni ka ku va hi vilisa hi gama hi famba hi ya peta ka jileriwa hi ya peta ka congeladori, kambe u nga ma hlantswela matsavu ya wena kumbe makofu ya wena u ma hlantswela u ma peta ka nkwama kumbe u ma chela ka basiya, u ma teka sweswi u nga ma endlisa swona na u nga ma vilisanga, u ma teka u ya ma veka ka jilera. Siku leri u nga ta lava ku sweka wo ma teka ntsena u ma chela ka panela, a ku perdereki a ma proprietatis nutritivas. Hi ndlela ya ku va u nga na kojeladori kumbe u nga na jilera la ku va u konservara, u nga hamba leswi va swi thyaka swa ku i mufusa. A mufusa ni nga hlayela lava va nga ka timbangu ta le handle lomu kalaka ku nga na magezi ku nga na makojeladori, va endlisa ku yini a mufusa? A mufusa kambe swa fana ni xiplikasana lexi a ni nga dara hala xa jilera, van'wanyani va endla leswaku va wu tsemelela kumbe makhofu kumbe matsawu va ma tsemelela, loko se va ma tsemelele va ma vilisa nyana, se loko va ma vilisile va ma teka va ma yaneka ka mumu leswaku ma woma, loko se ma womile u ma teka u ma veka ku ma nga heta hambi ma 2-3 months ma nga zanga ma onhekile, basta ma li ka ndhawu ya ku tshamiseka ya ku titimeta ku kalaka ku nga tsakami futhi hi nga ma boheleli ka nkwama leswaku ma nga kriyari a humidadi kumbe a ku tsakama hikusa ma ka ma se ma nun'wa. Se hi ma veka ka ndhawu ya siguru, ka ndhawu ya fresku, ka ndhawu ya ku kala yi nga tsakami. Se hi van'wanyani a va vilisi, kumbe mina a ni ta hlaya leswaku a swa ku yantswa i ku kala u nga vilisi hikusa laya ka ku vilisa laya hi vilisa hi gama se hi minya mati, a nkama lowu hi vilisaka hi minya mati a ma-nutrient lawa ma nga na wona makofu lawaya kumbe matsawu lawaya ma perdereka kumbe ma luza. Se u nga ma tsemelela makofu ya wena u ma tsemelela, loko u ma tsemelelile u rhanga hi ku ma hlantswela, se loko u ma hlantswile u ma tsemelela, loko se u ma tsemelelile u ma yaneka na u no sole xikaldanti kumbe ka mumu wa vuhisa, kambe u ma yaneka ka ndzhuti u ma hangalasa u ma yaneka ka ndzhuti, leswi ya swi permitela leswaku a ma-nutrient hinkwawo ma kontinuana na mali kona laya. Loko se ma womile hi ma khoma loko se li womile la tikomba swaku se ma womile makhofu lawa kumbe matsawu lawa, se hi ma teka na wona mfusa wa hina hi wu chela kumbe ka panela kumbe ka bakidi kumbe ka n'wandhawu ka recipient kwalikeri lana hi nga ta famba hi ya ma conservara kona. Aleswo e valido bra masa bra ma ma ma matsavu bra makhofu bra swin'wanyana ni swin'wanyana swa makamba bra mathapa nambi bra tihaka nambi bra nkaka. Loko se ku fika siku la ku va hi sweka hi yoya hi ya nusa hi vuya ri ta fika hi swi vilisanyana hi chela timanga ta hina swi kontinuara swi tlhela swi pfukisa xinyuwana leswi hi nga swi yanekisa xiswona. A loko hi lava a ku konservara a ximati a nga va ximati a nga va mimanga, ku ni minkama ya ku va ku ni mimanga ya yinyingi kumbe ku ni ximati xa xinyingi, hi lava ku konservara leswaku siku lin'wanyana hi ta tshama na hili naswona hi nga hamba mufusa, ku ni mufusa wa mimanga, ku ni mufusa wa ximati, ku ni mufusa wa mafruta, yo xi tsemelela ximati xa hina a fino fisha xili xa fino hi ntamu, loko se hi xi tsemelele xili xa fino hi xi hangalasa ka bandeja kumbe ka saka ndhawu ya ku basa, kambe ximati lexi hi xi tsemelela naswona ku sungula hi rhanga hi ku xi hlantswa se hi xi tsemelela hi xi hangalasa, se loko hi xi hangalasile naswona hi xi yaneka, loko hi xi yanekile dependendo da temperatura hi minkama ya wuxika xi nga hlwelanyana podi xi heta ma-4 days na xa ha zama ku woma, kambe hi minkama ya malanga a xi nge hlweli a xi hlweli xi za xi heta ma-2 days podi xi heta no masimu talvez 2 days hi xi hlangalasa se hi xi tshika xi woma. Loko se xi womile naxona hi nga xi chela kumbe ka panela kumbe ka bakiti, loko ku fika siku la ku va hi xi tirhisa yo ya nusanyana swi marodela ma nga ri mangaki hi ma teka hi makandza, se hi hamba a podi tomati lawa hi nga ta maleli hi nga ta li teka hi ya hi ya sweka hi lona. Se a ma konservarela ya ma-order ya hina hi lawu. A swa makhofu hi nga endla loko hi nga na a majilera for example hi nga lavi ku hamba mufusa hi lava ku a ku hi mamantera durante 2-3 days uma semana. O segredo Enau hi nga tsemi amarayizi kumbe a timintsu hi yenche hi ku tsuvula. Se loko hi yenche hi ku tsuvula na mani misava nyana hi maveka ka ndhawu ya fresco hi nga konsigira ku va hi va mantera durante muito tempo.
0: Mavonela ya lisima ya leswi hi fanekelaka ku va hi hlayisisa xiswone amabindzu hi makumaka ka tikantero teswo leswaku swi tama swi li kona minkama ya ku hlawa. Loko u landza maendlelo lawa mu yingisetiwa ku xandzeka swakudya swaku swi ta va ni matshamela ya ku va ni switizo hinkwaswo leswi mizwiwaku vilelaka swone. A nga mavitamina ni swin'wana a ku va u titizela ni ku hlayisa a vutomi minkama hinkwayo. A ku zandza kwezo hikuva hikola ka nongoloko lowu u kuma mavonela ya ku yantswisa a vutomi ndzeni ka xiyenge xa tamadela. Yamukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tumash Buruma va ku navelelaka vuyingiseti byinene ka mintirho mi landzelaka.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hikola ka Madela. Dana hi ndlela yinene ku

kwaretse kwa ratse mtsambike kuma ka kempela na ipokopela ipakala tsela swinwe ni shubala tswa kwa kempela itavana ye bula nyamke tava ke shusha itlo kuma ka le mutsita kombela ke tswa kwa kempela ingava itlele itana yona na kombela ma sikunzako kasi itlo kuma ka le na kunukuba kempela bava wokari ava yangula nwana melanuni kuvanga tikhomi kwatsi anga na matsamela manene na njangwini anga rina xihlonipho ikuva mukauka nwana se nwana swinga mutsekisi aya va hlivela tipahla ba komba ba wa yena pela mpela leswi swinga va switlhamiselane hi mpfuna njani balwe hi swini leswi a fanele ku va a swi landza ku va kata va tani ndlela yinene ya ku va a laya n'wana wa yena hikusa swi zi swi fika ka xiyimo lexo kambe wa xaniseka hikusa se a nga ha swi tivi leswaku va ta mi layisa ku yini hi na 2 saura ximotsambique nhlayo 8 7 0051 3 3 3